0: No? Ingon nagkaroon ang kuwa nga. Well, in general, paghipasa sa amo tinuod ni. No, basta dai resibo na ingana. Amo tanan na pud ni Bam karon, pero in general, di ba? Dapat tinuod nga tao. Oh, dapat tinuod. Tinuod man question. Tinuod nga tao man tong gadawat, di man gyud tukag. Dili to espiritu. Tawag ito, mahikap, mga igala, mahikap, mahagkan, ma... Pwedeng idulog. No? Tawag itong tinuod. Ang pangutan naman ko diri, ang kining pangan ba? No? Kining pangan. What a question, mga igala, tinuod ba itong tao? Tao na sila. Di na sila mga engkanto. Tao na sila. Kining pangan lang. Anong kaniman niya pangan gigamit? For confidential reason, for security reason. Dili ba na sa kuan ba na lisod ba kay na sabton? Mas pwede na diri sa China or Hong Kong through LBC ang delivery, Sir Arnel. Naingon si Maribel Nosal. Hala. Kontakan ninyo ako ang Facebook. Kining katropang Arnel Cortez kay magsabot na kung saan na kay mas maayo na bulto manggod. No, ang pagpadala ana kay kung ginagmay alkansi ta ana no. Kay basin og mas mahal pag pagpadala kaysa kantidad pila man taon barato ra man ang santon. Barato ra ng santon oy. No? Kuno na ni mo mas barato bago na kaysa ubang herbal, pila ra koy santon, 15 ra koy kapsula. Ang ubang herbal 18, 19, 20. Ang santon ki 15 ra baya. No? Affordable baya kay na mga higala. Yeah, ato lang nang ako. Kontaka ko ninyo kung sa'yo pamaagi ana kay magistorya ta. Sir Alfredo di sa kuan no sa Australia og si Ma'am Maribel Nosal. Sa kasagaran ko no sa gawas is DHL. No DHL. No, sige, ato nang i-explore. Reina Panes mga mga angbo man ni mga tawhana. Sige daw. Pag asit-asit unya tinuod ya pangalan ang gamita kung maabtan pag isa ka bulan. Patay ko. Patay ka bisag asa nga aspeto ba igala sa intelligence community. Mingon kag adto ka sa atukas drugs. Magpabuang-buang naman gay nang uban. Musuyop naman gay nang uban mga igala kana mga gitawag nila alpha. No, musuyop na lagi na uban para maigala, ikaw karon nga under surveillance, ikaw karon nga palitan maigala. Di ka mududa. Ngano mududa man kung ahente ning dako man kay adik. Pidaw. No? Ngano mududa man kung ahente ning asus Ginoo ko dragon kayo. Wa pay tulo ka oras gikan sa pagtirada mo paluap na sad. Oh. Ano ba? Ana man na, you need to be one. No, you need to be one of them. Mamanay mga tirada sa uban mga igali, lalim ng trabaho ah. Kinag mo gather kag intelligence information. Pinakalisod ang trabaho bay. Yun naman patyon nimo ang imong true identity ana. No, kalimtan na nimo mga higala ang imong tinuod nga identity ni ana mga kaigsoonan. Ayaw nag pananlitan ako mga higala, Arnel Cortez ko. Yan ako sa Intel community mga higala, sundalo man ukan. Mga kaigsoonan, kalimtan na ako ng Arnel Cortez. Wala na makaila ana. Malintan, panganak ko mga igala, si panganak ko dito sa boarding house na musbutuan sa una. Tikboy. Oh. For unom katuig mga igala, wadjoy maka... Kuan, binidili ko intel ha, nausab lang yun akong pangan, mga igala, kay kinika among boarding house sa una dito sa butuan, di asumay purok Jess Libertad, di asupukukoy compound. Ang hilig dito, gabunyagan ka, gab... Buy paltik, ano? Buy paltik. O niya, nauto isa kabata dito nga estudyante, ako'y nagbunyag ato. Si Boy Takla.
1: Pinawa!
0: Niya, si panganak, kalimot na ganyan sa panganiya ba? Kay, isa naman ng compound, magdulag basketball, mga igal, magtrabaho, niya magsigig, kay, na ay mga loog man niya compound. Oh. Niya, ako kay, na ako'y t-shirt ato nga Tick Boy for Vice Mayor. Karon, mas sila kaila. No? Stick boy man siguro. Amo na 'ti panganak ko. Karon ako yung mga kauban sa trabaho, kato nagtudlo kog eskwelahan, college. Nasi kuan diha Sir Cortez. Kay mo may ako itudlo ang address syempre. Ato alam ko ninyo kanang kuan magpakanang malabi nang magpahapit ko. Ato alam ko ninyo anang kaning adresa. Nasi Sir Arnel Cortez diha. Mo yung mga kulokoy. Kisa may Arnel bay. Wala man. Tubag po mga kulukoy. Wala man. Wala may Arnel, di ba? Asa na siya nagtrabaho? Katubang maestro sa ama. Ah, si Sitik Boy.
1: Pinawang.
0: Bumot sa itoy. Pag-agin ako. Ano ba kung kauban sa boarding house? Arnel de Capri?
1: Ayaw!
0: Damay ka. Unom na takatuig, nag-uban din, magkakailan ako. Kay ang katong identity na ko, mga igalang Arnel Cortez, huwag man ito magamit. Huwag magamit, basta katong boarding house sa mga ipuyan, dito sa eskwelahan gamit to, no? Pero sa itong, murag, kuan kayo, may baka nang close kayong, kuan bitaw, no? Kanang boarding house, gani nga, dili paraminti ang mga ibang boarding house nga sunod buwan lahit na po imong kauban sunod buwan lahit na sad kadto nga boarding house kanang tagdugay mo hawang tao ba kay mga mekaniko man to sa kuan mga taga Surigao to mga mekaniko sa Mitsubishi nya uban may trabahanting mall nya gumikan sa barato siya nga boarding house pag makapatong ka dito no, ayaw na gyud buhi eh labi nagdaa ka syudad mga igala nagtrabaho ginang ngita may gyud barato nga ining kapuy-an. O mo nang di mi ma tagdugay mi tag lima ka tuig tag unom ka tuig mi maguban sa boarding house talag sir kay nang naimo abot nga bag-o. No, Sunny Delphine, sir tag pila man ang pud ang Santon coffee mix og Santon plus gold coffee sir. Ang Santon coffee mix tag 18. Kape mo guna. Ang Santon gold coffee mix tag 20. No, tag 20. Ano nilang diferensya ha? Ang isa ka box ana, syempre times 10 na ni muna. Okay. Alias Manganis Irwin sa Amerika, mo gani, no? I-rich, no?
1: Ayaw!
0: Unya karon mga igala, manguta nag-alias. Sige. Di apa? Sane? Kisa itong sige comment rin itong kuan? Ginainom nila? Ray Panes, nasubrahan na sa... Kumulitok ana, kaya naamugay among turbo. Sige, alas 8:09 na may gala. Padayo na ito ni... Humana na. Okay, sige.
2: Bullseye.
0: Alas 8:25 na may galandag na sa buntag. Oh, 25. Jess, pwede ay. 825 mo kayo watching. Sa ato pagbalik, ato ni mga igalang sawan, kada imugawa niya, kadali lang. Kaya alas 9 na matataman ka ron. Ato ni sawan, mga igala, kining observation, mga kaigsuunan, no? Ni Senate Presiding Officer Chis Escudero nga daghay sayop. Ang dami kunong mali, mga igala, sa mga figures, numbers, nga gisgutan, mga igala, sa witness. Nga no, kaha ni mga kaigsunan, isure ninyo na. Hunao-nao ninyo. No? Magtanggal mog tao sa iyang katungdanan. Inyo siyang i-unseat. Tapos inyo ba yun siyang tanggalan sa iyang katungod nga mudagan o magpapili. No? Turan nito di pa, public office, mga higala. Nya pinaagi lang sa dunay discrepancy o dili di ay mao o mali di ay nga mga dokumento.
2: Bullseye!
0: Itong niagi, dili mga notarize. Karoon mga, way mga pirma. Karoon mga mali. Muna kay giuna man aning mga kuan ng siging papriskon. Si Ridon, mga igala, dili na mo sigang mata. Ang ilong na magsigig-siga, magsigatubang, mga igala, sa mga media. Alas 8:11 na may galantag na sa bundag. Balik tahuman lamang nini. Kansot lang yun.
2: Bullseye! Bullseye!
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!
4: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush, amo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship,

0: o customer satisfaction sa matag order kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative. Importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund. Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng namina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!
4: Bullseye!
5: Oras may galado na kita ay 20 minutos. Astilan. Mas pasa sa oras ay. Wala natin komersyal, diretso na ta. 20 minutos may gala, pasado alas 8 buntag. Mga mensahe, gikan ni Tech King sa Tingasin. Watching Sir Midyula ay nakaayo ang trial. Kay Permi Mali, ang prosecutor, unya, ma-impeach pa jud, unya si Sarah. Muna yung makaluoy niya. No, Ramses Salindig, tinuod yun na katropang Arnel. Tungod sa pagpaningkamot ni Ridon nga ma-impeach si VP Sarah, ang ilong na niya mo'y nisiga.
6: Ayaw!
5: Masuko na po na si Garin ba ya?
6: Ay!
5: Ay! Yeah. Kato ni Agi may galang naabot sa laway at suko kay Sigarino. Ay! Utropog ka. Gapo ka, injeksyonan og 20 ka dingbak siya.
6: Ay!
5: Itusok sa imong kalimutaw, 20 ka buok dingbak siya.
6: Ay!
5: Para masulirap ng matahan na may gala. Alas 8.21 na. Prince Jonas Iniego, katrobang Arnel. Kumusta tayong lahat? May bundag mo diha. Okay rami. Na okay, hinaot nga, okay pagka sa all right ya, ha? No, si Nazario Biler, dahil lang, ayos comment rin. Pa-shoutout ko ni Tio Dudong, Sekretarya Prampun Pandi Bulacan. Magandang umaga dyan sa Pandi Bulacan, no? Si Rilin Navarro, magbutang na po daw og new baby, new, og new si BBM sa... Nana! Nana si Natudlo, no? No? Nagagabi iya tato ni Gawas. Wala na jud ta matanggong natangtanan ani. Daryl Kutara, painuman ng Santon gatong maka-BBM. Ridon ang Ridon nagsigalang daw ang imong ilong ingos Marina dunyo. Yapa. Si Shane D, una-una ko si Wing Ortiz. Good morning katrobang Arnel. Pwede gyud magpadala sa Gawas ug Herbal pero mahal lang gyud. Padala ka sa DHL kay nagpadala ko og barley before. Sa barley nagbayad ko og 21k pero ang gipalit nila worth 200k. No, dako day kayo, no. No, mahal gyud siya sa padalas gawas. Pero sige lang, basin ay ato nang tabangi ko ninyo pangitag maayo. Kor barato para makapalit atong mga katropa dire. Si Dong Nir Yabo Familiar, pero baka uli ba ya mo og Pilipinas sa nya dool-dool ta ninyo bagay gala. O kaha ako'y makaana sa yung lugar. Mupahibaw ko nga, naakog kuan ron. Naakog Canada ron. Nakay mo tambong gab, dok. Kung naakog Canada ron, kita ta ninyo dali sa McDo. Tonton Asis Tolentino, Maying Buntag, Wing Ortiz, Mayong Buntag, Fernando Inhada Kibin, kiniunta nga party list, wala on na unta ni kay, ayaw po na wala kay, mawala na ang, maapil ang agwanta. Shandy, good morning Sir Arnel, ask lang ko, pila, ang kap, pila ka kapsul sulod sa kakarton sa Santon Plus Gold, 100 kabuok, 100 kapsul. Kung isa ka karton imong paliton, pero pwede magamo balit og isa ka kuan pad kanang napulo ka buksod, no? Bibi girl, maing buntag nimo da bibi girl, no? Si Romel Manluluyo, kinsa may namamutar anang senadora in taon? Ambot ninyo. Basta ako, as far as I remember, wadyo ko mamutar anang duha ka tulpo. Wadyo kong butar ana. Oy, ni ana mga igalang mga insurrectos. Ang katong basher na ko mga higala nga gisi og ba nga nagdrive-drive og sikad may higala di Cebu ha. Karo nga drive na di ka mamumo kay baduha na ng gisi si mong ba do. Taro nga ginangi ha. Kibasin og maduha na nagabuok. Alas 8:25 na may galang Dagnas Buntag. Now, gusto ka ron mga igala, before ning observation, before ang observation ni Senador Escudero, is insert lang sa nako ni Gab. Gusto ka ron mga igala ni Senador Tito Soto mga igala nga usabon ang pangalan sa confidential fund. Himuon ako nun niya may galang restricted fund. Char. Sa tubaga may galang mura na ni restricted area. Yan siya nga para kuno mamahimo may galang public pero open. Pero gisaway siya may galang gibadlong siya sa Senate kuan. Ato paminahon kay para mas madung masabta na to kay ato ni diri na to ni makita kung naminaw ba ni siya may gala sa diskusyon sa kuan o nagsilpon-silpon ra ni basi may galang nag kuan ni nag sigira ni tanna og mga kuan dito sa Bibamax ba no. Sino imo na Gab
0: XFM Katropa
7: Senator Mick Subiri, former Senate President, somehow tinkered my cerebral quietness.
5: Amo?
7: When he
5: pakahilom gyud siya.
7: He said something about the issue of confidential funds. So this question would be, as a senator, not just an impeachment judge, I hope you allow me, because this would just one question for the witness, and if we can get the prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi pag ginagamit parang intelligence eh. Parang ganun din eh.
5: Stay, dili ni it bulaga ha. Himang no lang ha, dili ni it bulaga ha. Senate impeachment ni. Ana tong kung basher diri mga igala nga gisi og baba nga nagsigig drive diha sa May Cebu. Ha? Taro nga do. Tarong agbash do ha. Ikalat gyud si Bodo. Sige. Parayon sa to.
7: Parayon sinasabi mo. So it is abused. Bakit hindi sa budget nasusunod, and we want your opinion, para mas magko-conform sa circular niyo. Palitan natin. Huwag na confidential na gamitin. Gamitin natin restricted. Restricted funds. Or non-public funds. Ganun pa rin, di ba? Private, but open. Naintindihan na nila na hindi confidential ito, na hindi ito pwedeng hindi nalaman na publiko.
5: Mm.
7: Something to that effect. Just the opinion of the
8: with the indulgence of Senator Judge...
5: Kani, Pamino. Nindot ning tubag maigala ni Senador Cheese Escudero. Go!
8: It's good to stand up once in a while for being seated for a long time, but the chair will not allow counsels to respond and give their opinion on the matter and will simply allow the witness to answer, similar to the chair's ruling in relation to the query earlier of Senator Judge Cayetano. Yes, Attorney Wamil.
9: Well, I submit that po to the commission, to the commission on audit po. I am not authorized po to give an opinion as to that.
5: So, mag-iimo naman yun yung King Koy ning... Manong wanay lami! Muna, matod pa magaigala ni Senador Jesus Cudero nga it's good nga mutindog from time to time kay gikan sa taas nga panahon nga basig nipilit na ng imong lubot niya sa bangko. Ano ba? Talag sara ka mutindog, di pagid mao. No? Kung sa bagay di mo ilisan ang confidential, limuon ni mong restricted. Noon siya naman yung tawon mo, ay!
4: Bullseye! Bullseye!
5: Anong yan? Pastilan. Alas 8.29 na, mga galantag na sa tubag pa nagawa ni Tamaglangan. Isunod na ito na yung observation. May buntag ni mo diya, Ronald Lim Sacco. O, diya sa may Andili Mawab, Davao de Oro. Good morning. Salamat sa pagpaminaw.
10: Good morning!
5: O, maglagot ko makadungog ni Ridon. Nagana na ninyo kalagutan, ay. Kuya, mapunin sila mga suggestion. Good. Suggestion ni Tulpo, ni Irwin, mga higala. Himoon nga, dili na, gamit pagamitog alias ang mga agent. Himoon nga, kanang tinuod or true identity. Pag-abot po kang kuan, mga higala, kang Rafi, gidiskitahan niya si Atty. Puwa kay Bright Racuno Kaayo. Ang gusto niya, may galang katong bugo-bugo, may himoon, may galang abogado ni Sarah. Oh, niya, kay conflict of interest ko, no? Gitubag siya may galang ni Senate President Escudero nga, dili man na conflict of interest, kaya dili man si Pua mo atong gi-trial diri si Sarah man. No? Niya, ano siya, I rest my case, charlang. Karoon na po, mga higala. Kangkuan po, no? Sa tungkang Bam Aquino. Lahir sa itong iya. No? Pag-abot na po mga higala kang unsan eh, kang Rizon Tiberos. No, lahir sa no, pag-abot na mo mga higala kang Ridon. Ito ba ni Ridon mga higala nga ang burden of proof ko no karon na mga higala kang BP Sara. Uy. Mura na bali naman eh. Kamu may namasangil so kamu'y produce yung ebidensya. Kamu man ay mga higala ay naandan. Kamu man ay mga higala ay tama. Ikaw nga na masangil, ikaw may niingon nga nangawat, ala, ipakita nga ang say, imong pruweba ba nga nangawat ko. Oh. Para sa nang niingon din mga higala, kaya nung nag-comment din mga higala nga, kuan? Ining, niingon nga, gihatagan ko nung kogrilo ni Sarah? Abasig ka tong iro mga higala na sa kung iyaan kay Sarah may pangaan at...
11: Pinawa!
5: Sige, hatagi ko na kong ebidensya. Oh, hatagi kong ebidensya. Dili ako yung magpamatuod kay ako may imong gipasangin lang nga gihatagan kong rilong Sara. Kay naman ko ikapamatuod nga naghatag sa akong rilo si Rimilito oy among amo. Ha? Karon kay aligahan man ko nimo gitagaan kong rilo ni Sara be de produce your evidence. Oh, ibutang dali mo ebidensya, i-comment daw be. Ayaw ng AI. Kaya naman ko'y picture dili AI, nga ako dito sa Mustafa. Ah, man na Mustafa, dapit. Dili na dili sa Tagum, tuwa na Singapore. Alas 8.32. Oh, kanyang akong basher o kanyang akong kining trolls na NBBM nga naada Cebu, may galang nga gisi o ba-ba. Anak sing drive-drive o sikad, do. Makita ta ka do. Balintuwa doon ko na yung sikad, do. Ipasungay ko na nimo do. Oh. Ay na lagi kay nakailan ako nimo lagi. Kailan ako? Imbento ko ninyo nga do not thou shall not confiance. Mo na ako ang ika 11 na may gala nga sugo. Thou shall not confiance. Ayaw gog kumpiyansa kay daghang tag eye in the sky mga higala, no? Wag ka kay baog na ko sa imong likod ron. Alas 8:32 na. Pals, mayong adlaw diha. Shoutout kang Boss Arnold o Bossing Jimwell o si Ambungan nga Seth Clark. Asa man idapit sila Kuya Sir, Kuya Stace Dayan Stefan o Kuya Stace Mungkano, no? Ay buntag ni Mudaya.
12: Good morning!
5: Kois Dayan yan naman hinoon. Kois Dayan, Kois.
12: Good morning!
5: Si, saan eh? Pwede akong, ako na lang, sangit anak boss. Asa? Katong atong alipuris ni BBM nga taga Cebu nga gisi og baba nga nagdrive og tricycle. Yabuan ko nagtuti ng imong ilong ron. Alas 8:33 may galandag na sa tubag pa nagubaduban dirita karon. Kalimtin ninyo ng suggestion ni Soto. Binuang man ang suggestion na. Sa kadagan pwede suggestion mga igala, ilisan pa ng pangaan sa... Can you come up with something sensible? Can you come up with something... Naku naman.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Saan naman po ni mga igala na itong mga magbabalaod karon mga igala? Mura namang mga... Si Trey Compuesto, mayong buntag niya. O si Jerry Binansilan, mayong buntag niya. Alright. Dirita may kalas observation ni Senator o Senate President, Senate Presiding Officer Escudero, mga katropa, please.
4: XFM Katropa!
10: Ang dami namang nagkamaling numero dun. From 59,787, ang tamang total is 69,837.
9: Yes, po, Your Honor.
10: But the figure you mentioned earlier was what was written here.
9: How
10: did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures?
9: Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po ng payment, reward payment.
10: Attorney Wamel, you read the notice of suspension earlier and you gave what amount again? Can you kindly give him a copy? Counsel for Prosecutors?
11: Uy, Anika, yun, meantime.
9: Sa payment of rewards po, yung total is 59,787,000 pesos po.
10: You're referring to page 1 of the December 13 notice of suspension that you prepared?
9: Yes po, Your Honor.
10: Can you total it again for me, please, sir?
9: The payment of rewards po.
10: I totaled it and your total is wrong. Kindly total the figures that you wrote there.
9: Yes, sir. It was a typo error po. 69,787,000 pesos.
5: Kadumdum mo atong sabina nila mga... Typo error, mga... Way mga... I mean... Di mo good na ni mo pwedeing nun nga. Normal raman na katropang Arnel. Lamang ko'y... Yes, normal man ang masayop. Normal man ang typo error. But in this matter, kaso ni... Musugot na mo may galag, ma-impeach si Sarah gikan base sa mali nga dokumento. No? Diba? So dapat kutihon yun siya. No, ingana gyud siya dapat dili kay mo dawat na lang kaamo din na figure niya. Mao gyud sa pus anang i-cross examine gani para masairan. No. Sige pa dayon.
10: Ang dami namang nagkamaling numero doon.
5: Amo na dito, mato.
10: From 59.
5: Sumpay na. Sumpay na, no? Oh, sige.
10: 9,787. Ang tamang total is 69,837.
9: Oh. Yes po, Your Honor.
5: 10 million ang discrepancy.
10: But the figure you mentioned there.
5: Sa ito pa ka ng 10 million, ipasagay lang sa nagibulsa. May mali rades total. Mabura ito ka, Abdiay. Tuloy-tuloy. Sige, go.
10: Earlier was, what was written here? How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures?
9: Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po ng payment, reward payment.
10: Pangalawa po, yung subsequent issuances, binabanggit po 69 million na, pero yung detalye, hindi na po 10.5 million, 10 million na. Ano ba talaga?
9: Can you repeat your question po, Your Honor?
5: Kanabitaw, gumikan sa kadaghang mali, no? Mawad yun na yung masulti madugay. Usa mang yun? Sa kadaghang inconsistencies ba, no? No? Paminaw diyan niya. Kay di ka maminaw, ikalo ko ng imuhang kuan diya ron. Langkaton ko ng imong, ba, ikalo ko na sa imong naong ron. Kaya sige comment diya nga, maayos BBM. Kana ng imong BBM, huwag maayo na. Oh, niya, kung gan, aron di ka ma-stress, hawa diri. Di ba? Pila na yung mga basher na taro, no? Pili lang mo, kinsa mo diha. Huwag mo ko'y gimension ninyong apangan, di ba? Huwag mo ko'y gimension, pili lang mo, asa mo diha. Kamu ba ning, bungi nga nag-drive o tricycle dito, mga igala Cebu? Ayun eh. Okay ba na? At is kuguyan, mga igala. Now, tungod sa kadaghang mali, O ikaw mo tanaw kag papel pa nang dito, mo basa kag papel, inconsistent. Dagag inconsistent. Ano ba talaga? Murag sa kuan ba do? May na lang ma-share na kuno ako na sabdan gamay. Murag sa kanang family code ba kanang sa Article 40 no? Sa family code mga higala nga the absolute nullity no of the kini mga higalang marriage no shall may be invoked mga katropa for the purpose of remarriage on the basis solely of final judgment no mga katropa nga null and void tong previous marriage mga kaigsuunan before the effectivity of the 1980 of the family code mga higala natong 1988 August 3, 1988. Ang Supreme Court mga higala pausab-usab eh. Mga nagkadaiya ang mga kaso mga higala pausab-usab. People versus Aragon pananglitan mga higala ningon ang Supreme Court nga di na kinahanglan nga mo secure pa ang usa ka tawo og kining judicial declaration of absolute nullity or of nullity sa iyang void nga kasal. Para maka-apply siya or maka-contract siya o another kasal or gitawag og subsequent marriage. So on and so forth, nag-usab-usab. Hindi mo nang nakaingon ang mga, bisan ang mga abogado, unsa man gyud. Ang 1988, ang family code mo ay nag-settle sa tanan. No? Nga, this time, kung ang imong previous marriage is null and void, or void ab initio, imo tong pangayuan ng korte og declaration of judicial declaration of absolute nullity and then magamit to nimo requirement to para sa imong subsequent marriage dili kay ikaw ra karoy mo decide nga ay null and void man tong among kasal wala man to matoy bisa dili nakaka-decide garon nga ikaw ra mo ingon ana the court shall decide nga naman dili man pwede ikaw ra mo hukom ana no kay syempre ang imong hukom pabor gyud na sa imo. Pabor gyud na sa imong kaugalingon mga higala nya gusto ka magminyo usab mga katropa pilion gyud nimo nga kag pwede ko magpakasal kay void ab initio man tong una na akong kasal wa man to kung itag void ab initio in the first place wag gyud kasal na itabo why legal effect mga kaigsuunan ang maong kasal so ana ra so even katong mga kaso gumikan kay pausab-usab mga higala desisyon sa Korte Suprema makaingon sad ang mubasa nga usab gyud sa mga desisyon amo dang gisettle na sa Article 40 sa Family Code. Mosa na dire, no? Nga si Senator o Senate President presiding officer si Escudero gumikan sa total ninyo kani. Nya karon pod kanina pod. Usa magyo di kuwa. Ang daming mali, ano ba talaga? Oh, di nasita sila. Sige, padayon.
10: 5 million, 10.05 million. Hindi po ba yung rewards? Yung reward payment. Yung subsequent documents issued by COA already referred to it as only 10 million. Anong pagkakaiba yun?
13: What subsequent document po, Your Honor, yung tinutukoy niyo?
10: I'm referring to the notice of disallowance later on and the documents mentioned also in subsequent articles, in subsequent documents.
13: Wala na po akong personal knowledge about the notice of disallowance po, Your Honor.
10: So, but na-correct yun? Yung 10 million, yung 10.05 naging 10 million na lang. You wouldn't know?
13: I wouldn't know po, Your Honor.
10: In relation to the question of Senator Judge Soto, he said how much is the total that were provided for? You gave a total in relation to the question of Senator Judge Villanueva. Ano ba yung pinakaiba? Correct me if I'm wrong. You said you were aware of a notice of disallowance.
13: Yes po.
10: How much was the notice of disallowance? Ano yung dinisallow out of the 125?
13: Sa pagkakalala ko, around 73 million pesos po, Your Honor.
10: So out of 125 million, 73 million lang yung finally dinisallow ng COA dun sa notice of disallowance. Yung balance, inokay niya.
13: Ay, ang makakasagot po niya, Your Honor, yung...
5: Nakalibog-libog na!
10: No, if you're familiar with the notices of disallowance, you testified, Attorney Wamil, that AOM, notice of suspension, notice of disallowance. So sa dulo, pag iba na yung amount na nakalagay doon, marami nagtanong kanina, edde yung dinisallow lang ultimately is only 73.287 million. Posibleng magbago talaga yun, di ba?
13: Yes po, Your Honor.
10: So yung AOM mo, yung kabuuan ng 125, yung AOM mo pangalawa, kabuuan ng 125, yung notice of disallowance mo ay notice of suspension mo kabuuan ng 125, pero posibleng iba na ang amount ng notice of disallowance rather.
13: Yes po, depending on the evaluation po kasi yun nung nag-audit po.
10: No, 15.
5: Okay na. All right.
4: Bullseye. Bullseye.
5: Alas sa 8:43 sa may galandag na sa tumbag managubanuban. So, si masulti ninyo ana. No? Para yun ta, mga katropa. Ako, gilaay na pong kuana si Paminaw. Direta, sa unahan, adugang pa nga mga iskutana na to. No? Kalabot ni nim dirigya po mga igala sa impeachment. Kung kadto, daghag mali. Karon mga igala sunod na po nga witness palpak naman san. Okay. Di anas tunga-tunga sa hearing mga igala, ana pa man ikinukayay og dokumento. Di ba? Kung katong gisita ni Escudero, may gala nga, daghan na magsayop, ani? No, nga nung mani magtakdo ni inyong mga, dire mo, ni mong total, karon kanina sad, no? Ay total ni mga 69. Pero na 10 million, na 69 million, na 10 million umaapil. Niya, asa man yung charge na, ay, ay, no, nasa inyo gikawat. Di anapod mga igala, another, pag-abot karon sa mo ni mga kuan ni Moridon. Mo ni mga giingon ni Moridon nga mga pasabog ninyo nga mga witnesses. Oh. Mo ni mga kuan ninyo depensor, di ba? Si kining sani? Representative Depensor mo ni inyo ang giingong pasabog. Nga magkapuliki nagpumangita sa kuan? Witness wa masuhito sa iyang papel nga dala-dala.
6: Ay!
5: Unsa. Sige daw, atong paminawon.
4: XFM Katropa.
5: Wait, tingog.
14: Your Honor, under...
15: Diba?
14: Your Honor, can I comment?
15: Yes, counsel for the response.
14: Your Honor, under the rules, the witness has to identify the document in open court. The problem with their stipulation, Your Honor, is that they will be having the witness identify the documents out of court. So therefore, it is no longer part of the trial. And there's a problem when it comes to the offer. There will be a problem when it comes to their offer of evidence, Your Honor. And with regard to the counter manifestation or the statement of counsel that we want to, you know, look at the witness while she's flipping the document, Your Honor, precisely that is what we are doing right now, Your Honor. So we object to the proposal that the examination of the ARs be done outside the court, Your Honor.
15: I think the purpose,
14: Your Honor, please,
15: counsel for Attorney Kapunan, the court views it perhaps as an opportunity to provide an avenue for possible stipulation as to the ARs that you did not stipulate on. Because if I remember correctly, the reason why the ARs presented earlier, the 845, under the witness, Mr. Wamil, Attorney Wamil, was that the observation of the respondent was it was simply contained in a folder, transparency in a folder, and that there was no real sequence to it. So perhaps we can set a date for possible, again, for possible stipulation on the ARs, not really for the witness to...
5: Wajon, makita yun. Sa man na nangipangita, di nga. Mura mag nangita, may gala o dagom sa ibabaw sa kuan, uhot. Kailan mag-uhot, mga higala, ka ng kuan sa humay? Pero ba nangita, may gala o dagom diya sa kuan, ibabaw sa uhot, mga igso? Kanina ra mag-umukab-uka ba ng papel? Wabang siya nakita ng witness? Ilisi ko doon yung nagpapil, kaya basig di na maunang papila na. Oh. Ingon, may gala si Attorney Christian Pirer nga pag-identify sa ibang dala-dala ng mga papel diha, ebidensya, exhibit, o sabi tawag ninyo, anak, inyo naman ang gi-enroll na. Inyo naman ang gipangtatakan before nagsugod ning sani kining trial. You should identify that in the open court. Open court kana ba, kanang naadiha ba? Open court, makita na to. But pasabot mga igala, ikaw nga witness, you know well unsa dala-dala nimo nga ebidensya. Makita pa man dayta. Mura ra man ang example basa. Kuan ba eskwelahan mag-report ta mga igala naa kay slides, naasag kay index card. Usually ako bang ina ko mag-report. Naa ko slides, tapo ko index card guide nako, no? Mga katropa ko sa eskwelahan na, no? Nga na slides yan, tapo ka index card. Ay ko inag magkabuang pagpangita. Asa man to gay to dapit na ko gisuwat diri sa na. Kina na naa na kay kabalo na ka. Ano man? Imuhagod ng dokumento. no? Laibog gayog, witness ka diha unya. Tagakuha ka unya padadong kag dokumento nga gikan sa Department of Agriculture lai sa kayo. No? Kung tagakuha ka, magdaka di may galag papel, it should be gikan yun na sa inyo ha, no? Inyo ha gyud ang papel. Inyo ha gyud ang mga dokumento. Di, ingon karon mga igala si Attorney Ferrer nga dili, no? Dili na mo kay kinibang naamanggoy kinibang mga papel ang OBP. Yes. Naasay mga papel mga igala ang kuwa. Ngano man gi-submit naman. Now, ang nakapait karon, naglibog ang kuwa may igala sa papel. I don't know anong galibog sila. Mga kaigsoon, yun sa ilang gikalibgan. No? So, ang defense, mustik siya dito sa iyahang papel. Nga naman, ang iyang assumption niya, mo man niya mong gipasa ninyo, pero dili may mo gamit anong papel nga inyong gikuan kay basin o usabon pala ninyo na. Derimis amo ang gipasa dito sa inyo ha. O, karon kayo nag... Asan yung gibutang din ng papila di ayon? No? Kamura naman mga igalag ang tawag anak mga igalag nangukadyang nangutingkay lala sige murag ganang murag iro gakalot og buhangin
6: ayaw
5: manlagpot na lang may galang angay manglagpot na lang sige ukay ukay what's yung makita asa man eh diri tanawad na nino din ang papel eh umaoban ang papila na kaya basin tagakuha ta niya ang dana to ang papel papel sa dar
6: pinawa
5: ultimo pag identify sa inyong mga exhibit niya inyong mga ebidensya di na mo magkadimao niya may gana pang muingon si Ridon wa na gyud mapresyo na gyud si Sarah wa convicto na gyud
6: ayaw
5: gasigara ng ilong ni Moridon. Puyo niya. Ay, nako. Oh, sige, tama na nagab. Kay, basig, nakita na nila na ron, Charo. Charo naman, gabi, ira ng pinangita. Ay, wapan na makiti. Ha? Kita na siguro na, ay. Ang pasabot, mga higala sa abogado ni sa defense, si Attorney Christine Ferrer, nga, kung ikaw mga higala, witness ka, you bring the evidence paper, mga higala, you have to identify that. And you have the capacity to identify that in the open court, no? Ah, kani mo ni siya. Ah, kani siya mo ni siya. Na diri nga page. Ana, dili kay magngita patag adlaw nga cancel lang sa.
6: Ay.
5: Oy, na di kadi, adi ka basta-basta, kuyo kag suot, ha? Cancel lang sa kay pangitaon pa namo ang unod aning papel. Ay. Galangan-langan ramog oras diha.
16: Bullseye.
5: Alas 8:51 na may galantag na sa buntag. O diha, pampagana. Last na yun eh. Matod pa mga higala ni Ridon nga sa pagkakaroon ko no, gumikan kay nalatag naman mga higala sa prosecution ang tanan niya ebidensya. Naana ko no karon sa defense mga higala ang burden of proof. Ah, grabe siya, no? Baliktad na di, Aaron. Pag ako'y pasangilan, may igala, ako na din, kuan ron, ako na di ay obligasyon nga kuan ba, matudan? Ikaw may kapasangil, butang og daghang ebidensya, di ha? Hanukig ebidensya, di ha? No? Hanukig ebidensya? Sabi ni mo, kung hulamon ako ang pulong ni Jam Magno, kita ko ni Jam Magno ba? Bro, kid, kita ba kani Jam? Mia, kita ka video? Jam Magno ba? No, okay, mabalas. Namiyahok, no? Niniwang mag-ayo, bay? Lahir naman ang gadayit sa gadaot.
6: Pinawa!
5: Be, ang sa Cebu, magpagbuing ka gadaot, ganiwang na. Ato ang magkudo sa Minda. Di ba, Ralph? Kini kita gadanaw mo ni si Ralph. Ralph! Ang ganiwang sa Cebu, Ralph, gadaot, no? Ang ganiwang sa Cebu, gadaot. Ah, sige, magang headset ba? Ang ganiwang ba sa Cebu, gadaot? Oh, na, ah. Basta nagdaot, no? Nagdaot, mga bay. Dugay na ng daot.
6: Ay,
5: Ato, Adir, eh. si Mindana, pag may kag nagdaot, matay bataan na daot, bay. Oh. Sa Cebu, may kag nagdaot, nagniwang na. Atuwa din nagniwang, may galan na mayat. Kanang namayat na sa ato, may galag, imo nang karambulahon, imo nang pulong na namayat, paingon na nas namatay.
16: Pinawa!
5: Sulay ko no. Sulay ko no, mga galag, karambula na guan. Anagram may tawagan na anagram. Hala, sulay karambula mga higala ng pulong na namayat. Di ba ang ending na may gala na matay? Delikado din ang mamayat yan. Padong nagkamatay. Alas 8:53 may gala. Matod pa ni Jam Magno. Sayang, nakakita ko ito sa Facebook post. Banya may gala nga. Wala nagpasabot nga dagang ebidensya may gala tinuod ng gipanulti. We will use that statement magaygala. I-apply nato ni sa impeachment. Grabe man kuno daghana overwhelming evidence pidaghana mga higala nga karton-karton nga mga ebidensya. Pero gipangutana may galang taga-kuwa, nabay gibulsa ang kuan ani? Tan-aw ninyo. Wa mo buy matubag.
17: Bullseye!
5: Mo man ay punto, mo man ay lintungan ay unta diha magkaeksyonan. Matud ani ninyo, gagikawat yun. Ayaw ninyo ba matud, kung tao ba na odili, kana sila may regrespiatos. Kani na ta maglalis may gala ng identity sa mga tao nga naghahatag og mga confidential information. Kani na ta maglalis, ana. Kani na maglalis kung tinuod ba na silang tao, tinuod na silang tao. Ang pangutana diha, kanang pangan man. Ang pangan ra may di tinuod diha. No? So di na ito maglalis. Ang atong larisan niya, nabay gikawat. Muna'y pamatod din ninyo. Dili kay, so pag pamatod na may gala nga, anak pa mong manguting kay mura man mo nagkaraw o gibulad nga man eh.
16: Ay!
5: Anak pa mong magkaraw ebidensya nang naana mo di atunga-tunga may gala nang wala na! Naana ta sa dula, naana ta sa game. Mga mo pa'y pagpangitaan ni mo sa imong sapatos na unsa.
16: Ay!
5: Oh, aritang Ridon, kay matod pa ni Ridon. Grabe naman, daghana na mong ebidensya. Daghana naman, big na pamatundan. Kamu na pod. Oh, the burden of proof now. Kuno may gala, naana kuno sa gipasangin lan. Murag, di man na mao. Sige daw.
18: The burden is not on the prosecution at this point.
5: Awa.
18: The burden of evidence is already on the defense. Una mo sa lahat, yung pong binabanggit ni Atty. Kapuna na scam, yung pa rin ho yung pagtingin ho namin, na ilantad ngayong araw po na ito, yung pong pagiging scam, iskandalo nito pong confidential funds misuse. Nakita po natin yung pattern ng maling paggamit, yung pong mga peking mga pangalan. Nakita po natin na yung pong pera, hindi po ginamit para sa confidential expenses, hindi po nila maipakita yung pong confidential activities na pinagamitan po ng pondong ito. But more importantly, we can say today na ito po ay katulad ng Napoles PDAF scam. Sa Napoles scam, mga kaibigan, na pinag-usapan po natin doon, ghost NGOs, ghost beneficiaries, malalaking pera na hindi ho natin alaman kung saan po napunta.
5: Kadali lang, Gab.
18: Ganun po din yung nangyari.
5: Kung sa'yo pasabot niya, una sa tanan, no? Layo ra kay ikumpara ni mga higala sa kang Napoles. Ngano man. Ang atong gisgutan diri milyon, wa kabot bilyon eh. Bilyon kung moingon kapilo ni mong bangkon la Sara. So, ilabot ni mo anak. Maligya sila ginamos. Mamaligya sila, ilabot ni mo. Kung katong 2007 may gala na halilan na sila yuta na kwarta ni Sud sa ila. Apil pa ba ka Ridon na. Ilabot. Ang atong tutukan katong panahon nga impeachable siya. Mao atong tutukan mga kaigsoonan. O the case at hand mga kaigsoon. No? Kining atong gisgutan diri mga higala. Kining matter atong ginahisgutan diri. Kining confidential fund. No? Sige, kumpara na to mga higala. Pila ang kang Napoles. 10 billion more. Di ba? Oh, kung may isgut ka ana maningil mi anang bongbong. Di ba? Si Padilla, Rebilla. Di ba? Legendary na kayo. Kaduha na naggawasod may gala sa bilangguan. Muna'y tinuod may gala nga. Gwapo buhatang salida ba no? Kaduha na may gala. Gawasod sa bilangguan. Pagdaga na 2028, daog na po. Dilili mo matandi. Nga naman, pila tong gang Napoles. Billion to mga kaigsunan. No? ang mga ipangbutang ato sa mga ghost NGOs mga higala pagkanagko. Pila na kwarta, pila resibo nga gipakita nila kang Merry Crispiatos, pila. Ako di ko moingon nga gamay nga kung kawat na maigala gamay o dako kawat na siya, no? Mga kaigsoonan ha. Ana na. Pero makita ni mong discrepancy, pila nakabutang sa resibo, 70,000 worth of medicine.
6: Ay!
5: 70,000. Ana mga higala ilang gilalisan, 70,000 nga worth kantidad mga higalas medisina nga tuwa ditong Merry Grace Piatos. For your information, Ridon, I'm Aguilara. Sige na ay! Alas 8.58 na may galandag na sa Dubag, Baragubaduban. Nindot pa man ipadaw yung peruan natin oras mga higala. May buntag ni Akim Rod Bilyahanyo. Agikan may galas Bantayan Island, Cebu. Febby Gambe, Maying Buntag, Herson Ryan Kirol, Piloton. Shout out and loud and clear watching from Isabela Luzon. Maying Buntag diya sa mga taga-Isabela na imbag na bigat kada kayo. Mga katropa na to, mga kakabsat na to, diya may gala sa Ajayte Isabela. Si Ebenezer, si Chico, Mayong Buntag, Marieta Burilla Galano, Mayong Morning, Bibi Girl, Mayong Buntag, diya Bibi Girl. Kuya, wag pangalan ni Bibi Girl eh. Maaan man sa taan ni Chick Boy. Judilyn Rocamora, Paningkamot, Ridon. Nga dili mabali ang sitwasyon. E mabali ang sitwasyon, mabaligin ang bangag si mong ilong.
6: Ay, yeah!
5: Emma Luardo, good AM sir, ilang ebidensya, himo-himo. Di naman sila ebidensya. Naman sila ebidensya, problema lang kay di nila makita eh. Betty Puntihos, yes, bewang kay Daot sa Cebu. Niwang, no? Niwang, biwang may noon. Niwang kay Daot, Cebu. Emma Luardo, may buntag. Naomi Mulyanida, mga witnesses nila. Murag mga sinuhulan kay kong i-cross-examine, dili man jud katubag. O insakto, walay ligon nga ebidensya. Nag-usik, rajod o sila o kwarta. Anag impeachment trial. Alright, nindot naman may kalabasaw ng uban ng mga minsayapan ipitigus panahon. Kaya musunod na karun taon-taon. Ang programa may gala sa itong kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Ang katropa mo, Police Dabnor. At magkauban na itong mga maabtikon ng mga kapulisan may galagikan sa nakariyang unit usab dari sa Davao del Norte Police Provincial Office. Pagpanguna sa itong snappy mga higala nga provincial director sa itong kapulisan dari sa Dabnor, si Police Colonel Glenn Cristine. Sir, good morning. Og welcome dari sa itong pagpanagubanuban. Alas 9:01 na, may galang tag na sa morning. Ang turong mabuhon sa mga dag na ugistasyon. Ang inyong alagad sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat mayong buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
0: Busay, kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Kusya mo, magpakilo ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
0: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito, unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit
11: palit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at

Tagum City, Davao del Norte, maayong buntag. Adlang Huwebes, bulan sa Agosto, pesya 6 ng tuig sa 2026. Ubani kami sa paghatag sa inyo o balita sa kahapsay o kalinaw uban ng atong provincial director o atong mga bisita gikan sa first and second mobile force company. Yes, sir, no? Ubani kita, sir, sa programa sa 107.1 XFM, Police Davnor, katropa mo. Karong adlawa, sir, mapaminawan nato, sir, no, atong mga bisita sita o gang ato ang accomplishment o crime statistics sa bulan sa Hulyo. Live kita, sir, sa

0: kaugmahan sa region, no? Si Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite, sir. Inubanan sa command group ako mga classmates, si Police Colonel James Rupiano o si Police Colonel Cabico, no? O of course, ang atong DRDA si Sir Domingo Hari. So, ubos niya na, ato apong timbayaon ang ato ang amahan sa lalawigan ng Davao Norte, no? Si Honorable Gobernador Kuya Gov ay umbahin.
1: Yes, good morning, Gov.
0: Ang inusarang anak na pinakabatang gobernador, Clarice Hubahib, kauban sa sakop sa guniang panglalawigan sa 1st o 2nd District, si Congressman De Carlo. Oy, sir, maayong buntag, sir. O si Congressman Jose Manuel Florindo Lagdamio, sir, maayong buntag. Sa kuang duha ka deputies, DPDA o DPDO, sa 11 Chief of Police, all PNP personnel o sa tanang katauhan sa Davao del Norte Police Provincial Office, ilabi na sa nagsunod kanato dinhi sa atong programa. Good morning, maayong buntag sa inyong tanan.
1: Yes, good morning mga ma'am and sir, no, sa tanang nagasubaybay sa atong mga audience sa kahanginan. O karon sir, naatay bisita sir, no, gikan sa ato ang Mobile Force Company sir. Atong paminawon sir ang ilang mga pagpatimbaya. Atong unahon sir, ang Force Commander sa 1st DNPMFC, Lieutenant Colonel Jess Anthony Magirang sir. Good morning.
0: Good morning, Jess.
2: Good morning, sir. Good morning, Bok. Una, akong pagtimbaya o pagtahod sa atong amahan sa probinsya, Gobernador Edwin I. Ubahib. Ikadua, sa atong kapulisan sa Davao del Norte, ubos sa pagdumala sa atong maabtik o madasig nga Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Salamat, yes.
2: Labi na sa akong mga sakop sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Sa tanan tagtigpaminaw o mga viewers sa atong programa, maayong buntag kanatong tanan.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Good morning. Karon, sir, wala na paglangay-langay ato pong ila-ilahon o hatagan o panahon sa iyang pagpatimbaya ang atong Force Commander sa 2nd DNPMFC, Lieutenant Colonel Christopher Sabsal. Good morning, sir.
3: Maayong buntag, Ban. Maayong buntag sa tanan, labi na sa atong halangdong gubernur, Honorable Edwin I. Hubahib, o sa iyang Vice Governor, iyang pinalanggang anak, si Vice Governor Clarice Hubahib, ma'am. Maayong buntag. Sa amo ang snappy o respetado nga provincial director, Police Colonel Glenn Gokong Cristine, sir. Maayong buntag, sir. O sa ato ang kauban po, sir, si Police Lieutenant Vanessa Kibel, ma'am.
1: Yes,
3: maayong buntag.
1: Good morning, sir.
3: Sa ako mga kaubanan sa 2nd Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa tanang kapulisan sa Davao del Norte, maayong buntag. Sa ato mga pinalangga nga mga suking tigpaminaw sa programa sa 107.1 XFM Tagum City, daghang salamat sa inyong pagsubaybay o maayong buntag sa atong tanan.
1: Okay. Yes. Gwapo kayo niya ang atong mga paghahisgutan, sir, no? Karong buntaga, kauban na itong mga bisita. Ilabi na, sir, sa pagmintinar na ito sa insurgency-free status sa ato ang probinsya.
0: Of course.
1: Yes, sir.
0: Enjoy yun na ito na.
1: Yes, sir, no? So, karon sir, atong i-update ang atong mga katropa sa kahintang sa kahapsay o kalinaw sa ato ang probinsya base sa atong monitoring sa crime statistics sa 8 Focus Crime. Ikumpara na ito, sir, since August naman dyan ta karon mga katropa, no? Ikumpara na ito ang mga niaging bulan. So, ikumpara na ito ang June o July. So, sa katong June, sir, natay no, total number of 21 ka-incident, no? Sa ato ang 8 focus crime, na ay duha ka murder, 5 ka physical injury, na ay duha ka rape, 1 ka robbery, na ay napulo ka theft, o 1 ka motorcycle carnapping. Sa katong niaging bulan, sir, sa July, ni sakaw upat, sir, no, natala nga 25 ka incident. So, na ay duha ka murder, 1 ka homicide, napulo ka physical injury, 4 ka rape, 1 ka robbery, og 7 ka theft. Apan, sir, sa ato ang crime clearance efficiency
0: o
1: crime solution efficiency, sir, ning taas. So, ang CCE na to, sir, ni atong June is 90.48%, og karon, sir, 96% ang ato ang crime clearance efficiency. Samantala, sir, ang atong crime solution efficiency katong June is 76.19%, og karon, sir, karong July 80% ang ato ang crime solution efficiency. Yes, sir, no? Sir, unsa man ang imuhang mensahe sa atong katawhan, sir, sa Davao del Norte with regard sa atong kahintang sa kahapsay o kalinaw?
0: Okay, ako man naman tagka ng deliver sa ato ang month of June versus month of July, no?
1: Yes, sir.
0: Atong namatikdan nga dunay gamay nga pagsaka sa insidente sa 8 focus crime.

0: gikan sa 21 ka kaso sa Hunyo ngadto sa 25 ka kaso sa Hulyo. Bisan pa niini atong makita sa mas miuswag ang performance sa Davao Norte PBO sa pagsulbad sa paghatag hustisya sa mga katawhan, no? Sa atong mga kaso nato.
1: Yes,
0: ang atong crime clearance efficiency bisaka gikan sa 90.48 ngadto sa 96%.
1: Yes.
0: Samtang ang crime solution efficiency nato bisaka usab gikan sa 76.19 ngadto sa 80%. Kini pagpasabot nga mas daghan sa atong mga kaso nga dali natubag pinaagi sa efficienting investigasyon, pag-ila o pagdakop sa mga responsable o pag-ligon nga og kanang koordinasyon, no, sa atong mga komunidad.
1: Yes.
0: O uban pang mga law enforcement agencies. Bisan adunay pipila ka mga kaso na padayon pang imbestigahan, gusto na akong masiguro sa publiko nga ang DNPPO padayon sa pagpaningkamot aron mapanubag ang mga responsable o mapadayon ang kahapsay kalinaw sa atong probinsya. Ang kalinaw dili lamang responsibilidad sa kapulisan, no? Kiniusang paningkamot sa gobyerno o sa matag lungsuranon. Usa akong ihangyo ang tanang mga lumulupyo, no? Magmatngon, mag-report bisan unsang kahinahinalang kalihokan o pagkikuban sa kapulisan pinaagi sa atong mga programa sa crime prevention o community policing. Mao ka na ban ang ato ang giawhag ang ato ang mga katauhan, no? Mga stakeholders, ang ato ang mga force multiplier nga magpadayon nga kining musuporta sa kapulisan.
1: Yes sir, tinuod jud na sir, no, ilabi na jud sir ang komunidad nga magpabiling maging suportado jud sa mga aktibidad sir sa kapulisan.
0: Okay. Kay
1: ang ato ang responsibility sir sa kapsay o kalinaw dili lang sa kapulisan sir, whole of ano jud na sir, approach jud na.
0: Yes.
1: Sir sa mao na siya sir sa tong sisop ang community, ang atong local government unit ug ang kapulisan.
0: Mao tong pareha sa katong sa national task force, no, to end local government communist armed conflict. Nag-whole of the nation approach, nagtinabangay ang tanan.
1: Yes sir.
0: So karon na nasinati na nato ang kahapsay kalinaw sa insurgency, ano, free sa ato ang Davao Norte PPO labi na sa Davao region.
1: Yes sir. Huwag karon sir, no? Ato ang mga major accomplishments sa Davao Norte Police Provincial Office sa Sacleyo sa sulod sa bulan sa July, sir. Ato ang ihatag sa ato ang mga katawhan. So, alang sa anti-illegal drugs, nakakandak kita og 66 kabuk operation, naka-aresto kita og 73 nga naay standard drug price value nga 1,032,685 pesos.
0: Kani ba kung wala na to ni sila mapakgang, no, kaning 1 million kaping na droga kung wala,
1: yes,
0: na to makuha sa mga suspect, so daghan yung among ani.
1: Yes, yes sir, magpabilin jud sir, no, ang kaning ato ang drug problem, illegal drug problem, kung dili na to ni sila ma-stop sir.
0: So magpadayon niya pong tagpangayo kining mga hinabang nato sa mga stakeholders na to, ang ato ang mga force multipliers ng intelligence,
1: yes,
0: na to.
1: Yes,
0: no?
1: Intelligence sir.
0: So atong mga barangay information net.
1: Yes sir. For RA 10591 sir, nakakandak kita og 64 ka operation ug naka-aresto kita og 11. Sa 4136 naman sir, nakakandak kita og total nga 2788 ka operation. Naka-issue kita og TOP nga 802 ug citation ticket na 3538. Sa anti-illegal gambling, nakakandak kita og 21 kabuok operation, naka-aresto og 16 ka personahe og naka-confiscate kitag amount of bet na 6,394 pesos. Og sa katapusan, ang arrest sa wanted person sir, nakakandak kita og 66 ka operation, naka-aresto kitag most wanted person na 17, other wanted person na 48, ug tanan top 10 na most wanted person in provincial level sir sa month of July na aresto na to sir.
0: Ayo kay hurot silang tanan ng kaning napulo, no?
1: Yes sir. Karon sir, atong balikan ang ato ang mga guest sir gikan sa atong Mobile Force Company. Sir, unaw na to ang first Davao Norte Provincial Mobile Force Company, sir, no? Kumusta ang inyong accomplishments sa inyong unit, especially, sir, sa pag-maintain na to sa insurgency status sa ato ang province?
2: Yes, Bano, ang first Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Mao ni siya ang nakasakop sa First District sa Davao del Norte, no? So, as Provincial Mobile Force Company, ang among yung tahas is to maintain sama sa giingon ni PD ganiya nga among tahas gyud og challenge sa moa ang pag-maintain sa atong insurgency free status. Yes. So, part sa among trabaho, no, aduna kita ginatawag nga revitalized police sa barangay.
1: Yes,
2: so, maugi kini atong main effort karon sa atong effort nga ma-sustain nato ang gains sa National Task Force LCAC, sir. So, kaning RPSB nato o revitalized police sa barangay, mao ni siya mga kapulisan nga makita nato sa atong mga kabarangayan o mga kasitwahan, no.
1: Yes,
2: so, naani sila sa mga medyo hilit nga lugar o ginatawag nato nga
3: Gidas
2: areas o geographically isolated and disadvantaged areas. So, ang trabaho sa atong RPSB, no, nagsilbi silang maong murag tulay or bridge para mapaabot sa atong mga katawhan labi na itong nasa bukid ang tanan serbisyo sa gobyerno. Kay sa una manggod, part sa murag source sa insurgency kay napasagda na ito atong mga katawhan sa kabukiran. So karon ang RPSB, naana sila nagpundo diha aron masuta kung unsa gyud ang mga panginahanglan sa atong mga katawhan sa bukid aron dili na sila malinlang o madani pa sa mga komunista. So aside ana, no, naabot tayo yung ginipahigayon nga mga law enforcement support operation,
1: yes,
2: sa atong mga police station labi na sa First District sa Davao del Norte. So ga provide ta og additional police presence o checkpoints aron ma-maintain pod sa mga police station sa First District ang kahapsay ug kalinaw. So mao kana, sir, no, ang atong mga continuing effort. So kana siya naging possible na siya tungod sa panpod sa hands-on nga pagdumala sa among sa atong provincial director, sir.
0: Okay, ato ang gining tagapagtagad ang pag-ingon nimo nga reachable na gyud ang ato ang mga indigenous people.
2: Yes, sir.
0: Tungod kay dakong pasalamat nato sa ato ang liderato din sa lalawigan ng Davao Norte, si Honorable Governor Edwin Ayobahib.
2: Yes, sir.
0: Kay na-imagine ako way back 2006 when I was then the chief of police of Panabo.
2: Yes, sir.
0: Although kana dugay naman ang panahon 20 years ago. Pero kung imong imagine mo lagpas lang kag paingobdan nyo, daghan na kag NPA diha. Pero kung atong i-convert karon ba? Since 2022 June, nagdeklara ang atong Armed Forces of the Philippines nga insurgency free.
2: Yes,
0: nga ano man na, tungod kay reachable na gayud ang ato ang mga katawhan sa layong lugar sa hilid nga giingon nimong mga GTAs nga gitawag. Tungod kay gi-expand gayud ni Gobernur, no? Through Gobernur effort, gi-expand niya ang mga kalsada ng katong,
1: yes,
0: katong sa unang wapa dyan ko ka-addo. Karon, maka-addo na dyan ko. Katong sityo bato, gi-kuyo ko ni Gobernur sa KKK niya. So, atong palakbakan si Gobernur,
2: yes,
0: no? Nga katong ato ang mga indigenous people nga wala dyan na kasi nati o mga hinabang nga sa gikan sa gobyerno. Tungod kay gusto tang mutabang, pero di ta makaabot. Tungod,
1: yes,
0: sa insurgency, ha? Yes, og, sa dalan nga piting lisuda. Karon kaya nato sila at tuon.
2: Yes, sir.
0: Unya karon para ma-sustain nato ang gains, natay revitalize pulo sa barangay nga gibilin.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: No, kung naaman tay mga mulo gikan sa mga katawhan diha nga piting layua, isulti lang ninyo sa atong RPSB, no, revitalize pulo sa barangay, kay kami gihimong tulay. Sa giingon ni Jess sa magirang kanina ang ato ang company commander sa Perskoy, na kami gihimong tulay lamang para maiabot ang inyong mga mulo, no, ngadto sa gobyerno. Then naaman mi diha, naami diha permanente kung unsa may kuan, naaman amo lang ang atong cluster lang nato nga sa tulo or upat ka barangay naatay usa ka team.
2: Yes,
0: so magtuyok sila. So salamat kayo at least na emphasize nato maayo, no.
2: Yes, sir.
0: Ato ang pagtapos sa mga far-flung areas ng mga persons o ba kung ato indigenous people.
2: Yes,
1: yes, sir, no. Karon, sir, bisitahan po nato, sir, ang atong isa ka bisita gikan sa Second DNP MFC, sir. Kamusta, sir, ang pagmintay ninyo sa insurgency free status nato, sir?
3: Mapasigurbuhon kita ban nga atong ikuan, iksulti nga nagpadayon gihapon ang insurgency free status sa atong probinsya,
1: yes,
3: o sa ato ang Second District, labi na sa Second District sa Davao del Norte. Susama sa giingon sa atong kauban nga si Police Lieutenant Colonel Jess Maghirang, kami nagadeploy usab ug mga mga revitalized police sa barangay, yes, sa sir, mga priority barangays, na magudayong mga kitawag ng mga priority barangays, na dito ang atong kuan, itong mga GIDAS area na ito nga barangay, nag-provide kita o mga kuan. Ang tumong ni Anna, aside sa katong giingon sa atong kauban nga, nga naging tulay ta sa pag sa ilang mga problema, sa ilang mga hinaing, isa po sa itong mga aktibidad dito, idungag na ko, nga na ito yung mga nag-create og kanang mga kuan, mga POs
1: sa mga
3: people's
1: yes,
3: organization to counter the kuan kay sa una manggood ban sa una ang mga NPA gig-organize ang mga kababaihan, yes, mga farmers, mga kabataan, mm-hmm, para dalo nila sa ato ang mga kuan, sa atong mga syudad para magwilga. Mm-hmm. Muna sa una ma-experience na to nga daghag mga wilga, pero karon kung maingon tag mga May 1 nga Labor Day, gamay na lang yun ang wala o gamay o wala na yung mga makita na ito nga nag-rally tungkol sa mga airport. Dili lang na itong kapulisan o sa itong mga kaubanan po ng mga armed forces.
1: Yes, sir.
3: Dugang ni ini, aside sa kaning atong RPSB, nag-conduct gihapon kita kauban sa itong first company, ano tatag major internal security operation, mm-hmm, isa ka major internal security operation, mm-hmm, o duha ka minor internal security operation para ma-maintainar ang kahapsay o kalinaw sa ato ang probinsya. O sasama sa gingon sa akong kauban nga nag-conduct po kita o nag-support po ni sa mga police stations na mo sa anti-criminality programs nga lang kuan.
1: Yes, sir, no? So, gwapo kaya paminawan, sir. Actually, sir, nag-conduct po tawag sa Ming Up last week, sir, no? Nag-attend ang atong duha ka Mobile Force Commander, sir. Nakita nila dito, sir, ang
0: kung
1: mga...
0: Kung atong invited yung mga counterparts na to, sir.
1: Yes, sir.
3: Yes.
1: Invited po sila, sir, no? Napakita dito, sir, ang mga na-develop o mga sustainable na, sir, na mga people's organizations, sir, nga na sila livelihood, jud, sir, sa ilahang areas. Sir, balikan ako, sir, ang ato ang force commander sa 1st DNPMFC, sir. Regarding ni sir sa atong Safe School Awareness Campaign, unsa po yung participation, sir, sa ato ang mobile forces, sir, sa pag-secure, sir, sa ato ang mga eskwelahan?
2: Yes, bano, ubos anak na programa, no, ang atong kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, nag-deploy taog additional patrollers or police presence sa atong sa among sakop ng mga police station. So makita ni sila sa mga eskwelahan. So aside from augmenting police patrollers para sa mga police station, gakandak po kita og mga information dissemination, no, aron ma-aware ang atong mga tigpamahala sa eskwelahan, mga estudyante, sa unsa ang dapat buhaton kung aduna may simbako nga naay mga susamang hitabo nga atong nahitabo sa Tacloban, no.
1: Yes,
2: so importante kayo ang information dissemination aron kabalo ang atong mga maestra, maestro ug mga estudyante kung sa ilang buhaton ang dapat buhaton kung aduna may simbako nga naay mga susamang hitabo nga atong nahitabo sa Tacloban, no.
1: Yes,
2: so importante kayo.
1: Yes, sir, no. Thank you kaayo sa paghatag nimo og update, sir, sa inyong participation. Sir, how about, sir, sa second DNPMFC, sir? Unsa yung mga activities na na-involve, sir, ang atong mobile force sa pag-secure sa atong mga school sa second district?
3: Yes, ban, in relation sa katong Tacloban incident nga naay naga-active shooting nga nahitabo sa eskwelahan, kami sa Provincial Mobile Force Company nag-provide mi og augmentation forces,
1: yes,
3: nag-deploy tawag mga kapulisan nato sa mga eskwelahan kat labi na katong dili maabot sa dili maprovidean sa atong police stations,
1: yes.
3: Kami ang ni-cover ni ana aside ana naghatag tawag mga information dissemination sa mga bata sa mga estudyante o sa mga maestra. Nag-conduct po tao mga drills, katong mga drills para sa mga eskwelahan kung unsa ang buhato nila kung naay mga insidente susama sa hitabo sa Tacloban. So padayon ang ato ang pagserbisyo, paghatag og proteksyon in connection po sa super ano school, katong naay memo si PD gahapon katong mga reklamo nga naay mga ginikanan nga maghatod sa ilang mga anak nga mga dili maka-helmet, so nag-provide tao gatong mga kuan nga ang atong mga deputy sa LTO na to atong ikuan kay para masiguro dugi na to nga atong mga bat ka atong mga estudyante nga ihatod sa ilang mga ginikanan nga safety gyud nga
1: yes,
3: maabot sa eskwelahan.
1: Yes, sir, no.
0: Og ato ang dungaga, no? Nag-coordinate sa ato ang kining Davao Norte LTO, no?
1: Yes, sir.
0: Sa ato ang mga heads, Panabo ug Tagum, og sa Island Garden City ug Samal. Na kagahapon man gud, mismo ang ato ang regional director sa DepEd, naka-observe sa Madaom area nga, overloading kayong usa ka pedicab. Mm-hmm. Siguro, most likely siguro, mga 5 maximum o passenger lang, including the driver. Pero, accordingly, kanang ni sobra ang sakay sa pedicab, unya, namungingin na nga to sa mga kilid-kilid, yung mga bata, walay mga elder ato mga panahon na daw, kay pauwi yes, na. So, kato na ko lang attention ni DepEd Regional Director, report po siya, parang nag-usap sila ni RDLTO.
3: Yes, sir.
0: So, mao na to karong nanganhi sa ato sa opisina na ko, ang tulo ka dagko nga mga kuan sa LTO, no? Ang ato ang 3 component cities.
3: Yes, sir.
0: LTO na to, Panabo, Tagum, o Igacos.
1: Yes, ngayon, sir, no?
0: Kining ato lang pong gitawag, gi-disseminate na ko to the 11 chief of police.
3: Yes, sir.
0: O to company commander sa inyo, yes, mga bisan pa og aware na gyud ang atong LTO na bisan sa ilang pagka-alerto ni ana tungod kay kulang ang ilang personahe, so ato silang tabangan.
3: Yes, sir.
0: So naa man tay deputize sa agent diya sa LTO, ato silang isyuhan o kining LTO, no, katong ato ang kining
2: TOP.
0: O kuna may city ordinances, municipal ordinances.
3: Yes, sir.
0: Kay sa una pa mangina kung mag-overloading ang atong mga namasahero diha o kanang mga lalo na mga estudyante is underage yan, i-guide na to. So warning sa tanang mga kuan, mga sweet lovers, yo, yung driver sweet lovers na
1: yes, sir.
0: Amping kamo kanunay sa pagbiyahe, dalha inyo mga ORCR o ang inyong pasahero ayaw ninyo pasubrahi kay mismo ang atong regional director sa LTO gayod ang nagpasidaan ning ani sa opisina gahapon ang tulo ka LTO head, no?
1: Yes.
0: Para mag-coordinate kay ang dili lang ginila maadtoan gyud ang pinaka hilit nga area nato. What is hilit na area nato? Diri sa ato kanang sa Wata o Talaingon. Pero the rest maadtoan na sa LTO, adto gini sila New Corilla. Pero ang LTO kung mao na ginay mo pasiugda sa pagpanakop, daghan kay mo violation na gikan sa brake light paingon na sa kuan hot do na jud. So kami na naaman mi LTO kuan na no, may kini deputized agent natay mga kapulisan diha, magmatngon ka mo og kanang just to follow by the law lang kanang mga sweet lovers nato diha nga mga driver, ha.
3: Yes,
0: ayaw mo pagload og daghan kay kung naay mahulog diha nga beyond your passengers kamo gyoy magbago ana mo bayad unya kasuhan pagyud mo. So ampingan na to ang mga bata kay mao na yung mga future na to sa kaugmaon na to. So mag-amping mo, hinay lagdagan unya na natay directives ana, ha. Dili pwede magsubra og pasakay sa inyohang mga pedicab diha o kanang single motors, no, o kanang labi na sa mga dagko nga mga passenger jeep, no. Dili pwede magsubra kay naa-alerto na naay directives na gikan sa taas gahapon na nag-coordinate sa kuha. Dugay na nato nag-implementar pero tungod sa kabisi, no, wala matutuki. Pero sa karon na nilatag na pagbalik nga to ang mga law enforcer.
1: Yes. For info. Yes. O karon, sir, no, tagaan na itong higayon ang ato ang mga online viewers, sir. Ato silang timbayaon, sir. Magsugod kita, gikan kay Roland Demerin. Shout out, First DNPMFC. God bless always. From Giancarlo, mabuhay po kayo, gibuhat lang sa kapulisan ang ilang mandato. Yes, sir.
0: Ayos, ah.
1: From PNP Davnor, 2nd PMFC. Good morning, sirs and ma'am. Watching from 2nd DNPMFC. God bless. From J. Dems, pa shout out, ma'am. Yes, sir. Good morning, Daraano. Kay Lieutenant Colonel J. Dimaala. From June Talks, the 3rd DNPPO and 1st and 2nd DNPMFC. God bless. From Den Gals, snappy salute to our very energetic provincial director together with the two FCs. Watching from PSOCC, sir.
0: Grabe.
1: Class 2026-02.
0: Nagreli na yung mga kaubandere ba yung amusalot ini kahuman ni mong schooling diha, Dance.
1: Yes, sir.
0: Padayon sa number one ni mo diha, ha?
1: From Mac Boggs, congratulations, the NPPO. From Roland Demirin, big salute to our Snappy PD, Police Colonel Glenn G. Cristines, and sa Iyahang FC, si Police Lieutenant Colonel Jess Magyarang. Yes, sir. And also, the second Force Commander, Sir Christopher Salsan.
0: Roland Demirin, Paraway Mahal.
1: From Ronald Lau, big salute to Sir Glenn Cristines.
0: Ronald, may bundag.
1: Yes, sir. From Nadi, good morning, ma'am, sir. Watching from PPSMU. Yes, good morning dara sa inyo, Sergeant. From Macbogs, God bless, Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Macbogs.
1: Sir Maghirang and Ma'am Van. Sir, mao ni ang ato ang tauhan, sir, sa human rights, sir, no? Human rights PNCO okay. Nato, sir.
0: May bundag.
1: From 10:36, Sanedak. Good morning, ma'am, sir. God bless DNPPO. God bless
0: PNP. Puro na nga karon, no?
1: Yes, sir. Ato ang paghahisgutan rin, sir. Niya. From Pat Dex, God bless, ma'am, sir. Hashtag Team PRO11. From Reynante, ang ato ang PIO PNCO, sir. Salamat sa safety para sa katawhan sa Davao del Norte. Thank you kayo, Chief, sa pag-comment. From Pau Pau, God bless and more power PNP Davnor. And from Sed Normandia, good sir. Morning mga idol, sirs. Nako.
0: Ibaligtad yes, niyo yung Dexter, ano ba? By the way, shout out day kay Kuan, kay Jandela Romano. Bumintawag mo ito ng lakaw ko.
1: Yes, sir.
0: Shout out po kay ato ang kinang Mindanao Development Authority, kay Sir Leo Magno, may buntag kay Sap Anton Lagdameo, may buntag kay Governor Honorable Edwin Ubahe, kaubanan sa Sangguniang Panalawi. May buntag sa inyo, sir, kay Nade mo sa sports complex.
1: Yes, sir. No? Sa imong nahisgutan, sir, karong bulan sa Agosto, sir, mao'y paghandom nato, sir, sa international humanitarian law, sir.
0: Tama,
1: o no? Gani, sir, katong Lunes sa ato ang flag raising, nag-ano ta, sir, no? Nag-recite sa ato ang pledge, sir. Ninghaway,
0: mong kamot, ninghaway. Pero ikaw man siguro to.
1: Taas-taas, dyan, sir, ano, sir, pledge na to,
0: pledge
1: sir.
0: Na to, no?
1: Yes, sir, no? So, natay theme, sir, na pinalakas na ugnayan at pagkakaisa sa pagsulong ng IHL. Sir, unsay mensahe na to, sir, sa pag-observe na to ni aning 77 commemoration sa international humanitarian law, sir?
0: Okay, itong Lunes, murag ninghaw itong kamot, no, kay obligado tang mong taas ato ang kanang kamay.
1: Yes, sir.
0: So, sa atong pag-observer sa 77 international humanitarian law, man, gusto na ako nga ipasiugda ang importansya sa pagtahod, sa pagpanalipod, sa dignidad o kinabuhi sa matag tao, no? Ay labi na sa panahon sa armadong panagbangi o uban pang mga sitwasyon nga adunay hulga sa kaluwasan sa katawhan. So ang international humanitarian law, usa ka pundasyon sa pagpanalipod sa mga sibilyan o sa mga individual nga dili na aktibo sa kabahin sa panagbangi, no? Mga sibilyan sila. Kini nagdasig sa pagrespeto sa katawhan, katungod o panalipod sa kinabuhi sa matag usa. Dinhi sa Davao Norte Police Provincial Office, padayo namong gipalig-on ang kahibalo o pagsunod sa mga prinsipyo sa international humanitarian law. Pinaagi sa edukasyon, information campaigns o pagpalambo sa propesyonalismo o disiplina sa matag police personnel. Nagpabilin ang among pagsali nga ang matag operasyon sa kapulisan himoon subay sa balaod.
1: Yes.
0: No? Uban ang pagrespeto sa katauhan o katungod o sa dignidad sa matag individual. So, we have respect the human rights always, no?
1: Yes,
0: when
1: sir,
0: we
1: no?
0: operate the mga situation na ganyan. So, palaging inuuna natin yung mga dignidad sa atong katauhan. Respect always the human
1: yes,
0: rights.
1: Yes, sir, no? Bisan pa man, sir, sa atong mga suspechado, sa atong mga akusado, sir.
0: Kanya, naagitay ka ng i-recite, anak. Partner, kining ban, kining inigdakop na to. Ato silang masidanaan sa ilahang doctrine.
1: Yes, sir. Meranda rights may, nila, sir.
0: Meranda rights nila. Atong sa may doctrine na atong pahibalon sila, nganong gidakop sila on sa ilang salang nabuhat.
1: Yes, yes, sir, no? Og monthly, sir, nagakandak tag-inspection, sir, no? Sa itong mga PUPC, sir, kung okay ba ilang kahintang sa prisuhan, sir. Gina-insure na to, sir, nga monthly, sir, nagaka-receive jud sila sa ilahang mga dapat ma-receive jud na mga
0: kuwan, sir. Kung nalang daghang kwarta ban ka ng mga PUPC, no? Ang itong mga lock-up cell diha sa mga police station, kay magbutang na lang tagko. Wala, ito na ibayad. Kapitalan na nato ang katong solar. Perkunan lang ito na ito sila.
1: Yes,
0: no?
1: Sir.
0: Dagko ka ng ilang sabad diha, kay pahangin ang ginato sila, kay kung ang ventilasyon mangod sa PUPC na ito, no? Person under
1: police custody, sir.
0: Sa lock-up cell na to, kung dili maayo ang ilahang ventilasyon, mag-spread ang mga diseases, ana. Mga,
1: yes.
0: Mga ganang, usag itawag ka ng mga
3: skin diseases.
1: Skin diseases, sir.
0: Yeah, paliguon na to sila. So, ang ato lang, dili ma-deprive na to sa ilahan, no? Kanang pag-auso na to sila nga.
3: Sunlight.
0: Guguyo na to sa gawas, basing managan, no? Pasinsa yun ka ng mga nga priso, diyan lang sa yun mo, kung pwede, ibulad mo ta sa init, pero kana naka-design magod, kung na, lock up sale lang na, temporary lang na. Pero maadto na mo sa kuan sa
3: BGMP.
0: Sa dagko nga kuan sa Davao Penal Colony.
1: Yes, kana
0: mabulat mo sa init dito, makalihok na gid mong tarong dito kana temporary ra man good pod. Kay inyo mga sala di pa magyuna kay sa final.
1: Yes sir, okay. Nagulat pa sila og court nil court,
0: yes,
1: order sir,
0: court
1: no.
0: Court order.
1: Yes sir, no, ang atong oras 9:44 a.m. ning kabuntagon.
0: Dali, labi punta kayo mo giskutanay.
1: Yes sir. Sir, usa na to man ni atong programa ang Police Dove Nor Katropa mo sir, no. Balikan nato atong mga bisita sir. Naa pa ba mo yung mga follow-up activities, announcement og inyuhang closing messages sa ato ang mga viewers. Sugda na to sir, no, kay Police Lieutenant Colonel Jess Anthony Maghira.
0: Pasalamat itong mga nag-greet sa inyo, ha.
1: Yes sir.
2: Yes sir, kung gipasalamatan sir katong mga avid followers nato sir.
0: Yeah. Yeah.
2: Special mention among First Sergeant si First Sergeant Dimirin.
1: Yes,
2: og si og si Dengal sir. Kabalo ko sir naning kamot gid sir nga magtapuan. Kay mo don ayang
0: magtapuan mao kito gibilin niya di sa tropa ang Office of the PD man siya nga sir. Paning kamot din nako papahiya ang Office of the PD sir kay ako mangyo pinaka senior. Una na nako sulag schooling sir.
2: Yes sir.
0: Bantay lang magbalik na kuha ka ng inyong eyebrow, sabi niya. Itigin na, kayo mo mahilis man ang kadugayan niya si
2: Sal. Yes sir.
0: Ma-official na si Dennis balang araw, hopefully.
1: Yes,
0: God bless.
2: Yes sir. As a parting message sir, no? So ang akong hangyo o request sa atong mga katawan sa Davao del Norte, no? Sama sa giingon sa among sa atong provincial director na ang peace and order, public safety, dili niya concern lang sa PNP o sa mga law enforcement agencies. Ang money siya ang ginatawag na shared responsibility.
1: Yes.
0: Thank you, Jess. So, napakuan mo talaga, napa-expand mo talaga.
2: Yes, sir. Kay kaning katawahan mo na ito, dili lang sila po, ano, ang peace and order of peace, public safety, dili lang ni concern sa PNP, sa other law enforcement agencies. So, isip isa ka ordinaryong lumulupyo, ando na po kita'y obligasyon. So,
1: yes,
2: isa na, obligasyon na ito na mahimot ang kanang
3: kabahin
2: good follower, so mo follow to sa rules, so in relation sa atong LTO, no, na mention ni PD ganiya, so karapat obligasyon nato na maglukat og lisensya, magparehistro sa sakyanan. So kay ang kapulisan mga usahay may mutag kontrabida,
1: yes,
2: labi na yung checkpoint, so natay makita nga po sa social media nga nahasol sila. So kung ikaw isa ka law abiding citizen, wala man kay kadlukan. Kung wala kay gidalang kontrabando o mga illegal, wala kay kahadlukan. Ang kapulisan, inyohan ang katimbayayong o inyo ng kauban. So, mula na sir, no, ang akong hangyo permi na magbinantayon kita, makipag-cooperate sa kapulisan o maningkamot nga makipag-bisog ta nga pantay, wala tayo maagrabyado nga tao. Aron peaceful ang atong lugar o maging hapsay po datong tibok probinsya sa Davao del Norte.
0: Okay, Jess, ako to pa din kining i-shout out po ang katong CISG, CISSG, isa din kong speaker atong last Saturday. Kini siya Community Information Service Support Group. Pinangunahan sa ato ang provincial director, si Olimpio John Agudera. Kini siya, usap po ni siya ka, naapo ni siya sa security ni Gub. So kini mong ilang grupo sa CISSG ang nagdumala ni ining panahon pa nung active pa si Lieutenant General, Three-Star General Rodel Sermonia, no? Bisan pa o nag-retire na si Sir Sermonia, parayan niya pa nilang grupo. Kini siya nationwide. So kaning makita na to, inikagabi nga natin mga cap-cap operations, na yung mga CISSG diyan nga ning kuyog.
2: Yes.
0: So malipay po ko kay bisan pagka ng beyond of their ano, duties, personal nila nga duties everyday, kay gipamatayan lang ko sila katong nag ako man ang ilang gisuborner, kabalo kong nagkadae ang ilang mga kalihokan sa kinabuhi na yung mga businessman na nanarbaho sa kumpanya, bisag po sila lang para makatabang lang sa community. So ipasalamatan ako ang grupo nila nga bisan pa og sa ilang kabisi sa personal nila nga pagpaningkamot, no? para ma-supplyan nila ang ilang pamilya. Napag-isolate time nga mo duty sa PNP para mukuyog mga upcap o nag-expect po ko mga impormasyon gikan kanila. Bisag di lang sila magpaila, basta ang atong hotline na aradiha, mo-report lang sila. So kini sila mga grupuha, maliban sa CISSG, ako pong giawag ang tanan ng mga mo-report sa ato ang hotlines. Bisan pa o kining naamo sa ngit nga lugar, timali lang ninyo ang among mga hotlines. Ang every police stations na ate mga hotlines.
1: Yes, sir.
0: Pero inubana na siya sa ato ang Provincial Tactical Operation Center. Kumayon ta nga ma-memorize po ninyo or nasa yung cellphone ang among ang PITOC, no? Numbers hotlines. Provincial Tactical Operation Center. Kaya kung manawag mo sa PITOC, kami na bahala kung asa ang location, kung asa mo dapat magpa-rescue, asa dapat ang mga suspect. No, salamat kayo sa kwan. Ato lang pangayoon ng ilang tabang, no?
1: Yes, sir. Sir, paminawon po na to. Sir, ang katapusang mensahe sa ato ang Force Commander sa 2nd DNPMFC, Lieutenant Colonel Christopher Sabsal.
3: Isip sa katapusang mensahe, ako pong i-kwan, i-shout out tong mga nag-greet sa ato.
1: Yes, sir.
3: Sir Ronald Lau. Sir, salamat kayo sa pag-subaybay. Si Sir J. Di Maala. Salamat, sir. O sa tanang kapulisan o kung kauban sa 2nd NPMFC nga nagsubaybay, salamat kayo.
0: Kapit na sila ma-promote mo, rolling na sila si Lieutenant Colonel J.D. Maala kay PNP Class 2004 sila. So, last year, kuha na sila considered as police senior inspector or police colonel. Pwede na silang ma-promote.
3: Na sila sa soon of consideration, sir.
0: So, congratulations, J. T.O. position na lang ang imong yulan.
3: Yes, sir. Susama sa gingon sa kuwang kauban, si Police Lieutenant Colonel Jesse Maguiro, sa toang provincial director, nga ang kapulisan o ang komunidad dapat yun magtinabangay aron mamintinar na to ang atong kahapsay o kalinaw sa ato ang probinsya. Kay ang kagwapuhan magurani kung ato ang ma-maintain atong mapalambo pa yun ang atong kahapsay o kalinaw. Ang kuwan siya, kaning naa siya, after effect aninya isang ang progresibo nga probinsya.
1: Yes,
3: mas mulambo pagid atong probinsya kung mas daghan ang investors kung ang atong kahapsay ug kalinaw diri sa atong probinsya maayo jud.
1: Yes,
3: sama sa karon nga insurgency free na ta, mas makita na to nga daghan ng mga investors nga nisulod kay wala naman ang NPA, wala nang mga nagsinamok sa ilaha. So salamat sa mga sa katauhan sa Davao del Norte, sa inyong makanunayong suporta sa inyong kapulisan. O salamat po sa among mga counterparts sa EFP o sa ubang ahensya sa law enforcement agencies nga nagtabang sa inyong kapulisan sa pagmintanar sa kahapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte.
0: Okay, ang company commander si Sikan Company sa Malitbog, no?
3: Malitbog,
0: sa Malitbog, si Police Lieutenant Colonel Christopher Sabsalok. Ato ang kining i-shout out po ang ato ang partner sa paghimo ninyo sa inyong pinakagwapong shooting range diha.
3: Yes, sir.
0: Na-invite na ko atong niagi mga bulan pero miss na bow na yung kagwapo daw karon. So karon na napirmahan na ako itong inyong buwan kay di man ko mo pirma o di mo pirma si Sir Arce Isio, si Sir Kernela Alexis Yap. Unya registrado na ang inyong shooting range.
1: Yes.
0: Mag-invite na mo og kanang kinsay gustong mag-practice dito. Ang pag-practice din ninyo sa shooting range sa Sikan Koy, no? Kay ano man na, registered naman na. Na dito, package na dito ang ilang range officer.
3: Yes, sir.
0: Safety na kayo sila o kining magpasalamat dito kay Sir Michael Piatos ang ato ang ASI, no? Aguila Shooting sa Incorporated. Yes, so naata karon sa 107.1 XFM Tagum City. So sa umaabot nga mga plano, no?
3: Yes, sir. Yes.
0: Magpatabang ta kay Sir Piatos diya sa inyo, ha, para yes, pagwapo pa magiging international shooting range ng inyohang Malitbog shooting range, no?
3: Yes, sir.
0: So nindag ko ng mga kahoy.
3: Yes, sir. No?
0: So pasalamat kita o mag-invite kita sa kapan pang mga
3: invite
0: shooter enthusiast.
3: Yes, sir. Invite din na to, sir, nga katong plano ni mo, sir, nga kuhan, sir. Katong fan shoot na to, sir, nga upcoming.
1: Yes, sir, no? Nga
3: upcoming fan shoot nga pagahimuon ang probinsya sa Davao del Norte. In coordination sa katong Aguila Shooters.
1: Yes.
3: Ang katong kuan ay
0: Sir Piatos, Sir Michael. Piatos,
3: oh. Mm. So katong mga shooters enthusiasts sa Davao del Norte, yauhag mo na mo nga mo salmot sa amo ang first PDS cup nga paghimuon nga in coordination sa katong Aguila Shooters.
1: Yes, sir. So hapit na kana sir no?
3: Mga ongoing na ang mga technical working group nagplano na.
1: Yes,
3: ang technical working group pangunahan sa ato ang DPDA si Police Lieutenant Colonel Ivan, so ginahanay na nila ang maong anong maong activity.
0: Yes, ang nakagwapo mong kunan nino kay nakakuha naman jugog mga almost 10 months naman siguro kung PD.
3: Yes sir.
0: Kunya nagpaila sila si Sir Michael Piatos nga sila din ang nagdumala din sa inyong shooting range.
3: Yes,
0: di ha?
3: Yes, sir.
0: Sabi ko, guwapo kay sir, kay kamo mismo ang mga stakeholders na to.
3: Pa. Yes, sir. Siguro.
0: Nagaghan kay sila ni nag-coordinate dito sa opisina niya. Sir, rest assured, kung kanos amo kuan sir, tabangan ta mo niya. Nag-initiate kay sila niya. Ato lang po silang suportaran.
3: Yes, sir.
0: Kaya kung naamagod tayo gamay nga makuha ni ini out of this profit, no? Itabang na to sa to ang mga poorest of the poor, na to ang mga katawahan din sa Davao Norte, o ilabi na ang ato mga aktibong pulis nga karon na sa hospital.
1: Yes,
0: ang ilang mga dependents na sa hospital. So wala sila igong kapasiteng mabayad, mupalit og mga tambal. So out of this fundraising, inupanan sa ato ang liderato ni Sir Michael Piatos. Sir, tabangi ang Malitbog shooting range, sir. Spearheaded by our company commander of Second Company, Police Lieutenant Colonel Chris Sabsan.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir, no? Ang atong oras, 9:55 a.m. ni Kabuntagon. O karon, sir, atong paminahon, mga katropa, ang katapusang mensahe sa atong ang Provincial Director sa Davao Norte Police Provincial Office. Sir?
0: Okay, bago kita magpaalam, no, atong pasalamatan dako ang mga personahe ni ining istasyona.
1: Yes.
0: 107.1 XFM, Tagum City. Kang Session Manager Arnel Cortez, sir. Maayong buntag o padayon sa pag-eskwela, sir. Kabalo ko, sir, nga naaka sa kaligitnaan ng inyong pag-eskwela kining mga batas.
1: Wow.
0: Good luck, sir, ha? Attorney, sir, good luck, sir. Gusto po na ako nga pasalamatan ng tanang katauhan sa Davao Norte, no? Then, padayon kita sa pagsuporta o pagsalig nga to sa inyong kapulisan, no? Nga naarami diri. Bantay kaninyo sa Kapsay Kalinaw, no? Ang inyohang Davao Norte Police Provincial Office, nagpadayon nga, nagbalantayo, no? O ang Kalinaw o Kapsay nga atong natagamtaman karon, dili lamang resulta sa pagpaningkamot sa DNPPO, kundili bunga usab sa ligon nga panag-iusa sa atong mga local government units, barangay officials, partner agencies o sa mga taga-responsabling lungsuranon. Mauka na ang ato ang mga, of course, mga barangay information network na to.
2: Yes,
1: yes sir. Yes,
0: ang ato ang CISSG. O bisan sa pakadona, kanang murag medyo kuha na tanong, kanang maapiki na ta, tawag na sila, na sila makasukot
2: yes,
0: sa
2: ato. Ano?
1: Yes, sir.
0: O ato ang masigarbuhon nga atong Crime Clearance Efficiency o Crime Solution Efficiency nga ning taas.
1: Yes, sir.
0: Ning taas siya. Then, kini nagpakita ang dedikasyon sa atong kapulisan sa paghatag dayon o justisya. Efficienting pag-imbestiga o walay hunong na pagpatuman sa balaod aron mapanalipdan ang matag Davao nun. So, once again, dagang salamat sa inyong pagpaminaw kini si Police Colonel Glenn Gokong Cristines, ang Provincial Director sa Davao Norte Police Provincial Office. Nagpasalamat kaninyo magpabiling magpabilin nga responsibly o matinabangon. Okay, hinumtumi ka nun ay para ka namo sa Davao Norte Police Provincial Office.
3: Your security is our priority.
0: Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
3: Servisyong mabilis, tapat at nararamdaman.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Uy, yan ako. Kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Uy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ugunikon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, bahay. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
17: Exciting!
18: Exciting!
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Salamat mga maring sa inyong papamati. Welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw. Live kan dira sa studio kini ang XFM Tagong. Good morning, my name is Inday Erica.

Oras, mga katroma, mga katroma, katropa. Alas, Jess, Kenzie na. Elton John, mga katropa, ha? Ay mo kalimot pagkakonsihal. So, unya tataon, at ang iyang atong mga drama, o ato ang... Kaling kitawa nga rin kulirang kuan ba? Mag-video okay, may mayon niya, no? Sagwa mo ng utana. So, ang akong mga doa ka, mga ariat, mga bigatla nga mga bayot, nag-prefer. So, atangin na ninyo, ha? Alas, sige, subito na sunahan. Here's another song from Andy Gabe. Ah, Andy Gabe, di ay. Anyan na, o ka, siyempre, kanyang atong ang sunata, gato-gato sa mga babuton. Sa Southern Plus Gold.

She's the One by Robbie Williams. Ladies and gentlemen, XFM 107.1 Tagum City. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, syempre, shout out to Kailin Lin. Kailin. Sa Ariat Kailin, pero jokes lang. Ako mga uyotar nga, mga kauban, nag-practice pa, no? Nag-practice pagkadayon sa ilang pagkabayot, mga katropa. Kala nga, mingo kag she's the one, mga pangigala, ito mga exon, mga constituents na to dyan. Siguro duwa lang, siya ragil isa. Ako kay pamilya ko kakuray sa mga maori, maori yun na siya. Pasana ka ron, nain. Sabi mo na nga, uban mga, kuhan mga katrupa, uban na, kay pag-insista, inistisyahan man. May nana, pag-yapon. Uban na, manghagit na lang sumbag, kay. Sige na lang kuhan, kay. Uban na mag-ipaglaom. Oo, kung... May yung kag ikaw, Raisa, daw, kay magpagaspilsong. May nana. Kay talawag wak-wak. Ana. Kama ng mga inana, mga katropa. Daway lang may, ay. Asa maning kuwana ni? Fix, ani. Okay, sige. Ano mga constituents diri sa maya Davao de Oro? Aga tibok Davao del Norte. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Para dili ka mag-pislango, dili ka magluya diha, pag-inom o santon vitamin C. Kaya ka namang, kung uban diha nga magluya, kama nang walay, walay, ha? Kanang uban, galuya na, kaya wala. Gipang pislango na, mga sipon, tinaw na kayo, murag ang ipon, mga sus, ginoo ko, ha? Kaya wala na, nagpakaban na, wala na nagkuan. Ang ba niya, may bag-urag yung pirahan, maupay mang laba, maupay mang uwan. Nakapuya ng kinabuhay, may lami! Da. Ala, sibok-sibok na sunaan, be! Ano tayo dugang sunata gikan sa grupong Eagles, no? Sa mga wala kay pag-asa niya, sa mga desperado niya. Ala, sige! Padayon gapon mo niya, ha? Padayon gapon mo sa pagpaminaw din sa XFM. Exciting! Oras, alas 10:26.

0: que et prepares ese gab. Alas.
1: Kurata na ko ninyo eh. Asa mama? Mara. Malunggay, pandesal.
2: Wala gini pa rin gab.
1: Papabdol.
2: Wala gini tingog.
1: Bebe.
2: Papabdol. Ay pataka.
1: Papabdol. Ay pang pataka. Ay pataka.
0: Welcome.
2: Yara ha. Wala gini tingog.
0: Kadikan pa rin sa kabukiran sa Pris from the farm.
2: Wala yung backstory ah.
0: Alas si sir, natanong si sir. Hello, sir!
1: Sir! Hello, sir! Galanga! Kumusta?
0: Pero ipit ko lang sa... Iyan na, gamay ako ang...
2: Ano, siguro na yung mga tiyadariya o?
0: Load, kita na akong dagway ay...
2: Ay, ganun pa kagiloon sa imong dagway.
0: Sa inyong dagway, ganun ko nang tanaw.
1: Ay, ang loloon niya, ha?
2: Sige daw. Anong wala
0: ay! Ay! Siksik kayo, mas mabagal ka na kayo mong nakuha sa kumuktun, oy.
2: Nakasiro siya, manang wasay effects mga maring.
0: Ay, wala yung effects.
2: Sige daw, basig nakakuha.
0: Tanawa kayo, duha naman nakatiktun siya. Bugoon ba na ba sa duha
2: yung tiktun siya? Ay, ano, pakarilig ka, oy. Mabana siya?
0: Basta ka na ng tiktun siya, kanang kuhaan, kanang tabangan, oy. Mabugo, maguna.
2: Grabe naman yung mga technicians dari, oy.
0: Gani.
2: Oh, nakakuha.
1: Ah, sir.
0: Pasensya na, kaya nga na yung mga live, maguna.
2: We are live mga maring diriya sa toang XFM station sa
0: ang oras mga katropa.
2: Oras mga katropa, katropa, oras mga katropa.
1: Mga katropa. Gano sa Sanchon.
0: Live na.
2: Ay, live na ini.
1: Ay, live na sa oy.
2: Sorry po.
0: Pasensya na kaya. Live na ini, oy.
1: Live na ini.
0: Kaya naman mag-live na, live na ini.
1: Live na kita ini.
2: Wala itingog. Ay, sari na. Na daw. Sige, Dabi.
1: Ah,
2: sa effects daw sige daw. Wala lagi ma wala gid
1: sa. Ani gini siya mga katropa ha? Live mangud ni nya nang inani nga mga sitwasyon. Okay, gi ayo pa rin sa mo ang technician/DJ. Oga inubanan po sa mga isa ka sa mga technician ni. Muse.
2: Sige daw pi.
1: Muse.
0: Hamis magi siya nga mi.
1: Hamis magi ni gaya.
2: Wa gid siya.
1: Okay, okay.
2: Wa siya no.
1: Kin lai lagi kakin.
0: Hars kayo.
1: Ay sige ka. Kita biya ko si mong panty dito sa panyo ha.
0: Ay, daddy ay.
2: Antibak
1: na. Kana nipis kayo ang panty.
0: O sa nitindog na siya.
1: Kana nga.
0: Mudaga na. O kang mukaging na siya.
1: Mubaktas sa tugya ha.
0: Kaging na dito kayo.
2: Pwede na masugo.
1: Masugo yun na. Masugo na.
0: Ay,
1: si katropang Papa Cards. Sabi na si katropang Papa Cards karun.
2: Karun?
1: Oo.
0: Ay, ay.
1: Oo. Si Kuya Cardo.
2: Gitugnaw ko maring oy.
1: Ha? Ah, sige lang kayo. Magyapon eh. Karang magyapon kong harahon.
2: Ayan.
1: Sige, so, sige.
2: Ay nako mga maring. Live na takaroon sa to ang Facebook page. Pakisearch lang palihop mga higala ang XFM 107.1 Tagom. O pildihan lang sa mga maring. Kaya tungkol kaya to ang mga beauty karon. Mabati sa diriya sa XFM Matis City.
1: Aba. O siyempre, magkibadungan sa diriya sa XFM General San Jose.
0: Ang nilabi na diriya sa Bukidnon. Sa Malaybalay City.
1: Okay, siyempre, live sa diriya sa lugar ni Stanley Duhinya sa XFM Pakadianda. Inay. Check.
2: Anya ra inay na.
0: Ya,
1: mga siempre.
0: Grabe baka siyagit.
2: Waray ni oy.
1: Equal lang na.
0: Grabe. Grabe ni waray.
1: Hello.
2: Kini siya kong mainis sa dispatcher sa Piriras 1. Sa terminal kay kusog kay mo singgit. Sample daw be.
1: Aga siempre, shout out sa good morning sa mga taga.
2: Kasi shout out sa good morning.
1: Good morning sa mga taga. Kining kulirang SFM San Franz diakang
2: Ray.
1: Ilang Ray og ni Ray og siyempre na ada si Junji Librias.
2: Kasi pa na ada si
1: nadakpan ang mga Stray Label.
2: At least that's Lenny Bill.
1: Palangka Mami Josie.
2: Oy, kaloon, ana, oy, kaloon.
1: Asa. Sa Dabaw na, mga bayon sa Himpisaw. Pagsaligaspi.
2: Ay, mga mare, i-text me sa to ang text line sa 0966309569. Pasbon ka mga igala, 0966309569. O, dili ka, mag-comment sa to ang live karon sa Facebook. Tungod kay live nga live na takaroon mga... Uy, kasi may nabayhan na ka dako, basta paa, uy.
1: Oo, grabe naman kaayo, eh. Busisikwa na si Jusil. sa Lusad. Oh, si Jusel sa Lusad na. Oh, ba ni Mami Juicy?
2: Dako din ang sagpaa di.
1: Pamatunin na di, Jusel. I-comment lang na sa comment section.
2: Ang paa.
1: Oh.
2: Oy, speaking of paa, para mas Mohamed, sumayo niyong pang pamaa, mga maring, ha? Ay mo pataka og nusnus og saban uban ba kay nusnusan ka kay ingon nga maong ninyo nga mag nusnusak blue whale.
1: Oo, wala lang kay army rulan. Ayaw yun, dapat sabon nga kanang epektibo.
2: Unsa nga sabon maring?
1: Siyempre ang clear skin soap.
2: May pakita ko na ko si Monkey Golby ko nga
1: ayaw ba wa ko ka shave. Napay mga kuan, napay mga gitawag na tog mga green grass of home.
2: Ay, nako.
1: Aba, nanggawa sa sadang mga immortal, pakikanta o makakun. Aba, makakun by 10-17. Ato nang i-line up. Unya, no 10.
2: Unya nga karun di ay.
1: Ay, karun di ay.
0: Ay, na paglangan, master.
2: Ay, na paglangan kay Agbarita na. Oy, good morning day kang sir. Police Colonel Glenn G. Cristines, mga maring ha, provincial director sa Davao Norte Police Provincial Office diri sa ganina nagapro. Grabe kay snappy si sir. Uy,
1: grabe kay kanang mag-meeting siya sa mga tao.
0: Breeze out kayo sa maring, breeze out.
2: Anak kay si sir maring.
0: Anay mo na mo maring.
1: Bukod man ako na. Si sir gahi kayo makita gid mo ang labi na gid ang mga pamarog at tulid kayo.
0: Labi to yung mga canine monster dako kay braso.
1: Tulid kay mga pamarog ni sir, unsa ka ang mga pamunal.
2: Ah. Diba? Basig ko ana, basig ato ng forma sa katong giyak ani kindi.
0: Ay, banana tay. Ay, sa mga tao ka ng banana master. Sa mga tao ka ng lawin, oy.
1: Ay, drill.
2: Kato mo nang nibiyahe sa...
0: Karang lawin.
2: Ano nga lawin nga, gikan sa mong kaya pa, ingon sa Torinto.
0: Mau po na yun nandito.
2: Mau po na.
0: Nga, dako kayong kamayo, tulog ka buong sa tubangan.
2: May abril lagi na yung mikropono niya.
0: Ay, lalo ka na. Bura man tayo nasa kami. Bura man tayo sa mentiryo.
2: Bura man tayo sa... Ano na ang kanta ng Bakakon pa? Gikanta ni Bakakon pa si...
1: Bakakon ka?
2: Rosales.
1: Liar, Evoca. Alam mo na siya, di ba? Alam siya.
2: Kinikantama nga maring hatod ni Kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tuldoki ang patong-patong nga balatian sa mga sa high blood, diabetes, mga... Basta pa ng mga sakit gani sa ako.
0: Mayuma, goiter.
1: Kung lalaki, mayuma.
2: Ang babae.
1: Ang babae. Ang lalaki kay mayupa.
0: Mayupa. Mayupa.
2: Inumay ka na mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ano yan ang kanta nga? Kanta ni Master Inday Tanini. Awit na ka ngayon, makakon ka.
1: Di mo na mautaw, Noy. Di mo na mauna, Gab.
2: Gisa mi kakatas makakon ka ni Ay.
1: Lain lagi ni si Gab, Ay. Kaya maninood ka, Gab.
0: Katong 10-17.
2: Ay, 10-17.
0: Ang nakanta,
2: sige na, Bi, kuhaan ko, no?
1: Evuka! Alam mo na, liar, Evuka!
2: Si Fernando Montier, mga glasar. Parikwes ko kanta nga, mangingilab. Unya na.
0: Kana?
2: Kana. Ay mo, day na.
0: Yes!
2: Anya na? Birahay kay nakita ng kanal.
1: Kung maglakaw, magtuwan, kusog mulay at kusog mulupan. Lar Evil? A liar di ayo.
2: Dia, liar na liar.
1: Liar.
2: Horot patong oras, aning kantaka, eh.
1: Dugaya sa ano, eh.

0: Tama na, tama na.
1: So ano, guba ang morning sa to ang mga...
2: Liar, you're kind of master. You're a liar.
0: Grabe kayo.
2: I'm a liar, I'm a liar.
1: Pwede mo na ka ipakanta sa mga banda ka ng mga heavy metal di ay?
0: Kala. Hupaw.
1: Yeah, magtukod tagbanda siguro.
0: Salisiban, salisiban.
1: Sa ato banda, salisi.
0: Salisiban, o.
1: Oh. Okay, sa ato ang... ato ang mukuan.
0: Sapo, ta! Patuloy na yung tagtulo. Kaya ganito, di ba naman tulo?
1: Di ka mo tulo sa mga fans, ha? Kay maana,
2: o. Straight man kayo na, oy. Ayaw na kanina, si Will naman, o. Inborn siya.
1: Ang sana siya.
2: Inborn.
0: Namumbo na niya.
1: Mara, naigo na ito ng kultuhay gani sa hulin.
0: Dili
1: na.
0: Kaya na, pasikat-sikat mo nag-dive-dive sa una. Na, mabaw ang si Big Paul.
1: No. Basig, nakuana siya, naipit sa gamay buho.
2: Sa una, pag nabata pa tamarin, kaya magluto-luto to sa mga kamot mo. Yan naman.
0: Uy, sip-sip ban ko nung atong ingon si Kirit at itong banda. Sip-sip ban.
2: Sip-sip ban?
1: Oo ba? Sige, okay na, oy. Okay na ng sip-sip ban.
0: Ako, sip-sip man ko. Sip-sip man ko. Abotan ni si Gab. Sip-sip po ka, Gab. Ah, sip-sip, namiruan ka ako, number 2. Come on, magpili lang mag-isa yung number 4.
1: Oh, sige, ha, sip-sip ban.
0: Ah,
1: sige, sip-sip ban. Kao ba ng mga sip-sip?
2: Inyo po na.
0: Ah, inyo po na.
1: Okay, so, naikanta. Gisilik niya ni Paring Gab. Kaya kitagahan ako sa stress ganina.
0: Ah, sige, sige.
1: Sa to? Sa itong kanta ito na nagbisan pa?
2: Ay, mga bisaya. Lagi inyo ang mga kanta karon.
1: Bisaya.
2: Sa manay ko na, sana... Pailum.
1: Sa dilipat na mag-awit, mga maring ato sa ang itimbaya, ogo sa kamayong morning, si Mitch Yurong. Pailum. Ewan pa niya nga halos.
2: Sige, nagwasa na di ay.
1: Halos, mga maring, request ko song being nga paobaya by...
2: Obaya?
1: By Moira.
0: Oh,
2: ah, di asin. Ah,
0: pabayaan mo na yan, pabayaan mo na yan.
1: Pabayaan mo na yan, Mitch Yurong.
0: Mitch Yurong, Sunod na kay. Ay, ako si Mitch Yurong, ako nang ano eh, ako nang tuduhan.
1: Tuduhin na, tuduhin. Tuduhin
2: ako nang. Ayaw sa... Wala ka mo na karili. Wala ka mo naligo si Miss Yurong ko.
1: Wala ka si Wilma Joaquin na. Unsa pa si Wilma
2: naligo,
1: Joaquin?
2: Naligo pa si Wilma Joaquin kayo. Kamalo man siya ngayon mo habang birahan naman po.
0: Asa man mas may Josie lay mo ha?
2: Nada niya.
1: Master, kuha ka ng gaster diri. Ah, ingam pa si Miss Yurong.
0: Ah, duha tayo ko suot sa kuha.
1: Ah, suotan ka niya?
0: Oo.
1: Master.
0: Okay, sige, kita na.
1: Gentlemen, tiya Daria.

0: Butang sa itso di ay lagi pa menaw bro tang nasa radyo gi hapon.
1: Murag piskar, murag piskar. Murag tang piskar,
0: murag tang maligang isda ni.
2: Ayaw di ba?
1: Kana kana.
0: Okay.
1: Kana.

0: balik-e.
1: Isang pa, huwag may lait ka na.
2: Una mo na ikaw, Maring.
0: Okay rin na, kaya sugat lagi akon mo.
1: Ang sakit lang ang maangkon.
2: Ay, tama na, oy.
0: Tama na, oy. Kaya sakit na kayo sa dughan.
2: Kaya matungan tahato, durot mo kayo.
3: Tama na, tama na, tama na.
0: But anyway, before anything else,
2: yeah, I would like to salamat
0: ko ba?
2: Like, ano sa kuha man itong kakanta niyo ba ito?
3: Nagugot.
0: Hugot siya.
3: Hugot abang kang mami.
0: Pasalamatay imong kuha, ano ay bayot. Pasalamatay imong mga bestida.
2: Kuha na yung pasalamatan na kong ilahan. Nga nasuko, gawa parabhi.
3: Ah, gana.
0: And thank you din sa akin, barbershop.
2: Salamat po sa ako ang hair and
0: kita ganyan
2: ako. Hair and hair, nga kagigan pa na kang SMRE.
0: Kita ganyan ako mga pinatang
2: salamat kayo sa donors. Og sa, ako lang pong pasalamatan nga nag-donate sa hair ni Master.
0: Aha. Asa may hair ano niya?
2: Invisible hair.
3: Hairless.
2: Hoy,
3: kada hairless.
2: Hairless.
0: Kada madili ko diri akay dunay tag duha ka dangaw nga mga hair bakit anak ko.
2: Duha ka dangaw?
0: Yeah, siguro na.
2: Kada nangahulog pag panili.
0: Kay wa nay bilin kay nanay diri nangahulog diri ao.
2: Ay, nangarol.
0: Nangarol murag tingkarol.
2: Nangarol ay siya Maring.
0: Oy, hi ma'am.
2: Magpaibot nga yung samuang nga ng wisdom tip.
3: Si Doc to?
0: Ibot may ngipon do, kaya murag sakit naman kay ingkib, oy.
3: Sakit na kayo.
2: Okay. Lain kay mga bukog ilalito, dagko kayo.
0: Good morning, XFM Tagom Philippines, kang gikan kang Nita Balderosa. Asa dapat
2: yes.
0: Si Nita karon?
2: Nasa kuan sa Canada siya.
0: Sa Canada. Hoy, good
2: wala
0: morning.
2: Wala kong kabalo, asa sa Toronto ba or sa Raptors ba? Ay, Raptors?
0: Sa
2: or sa kana?
0: Kasi sa Ohio.
2: Good morning. Ay, magutong Ohio
0: lang. Asa, asa na Ohio di ay?
2: Naman po yung Ohio dito.
0: Sa Texas?
2: Texas.
3: Lain mo tong Ohio, Ohio sa Iduso.
0: Lain po tong Ohio ko sa Imas.
3: Ikaw, Marindaria, na ba kayo ma-remember sa mga Ohio?
2: Hoy, ay, wala. Ohio lang ako na-remember.
0: Hoy, tibaya daw mga Maring ang mga taga-ipil sa Buanga, Cebu, guy.
2: Wow, inamin daw din sila dito, Karol.
3: Labi na gyan ang mga abusayap niya. Nga na pa ba yung nabilin niya ron?
0: Wala na.
2: Ayaw mo piyan sa master. Kaya kuyog mo niya mo ato.
0: Si Jeneline.
2: Sa mga tagapagadian, hello sa inyo ang lahat.
0: Si Jeneline Di Saria, good morning ni Modiha. Salamat sa ibang paglili, Maring.
2: Ay, nilili siya?
0: O, nilili, nakita ka rin si Gwil.
2: Ay, si Gwil, hindi ay.
0: Init kay Sgawas, ingin pa si Nod Jampon. Otaw, asa Ottawa, Ontario, Canada, dahil siya Gapuyo.
2: Ay, Ontario.
0: Master, tanini anhi ako dalis niya mataan bi ligo tag bambu ay
2: akin kasama na siya
0: made you wrong
2: ay sigurado alam di ang nanami makaon masig mapasmol may pagabot din ha
3: kanang mansin tagano yung mansin ya
0: masa na mansin
3: manok sa silingan
0: bangal
3: sa
0: bangal.
3: Okay sa anyana here's another request from welcome to my first set agad second set and third set.
0: We are set.
3: We are sitters, okay? Bunal, kailangan na?
0: Ano yan ang kanta? Hatunin ka na ito, mga igala sa turbo. Ayaw yun ang laki ka kung imapiting humuka.
2: Yes!
0: Inumi ka na ang turbo, aron nga mugahi. Music, make a song. Hello, eh?
3: Nga, kaya lang.
2: Sorry.
3: Ayaw sa ba? Kaya mukhang?
0: Tekto.
2: Eh, natong anak ito, tohanan to ay.
0: Si Ralph Bangwit.

0: Alam, alam ko,
1: huwag daw kayo marimbong na.
0: Huwag daw pas niya bataan.
1: Huwag na pas termos.
0: Hala, ay, murag kuhan, murag Aegis.
1: Aegis. Kasi mo, maring Aegis, tinguwang.
0: Idaran.
2: Ayaw, di ba? Aegis. A smile from
1: you is all I need. Nakamalita ka man rin ka na nasa likod na dakpo nun?
0: Asa ano? O, nadakpan na rin sa serimulya.
1: Nadakpan na rin? Ino, fake news.
0: Fake news rin ako eh.
1: Fake news ito?
0: Narang kaluhan niya, kanta.
1: Karang kanta, wala nadakpan.
0: Apit na saan eh. I'll be a singer when your song. Sa ako talaga yung maring, pinimaring ba?
1: Ah, tsara na rin.
0: Ah, ah. I'll be your day, I'll be your night.
1: Ay, mayaka. I said that. Nadin mo sa akin?
0: Rob Nipper.

0: Ana mo ko na maganda. Ilan to ba? Niga, lapod lagi. Haplo. Ay, marag bagong kuha mo ni Marie. Basing kanta ni si... Basing ka panangkot si Quintasio siguro. Ano? Si Asamati. Ah,
1: napa ba na yung surod na ilang butong dito?
0: Ilang butong? Ano? Siguro pikong.
1: Hadlong lang, jutihan ng nito sila Marie. Kaya mintiriyo naman Marie.
0: Ah?
1: Hadlo kim joto sila hadlo kim interior na.
0: Hoy, dito na pass mo dito dai. Ano lang lagi
1: halat
0: apit na kwan.
1: Daghang halat pa rin.
0: Winter ka na to gangi mi sig beer diri.
2: Dela mos, dela mos.
1: Mandi, palayo po mig mani.
2: Mandi ko.
1: My man is searching. Bay, palayo ko paon na kang kanta, bay.
0: Sorry, sir. Sir, abog naman ko ni sir. Abog na siya. Okay. Tiwasan na lang niya, tiwasan.
1: Lain makiwarak ko ang stono ba? Feeling pa kayo.
0: Makalis pa sa edges.
1: Ha?
0: Ang bravo.
1: Ikaw ka sa edges. Pero naman na siya. Nagkanang karnabal.
0: Ano ko na sa dati?
1: Asa man?
0: Sa homeboy na edges.
1: Sabi saya.

0: tapi pilih kan mare.
1: Kami haura we haud ka.
0: Terus siya yang mutu dokan tamparin sa jumping horse.
1: Siya.
0: Ah siya yang mutu sa jumping horse.
1: Siya tong horse.
0: Siya de horse.

0: Everyone, kaya hindi na makontrol.
1: Pero ilang atong jumping horse pa rin?
0: Oh, yato, yato.
1: Ay, yatong jumping horse. Pero siya, asa mo siya ato?
0: Atong seahorse.
1: Witir, pareho, kulapo, Witir. Madala ng red horse.

0: Wala ko pala ng hubog. O di ba kara-comment? Antyoks, antyoks.
1: Wala ba nasa?
2: Okay, salamat.
0: Siyatsa, siyatsa.
2: Bibi, siyatsa. Ako, ako,
0: Saan hubog, hubog.
1: Imoni, oh, imoni sa.
0: Rapid-rapid ang microphone ma rin.
1: Kapag nakag-inom ba?
2: Gusto mo na ito niya eh.
1: Pinugas man ko ito. Narang baso, oh.
2: Ay. Lahe,
0: ang hinumulan mo ito sa kutsara ma rin.
2: Sorry.
1: Hinumulan na ito?
0: Hinumulan sa kutsara, gikuha.
2: Sorry, kaya. Tagay mo isa ka sa sinatari. Tagay mo isa sa sinata.
1: Okay, hindi ako ba.
2: Tagay mo isa sa sinata, ba.
1: Ikaw pa si Mami Josie nga, pakantaho daw ko niya ako hair waiting. Hair waiting for you.
2: Dito ka, sweating shit.
1: Mami Josie.
0: Hair waiting? Buhok?
1: Right here waiting, masiguro ni... Uy, taruha ko diya, Mami Josie B.
2: Mami Josie,
0: here waiting.
1: Lain lagi si Master pag... Master ay kay... Paglain ang request song kay tarungon o kanta, pero... Pag ako mo request
0: ka. Ay, ang loon, Master!
2: Sa akin sa mana.
1: Dili pag dumalan ni Master Mitch Yorong.
2: Ano sa mana mo nga gusto day? O sa'yo gusto ni Mitabo sa mong kinaboy, Mitch Yorong day?
1: Ano sa dili o nga? Simple lang, painitan akong buto ko to.
0: Masig na kay gastritis.
1: Metsuro, ayaw ko piyansa ka na beneparintis kong pastela.
0: Sa master, sa pato isak tong hapus.
2: Well, Gerd.
1: Masa mo na siya?
2: Kala kong kauban ni... Gerd, kauban ko na ni bro.
1: Ara kanta. Hoy, daghan kayo salamat sa to ang 19,000 viewers.
0: Ay, kadaghan naman din. Ana, hapit na kami split ba rin.
1: Kang Gabriel Roquero Aras is watching.
0: Ano si watching
1: niya? Watching sa siya.
0: Yeah, nakal siya may requested.
1: Saan ka kanta niya?
0: Hair waiting. Oh, thank you for watching.
1: So, kaon biya ko marin kay buntis ko.
0: Ayaw naman.

0: jawab Master O. Tenang dulu, tenang dulu. Ada O. Ada. Boring. Are you boring? May mga ha, mga mari, ay maghawa niya kayo mabalik. May walang maning pipila ka mga pahinomdom. Siyempre, dili sa tuang panag-uban, mga higala. Ato ang programa na ikipaluyan sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Well, okay niya ang XFM!
1: Exciting!
2: Saan nga ikabatiyan sa imukuna ni mong bana?
3: Hi! Nahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan ni mong bana, usig ikabatiyan?
3: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
2: Katong ikatulo ni mong bana, usig mag ikabatiyan na to?
3: Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
2: Muba! Naman kay ikaupat nga bana, usig mag ikabatiyan na to niya?
3: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santol Plus Gold.
8: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santol Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kita mga katropa. Siyempre, ganito programa sa itong pagbayad. Ganito programa. Ganito, ganito. So, may pupuntun sa Santon Gold Coffee Mix, no?
1: Yes.
0: Ang Anay Glutathione and Collagen.
1: Magkagwapa din yung kape master.
2: Ang sapa, ang sapa isang ka.
0: Magusti.
1: Tanawa si Maring Erika. Guwapa pa ngayon.
0: Pang ang mga nindot ngayon isang ka.
2: Sa pangandi ay, para mo ato ko sa muli ko sa La Pilipina, no? Di pa lang ko daan sa Santol. Wala na. Taguyan ako, Maring.
1: Kamulo, kaila ko. Kinsa to?
0: Kinsa man.
1: Katong nagsugod din ha.
2: Dili, uy.
1: Adi dito mao?
2: Dito mo ko sa Santol.
1: Ito na paralyze?
2: Paglingi na ko, Maring. Kaya dito man sa Santol, ginagasitin na ko. So sa Ibalmer man, sa St. Peter.
0: Bukot siya. Bukot siya. Ito yung istorya, ha?
1: Lugan to, Maring, uy.
2: Ano ko, din sa ako, uy. Kay... Happy ba ba ako, no?
1: Oh, di ay.
2: Kanang...
1: Wala mo yung kaka-happy ni mo. Giuban ako ni mong bungot.
2: Mo gani, Maring. Kuhan na yung Maring. Kaya nandili na niya silhig sa pusod, Maring.
1: Pero nabalaka ko si mga Maring. Kaya mo na ang mga reklamo na si Edgar.
2: Kay?
1: Sigilok ka na kayo siya.
2: Mama na yung ganahan.
1: Hadi ay.
2: Mama na ganahan. Labi na ako na ng ungaro ng yang ko.
1: Ay! Kagilok, Maring.
2: Subayan ako si Mama Ring din.
1: Ayaw sa Maring. Ayaw na tatakot.
2: Ay mga hey Maring ha. Ato ang programa live. Nga live kita makitaan ka ron sa XFM 107.1 Tagom. O niya pwede ka manawag sa ito ang... Ngayon, ganina lang. Kita dirig na day hotline sa police station.
1: Oh, diri?
2: Nag-comment diri. Oh, kasi rin siya.
1: Ay, kaya na. Diri, magigikan sila nag-program ang police station.
2: Kung gusto ka makakita sa... Nainangita diri, nag-comment. Asa daw, nakatag-bultag number sa Tagom City Police Station.
1: Ato na, Maring.
2: Dili, i-search sila ang... paid sa kuan sa Tagom City Police Station.
1: Yes. Yeah,
2: nadito ang ilahang hotline.
1: Nadito ang mga ang number. Oh, okay. Init-init pa to hotline man.
2: Yes. Ay kalimot mga igala ha, kung dili ka kampante sa imuhang giinom nga kape, pulihin na ka na og Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix mga Maring unsay sang kape diri ya?
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Dunay.
1: Na ay collagen. Ang glutathione.
2: Wow.
1: Ingon ana kalami ang ato ang kape.
2: O niya kung lami na kamas mo lami pa yung
1: kape. Yes, tinuod niya na. Makita mas ito karon nga lami mapunta.
2: Ako na ka na, kumala mo ko ni Edgar, yan sa ko lami.
1: Oh,
2: wey.
1: Oh, tayo.
2: Matruhan ko niya, Maring.
1: Oy!
2: Grabe.
1: Dili ka masumulan, Maring.
2: Ah, may managkuan kay sumol, dili man, wey.
0: May managbiko kay kung ayon.
1: Ay, matikaon.
0: Matikaon kay sumulan, ah, di ba?
1: Si Edgar, de, ughan or matikaon?
2: Kanang ughan. Ay, kalimot mga Maring, ha? Tawto-tawto ang live drama. Apan sa dili pa doon na pa mga nag-request diri abi kang tahan yun ng mga bayot, be.
1: Ay, napag-request dahil din. No? Wala pa na sila na pull-an?
2: Ay, sani? Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansin, New Sambog, New Corillia, Davao.
1: Yeah, hello! Shout-out sa mga taga New Corillia.
2: Pero sa... Hey.
1: Aba, mukhang tagi.
2: Mga Maring, pa-request kong song, The Actor by MLTR.
1: Ay, militar na
2: sa... Militar. Sige, B, si Tia Daria, siguro may mong balak na mga MLTR.
1: Ay, kamalo ka nga, militar, mag-usaw na guard.
2: Militar ka? Are you militar?
1: Yes.
2: Militar T? Spell militar.
1: Lahit, maray mo ha, Maring, kay kanang mga, kuha mo na, mga militar T, kanang naman asa kanang... Sa Luneta?
2: Nagdadaak
1: mga strappers? Eh,
2: makita akong pasas ba?
1: Mani, pa, pasas na ina?
2: Pasas?
1: Kayo kong munggos?
2: Pasas di, uy. Pasas nga na giprito.
3: Ayaw ba?
2: Kanta na. Okay, really good shit, go. 1, 2, 3. Kinik at tahatod ni kanato sa Santon Vitamin C. Mapalit sa to ang mga Yes to Health Clinic. Makita
1: yes.
2: Nila sa may palingki. Tapad sa Mr. DIY.
1: Aha.
2: Pakitaan si Doc CJ ni Druda. O siyempre si...
1: Palanga!

0: maring ha. Sorry kaayo kay si Tia Darian, surrender siya sa kanta mga maring.
1: Dili maring na nasangit maring.
0: Nasangit wala pa di matarunga og kuan di ay limugmog di iPod.
1: Kare nug mo gabi grabe mangud si Lando oy.
0: Gabi gini si Lando baka tong kami lagi kay wa lagi.
1: Ay, siyo mo yung kaayo di ay.
0: Oh, okay. Ako man sige lang yan, may kuan Lando ka ng keratin. Ay, ay, mga maring, ito na madungo ato ang live drama pa sa Dipa. Good morning sa mga namati karon diri sa Jensan.
1: Yes. Mga taga na maring.
0: Asa dapit sa part sa Jensan ganita madungog
1: sa Jensan yun siya.
0: Sa sentro sa Jensan.
1: Yes, maabot pa na siya og kanang Pulumulok maring.
0: Sa Pulumulok?
1: Yes, the diri sa.
0: Mga nang tiyog sa pabo no?
1: Pulumulok. Bait lagi ka maring.
0: Alangan ka nakasanton na.
1: Maabot pa na sa Glan maring. Sa Glan, maabot sila sa Glan.
0: Sa Glan.
1: Yes.
0: Ang tuhod mo. Asa pa
1: ang Jinsan mangod ma rin kay Ubos.
0: Ubos sila Jinsan?
1: Nasa taas ang Pulumulok.
0: Hala, uy.
1: Manang kada.
0: Namo gina sa taas ang Pulumulok.
1: Okay, kung maubos pa na Pulumulok, mura na si
0: ito,
1: Papo.
0: Ito na na.
1: Pulumulok.
0: Ay, naku. Hindi tayo mag-isikot ako nabi. Kaya na mga bata na mati ro.
1: Na si
0: Ma'am Evelyn.
1: Na si Ma'am Feli.
0: Si Ma'am Feli Feliciano. Good morning, Ma'am Feli.
1: Yes.
0: Ismaela Sabeliana Asuncion. Good morning sa mga taga
1: Nuevo Iloco. Ato mga katropa na agikan rin sa Nuevo.
0: Yes.
1: Padulong na sa Andili.
0: Uh-huh.
1: Panibasan. Sa Kinuban. Elizalde. Padulong na na siya sa Tagbaros.
0: Kato nung gato na to, sa to ka to, Elizalde man doon, no?
1: Oo, oh, Elizalde to.
0: Kato na yung bata, mangulatag, maestro.
1: Hindi ka mamalik dito, Maring. Makulatahan ta dito, Maring.
0: Ay, mabalit ta, kaya may parinti si Bubong dito.
1: Oo, tama dahi, kaya maglitsun pa dahi sila
0: kasi
1: dito.
0: Kasi mga parinti dito. Nakansin yung parinti ni si Pari Bubong, ay.
1: Oo, masigasan, ay parinti.
2: Ah, namagay na yung mga parinti dito sa Planet of the Apes, di pa?
1: Abi.
2: Ninaon ka. Naparindi ba kayo?
1: Wala, milabot na na. Bong, milabot na to, Bong. Iyapon na, Bong.
2: Kamoy nagingon, anak. Kamoy nagingon.
1: Iyapon na.
0: Ay, masad na.
2: Ah, nagay na. Sige, sa mo, kanta ba mo?
0: Kanta ka?
1: Ikaw, kanta ba ka? Anak pa yung nag-request.
2: Asa to yung kanta, eh. Sa mo yung request yung nadiabi.
0: Hoy, dati kanta ka kanina si Yoyoy daw. Yung i-request niya.
2: Yoyoy, baby.
1: Ito yung irong buwang.
2: Ah, Moto Yamaha, Kawasaki, Honda, anak.
0: Kana, oh. Ingin pa si Dong Tuling yung sanga is watching mura po. Luya lagi ka master aba. Ingin pa si Metsiorong basig na ikinig.
1: Ayay,
0: abe nabantayan ka.
1: Ayay, nabantayan.
2: Metsiorong, ikaw.
1: Manang nagluya mo na master.
0: Luya ka.
2: Metsiorong, distingay Metsiorong. Kaya magkaiwan ka. Amo din yung inani mo din yung inani ng luya. Atura kay galuya.
0: Basig mana ka Metsiorong na. Abdi ka, uy.
2: Ah, lima.
0: Abdi, manamaraman na kay makina.
2: Magkaingon yung gabi, siro nga. Masalamat yung kanimo, sir, kayo. Maayo na kayo kong pagpangihin.
0: Ala. Pas-pas ba kayo si Mokwan, mo rin na yung makina sa sunrise.
1: Di mo ko na luya, uy.
0: Ha?
1: Luya mo na ka, master.
2: Luya.
0: Ay, luya di, ay na.
2: Luya?
0: Luya o luya?
2: Kaya lang kayo kamarin na riyan. Ala, bebe. Ano kayo nga, mokotoy, be.
1: May gano'y ka nakachinilas ka, di kayo klaro.
2: Excuse me.
1: Yes.
2: Dili.
1: Sige nga ngaral.
2: Mokotoy. Iba yoyoy.
0: Mokotoy?
2: Mokotoy hoy.
1: Mokotoy hoy.
0: Mokotoy hoy. Mokotoy hoy. Nakita na ba dito?
1: Waha. Dako sige katawa niya, Metsiorong.
2: Kani si Metsiorong, mag-apot lang ning atong dalan, Metsiorong. Ah, mabalik yung kasagiana ni mo ba?
0: Lupit pa yun, nakikita ni magbanakon.
1: Hala, absent lagi si Kwan, si Joaquin.
0: Hala, si Wilma Joaquin?
1: Oo.
0: Asa ka si Wilma Joaquin?
1: Absent na.
2: Hoy, si Kwan, Ismaila, Asuncion.
0: Basaha.
2: Hoy, mga katropa, wala, mawala dyan akong stress. Watching you in FB. Aba, paim na si Master Octorbo.
0: Aba!
1: Aya!
2: Sige!
0: Hoy, ikaw gigipunder ya sa to ang mga si viewers.
1: Walang imo ang
2: adlaw. Dunganon ko ni si Mama Ismaila o si Metsiorong. Para di lang mahay.
1: Pero imo ka ganyan adlaw master kay ikaw ganyan ko ang ikaw na gitagna.
0: Ikaw na ganyan gitagna ni ko ang
1: ito ipauta. Ang saman ni master na mga mga bisita.
2: Ang saman ni, ato ni ang andamay na inyo mga kong
1: ganyan. Parawa kayo ba si mga na-dislocate na.
2: Kala, okay, sige na. Okay, sige. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: cái mà ác xảy thôi. Ôi cái này còn mua cho tôi. Tôi đi coi coi coi coi coi thì sẽ đi cái tôi. Chỉ cần rồi anh có rồi anh có coi. Chỉ cần rồi anh có rồi anh có coi. Mà có tay sẽ đi cái coi coi coi coi coi thì sẽ đi cái tôi. Chỉ cần rồi hơi hơi chỉ cần rồi hơi hơi bọn cái cây cả tôi thôi. Một số ra bùi ra nên mình bán đi coi. Tạm anh ra tạm anh ra.
1: Okay. Sorry, Ralph.
0: Sorry, Ralph. Sorry, Ralph. Hangak manining mag-concert. Uy.
1: Reels na.
0: Reels. Alright, sige.
1: Ay, nako, mga maring. Yan, kadali lang kayo, ha? Kay, saan mo to ang, Arabi?
0: Sa mga nito si, katawa na kanining, ha? Na.
1: Dito, eh. Sigarugoy, hoy. Kagamay sa tumoy. Sigarugoy, hoy.
0: Okay, sige. Ato lang sugdan siguro na rin. Kaya 11-2-2 na.
1: Ganit lang kayo. Kaya wala man rin ma-save tong ato ang intro diri. Away.
0: Asa man to tong
1: so,
0: intro?
1: So, title ato paringgab. Kanong intro. Kaya kung ako ikaw. Wala lang. Ha? Na-save siya. Sa title, kung ako ikaw. Kung ako ikaw. Ay, naara ang intro sa mga bayon. Oo. Boy na mga maring, ay maghawa niya kay masulit na ito ang live drama niya. Ando naman on!
0: Kung ako ikaw!
2: Ado na ka bang isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini.
0: Dini
2: lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
0: Ang kinabuhi sa tao isusama sa kabalot. Usahay mulinaw, usahay mudagko ang balot. Ang kinabuhi sa tao isusama sa kadahon nga nasa masapitan kini sa usa ka sanga, humuhagsa kini sa yuta nga laya na. Mga maring, ako di ay si Harold. Usa ako sa mga minilyo ninyong tigpanubay ng inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Kani akong suwat karon mga maring, munang ipadangat ako na sa inyong sibyaanan kay bahin kini sa ako ang asawa nga sinining. Kani mga asawa na kong sinining mga maring. Ako mga maring, nagtrabaho ko sa kasagingan. Niya kani akong asawa, naras panimalay. Wala siya lang trabaho mga maring, kundi lang mag-scatter. Ako lang siyang ipaundayunan kay Balokong, ang ginagmayera man na iya, piso-piso. Apan mga maring, nililalim. Kini problema karon nga nagpagkabiban ng akong abaga. Wala ko laing madangpan, wala ko laing masultihan mga maring, kung dili kamong tulo lang, kaya kamo may nagpalik-alik ano yung radyo nga, mangilingig ko lang kayo mong manambang. Labi na ni si Maring Erika, labi na ni si Maring Daria. Labi na ganyan mo, Master, kaya nagkaupo lang ang agyo ni mo. Para masayaran ganyan nyo kung usagi-uno niya akong suwan, yun ano yung mga panghitabo.

0: van yendo con su cuarta con ganas.
1: ¡Daddy!
2: ¡Ay, mami!
3: La que
1: no se rega, no se rega, Dani. Le acalemos que hacemos carácter, Dani.
3: La pando como me, la pando. La pando no como me, es que.
1: La roja, Dani, va, Dani.
3: Aquí está con todo hora, toma mío.
1: Soco el plan, Dani. Pal pac la cae, Dani. Cara va a ir mi.
3: Cara va a ir mi carácter, Dani. Sorry, mami. Ah, ane mo kare mami.
1: Wala ka na ka. Kumusta mo trabaho sa gingan?
3: Kapoy kayo, oy grabe.
1: Ha?
3: Sige na tag trabaho ani kami kag sweldo.
1: Mo jud ka reklamador kay kano?
3: Kap. Alas 3 pa ta mo gikan sa duty.
1: Ah.
3: Ya alas 3 pa sa auto, pero kapuya mo gina.
1: Ayo ko kog singkay dadi kay kabalo bisag
3: sa dadi. Istorya pa na.
1: Dadi ikaw ayo na sa kag istorya. Kabalo medyo kasa ko dadi nga ako kun dali kay ko mahurt og imo kong singkahan dadi.
3: Oh singkahan na.
1: Ayo ko taas-taas ang tingog dadi.
3: Klaro na ba?
1: Wala ka na kaunya sa may akong kwan diri, akong pangkuan na mo diri.
3: Bili lang tika, budget lang tika. Na kay budget kada adlaw.
1: Bili may budget nimo.
3: Kagaan tika 50.
1: 50?
3: Budget ka ni 50.
1: Grabe naman ang 50 dadi oy.
3: Kanang 50, butangin na listahan. Ikaw na bahala na kung sa'yo pamalito ni mo.
1: Ikaw may molista na lari, kaya ikaw may sinder.
3: Nanang na inaw, nanang listahan, gilukot niya.
1: Money,
3: grabe. Mo na na imong, atoon ka, grocery ka.
1: Grabe.
3: Ato ka palengke.
1: Grabe naman na imo, daddy. Uy, di naman ato na makaya. Sarabi?
3: Kasi, o tanawa.
1: Nanaon ako, nanaon ako, baby, baby, okay. Baby, baby.
3: Nakalukot, nakalukot na.
1: Nakalukot niya.
3: Nanang na niyang kwarta.
1: Ah, grabe naman niya. Sabi ni, Monday to Friday only. 250. Sabi niya siya, 50 per day?
3: Sabi niya?
1: Pamahaw, jis. Jis pandisal. With jis. O niya, na ba yun?
3: Dili na kayo ta magpa...
1: Maniod to.
3: Garbo-garbo.
1: Usa maniod? Usa maniod?
3: Dili na kayo ta magpa-garbo kayo. So, at least, masudlan at unta yan, okay na.
1: O niya, paniod to. Muna niya kung budget paniod to.
3: Okay na, muna.
1: Noodles, 20 niya. Itlog, jis. Sabi oh. Niya siya, magic biskuit ni?
3: Oh.
1: City, o niya ka, bitsin, tres, singkwin. Ah, grabe.
3: Na nailistahan.
1: Pahanto na ba ni hapon?
3: Yes. Di na ka maglisot na, mami. Ayan na si Kikangal.
1: Pamahaw. Sabi niya, pamahaw.
3: Ato ang sweldo. Budgeton niyo na ito ni.
1: Pamahaw. Jis, malunggay. Malunggay pandisal.
3: Oh.
1: Panyoto, 40. Isda o kalumunggayan. O panyahapon. Grabe naman na. Ano yung mga? Grabe naman.
3: Ano yung imo pa man na utroho niya naman na? Nakalista naman na.
1: Sige, sige, ako rin yung budgeton niya, ako rin yung budgeton, ha?
3: 50 ang kanakaon.
1: Daddy, nako'y request ni mo ba?
3: Ano sa mo na?
1: Ako, sige-sige-sige-sige, daddy. Lay-lay ka, daddy. Sige, di mo sige-sige-sige, daddy.
3: Malakaw na ako, mami.
1: Sige, daddy. I love you, daddy. May case, di ha?
3: Mua-mua-chop-chop.

0: Anagir pre. Naka-budget na nakuha ang mga palitonon sa balay.
1: Matibangan ni mo, pre. Kagamaya po gi-budget ni mo, oy.
0: Siyempre, pre, gamay kita ko ka swildo. Ato ginang budgeton kay wala na para sa unog na mga emergency. Wala na kay palit. Kalibangaon ka niya. Wala kay palitambal.
1: Di sa pag-unsa, pre. Pero gamay kay 50 sa kadlaw. Yung sami, mapalit na 50.
0: Pero, okay kayo kung asawa, pre.
1: Ah,
0: namadya. Gabi, no? Oh, budget kayo. Kuya, kayo mong budget akong asawa. Kanang tag-sigwinta. Ah,
1: grabe, oy.
0: Wala pa mga siguro na isubra na.
1: Iya po na.
0: Ah, makani.
1: Pero pre,
2: ayaw na ma.
1: Dugangi po na, pre. Basig.
0: Pero dungagan ako, pre. Pero wala na. Wala na mag-ikadungag, pre. Kaya mga igo. Igo na kayo nasa swildo. Ako na lang ginag-balansi ka na adlaw.
1: Pero may swildo din mo dahil sa mong trabaho dahil tingin mo na saging.
0: 30 days ang buwan.
1: 30 days. Pisoy mong adlaw, pre.
0: Gano'y, oh. So, manawin mo nga. Sige daw.
1: Short maka, pre. 20.
0: Na may kuan na overtime na pre. Jis.
1: Matay di kaka.
0: Yamo kani, usahon mo pag budget na pre. Una na ka gamay imong swindo. Sige, usa man imong budget si moday.
1: Tuod no.
0: Kanang 50.
3: Oy, wa pare.
1: Ay, si pare.
0: Pare.
1: Pare
3: Harold, pre Harold. Sa man siro na kabre ni portal ring na lang dati tes kasi.
0: Naman to saya. Di naman ay naman ko ang liner nga kanang gigihanan sa saging na ay portahan.
1: Soso magini pre.
3: Soso de pare ako pare Harold. Pre, may bayari ko guwan, pre, kay si Mari ba, nangutang sa guwan.
0: Pre, pitos ba kayo, pre?
3: Bayari, kay si imong asawa ba, nangutang sa guwan.
1: Bayari, ha? Pre.
0: Nangutang?
3: Oh, nangutang, pre, kay short ang iyang pare. Pahit munggos, pre, na pare siya nito, kaning tauge.
0: Sa inyo ha, pre?
3: Na-short.
0: Sa man yung bayahan, ang kagibadjitan naman ako ito. Budget naman kahit itong nangutang.
3: Pare, nagpalit pag yun siya o ganyang lumpia pare nga. Katong lumpia, barato na ganito kay puro rapier ito pare.
0: What man to sa listahan tong lumpia? Unsam niya kung...
1: Malagipit mo yung asawa na pre.
0: Unsam
3: niya? Pare, pare,
1: kung... Magniwang yung mga
3: anak. 300 sabi ito pare, 300 lang.
0: 300? Unsam? Kanako ana?
3: Pare, saan mo man ito? Di ba ako kabaliban si mga asawa?
0: Takuwag sobra. Unsam niya yung... Ano man yung kusawa nga pataka na
3: malit? Nagpalit pag yun siya dito pare, namalit pag yun siya yung mga shampoo.
0: Ha?
3: Namalit pagin siya og mga
0: sawa-sawa
3: pa rin kay...
1: Napalit siya og shiver, pre.
3: Ah, shiver. Nagpalit siya ka na pang pilog-pilog pa rin ba?
0: Anong i-appealan ba niya pa rin sa sarili nga para naman ito sa among makaon, tanan?
3: Ingon pa ganito siya pa rin nga.
0: Naunsa man yung bihana.
3: Ingon pa ganito siya pa rin kay naamay ni Addo dito pa rin nga magtusok-tusok sa limbaba ni pa rin. Ari sa Rios ba? Magpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap isang gamiton niya maka.
1: Pre, pre, wala gi apil. Wala gi apil ariyo sa pusod, pre.
3: Wala pa rin, wala pa rin, wala pa.
0: Di ka itong matitanos to kung asawang pipirsin itong...
3: Revenge?
0: Revenge?
3: Revenge pa rin.
0: Pura na, pura klase.
1: Pre, karuan yung mga asawa, pre.
3: Kina-kina ko siya magtuunin mo sa imong ang... imong baba, imong ang bait pa rin. Wala pipisiwol. pare, bayari ko, pare.
0: Pero, niya, wapang matang swildoan eh.
3: Apa sa kabayari ko, pare, ay nag-swildoan. Alam, siya, pare.
0: 300 to, pare.
3: 350.
0: 350?
3: Oh.
1: Malagay na, pre.
0: Unsam na asawa, pre.
1: Tagayin niyo mong asawa,
0: sakto. Tara na, pre. Tara na, nanubra mo na eh. Nagtuo ko nga sakto na kaya itong tag-sikwinta kung yata nga budget siya.
1: Kagamaya na si Quinta. Dugangin na yung mga samanda. Igo naman ka mo, Jer-Jer. Jer-Jer,
0: bangas ka, bangas ka.

Mga maring, nasya akong galit mga maring? Kay, di ko nagalit ang kukuparin ako mga maring, banga. Nangutang ko na siya kahit nagpalit doon siya ang pagkuhaan nito. Nagkakasang pagpapalit niya. Akong budget, 50 lang ang nakabayad. Itay, ganyan akong asawa. Ay, nasya ko kukalit na. Muragula kayong, oh no, nakaanak ko gusto kong galingon ko. Puto pa na, nalik ko nga, isigitan na yun. Nalik ko, inani mga pangitabo.

0: Hey! Naun sa man ka?
1: Daddy, ayaw ko singkahi, daddy. Kay,
0: ikaw ma?
1: Hindi rabay yung kumayo
0: ko, daddy. Kinsa din mo singkahi nga, layo pa daan, nagbangukok na ako. Na! Maklami na kay kakumoton. Nga ano man ka nga, nangutang manika ila pare. Nga kabalo mo ka ang budget ka to sa listahan, Raman.
1: Grabe sa ka, daddy, oy.
0: Nga ano, apilin mo nimo itong mga, ibuang mga paraprenalia sa mga lawas nga. Kung napay mga make-up to, pangkilay nga, unsap to.
1: Alang ang ganahan, para ganahan po gamong kung tanong sa kuwa, daddy.
0: Ganahan.
1: Kung sa day ka.
0: Kapalok ang kamay, kitag income kamay, kaya ito ang swildo.
1: Daddy, magpa-parlor po kong ko.
0: Nga, nama, unsa
1: ko man. Unsa ko man, api.
0: Kapalok, kagibadjitan na ganit ka nga, mauna na imong paliton. Anong iapilan pa may mong sarili, nga nara makadres balay.
1: Daddy, usa grabe sa ka, daddy. Uy, grabe sa ka magkakuan sa kuwa. Marami kung di ko ni mo asawa.
0: Kinsa may matanaw ni mo dire, nga nara makas balay. Ano, usa pa may pagpapahari mo?
1: So na nagsilos ka? Ay, pag silos-silos ka, naramang ko ni balay.
0: Ano, magsilos man ko?
1: Grabe ka ka makastoryan ako pa.
0: Napay, mga... Saba, ikaw pa naman masuko ka ron.
1: Grabe ka ka makastoryan ako, mura ka, dilibada.
0: Huwag naman na maon eh.
1: Ibu na ikaw kwintahan?
0: Kwinta!
1: Uso naman na ako papaynong shampoo!
0: Kaya tagaan natin ka og budget. Nga nga nang nanobra pa man.
1: Ano kay maayo, ano kay klaro, kaya magkapanahin mo
0: na. Ayaw sa nagunahan na imo para sa imo sarili.
1: Ibu nyo kong ipakulawan.
0: Si pakulawan ka kita naman doon din eh.
1: Ibu na lang ipa-storya niya sa gawas. Kaya inaanak ko, inaanak ko.
0: Magpasagad, magpataga. Ikaw sa sunod, ukong sa i-budget, i-budget. Kaya wata yung swildo.
1: Akong shampoo! Akong sabon! Akong kape!
0: Ya ako! Mutrabaho ko! Naligur ako! Wa akong sabon! Wa akong kape! Wa mo akong shampoo!
1: Lahi ka! Huwag lahi ko, daddy!
0: Ano mo shampoo mo ka? Ano mo shampoo ka? Gawa mo kay buhok!
1: Grabe kayo! Ako matabot na itong ginabuhay! Paala ka na!

0: Tama. Mo gina pare.
1: Tama na na pre. Tama na na imong shata.
0: Oh, ame pre. Ilang problema ay nako pre. Nawala na sa budget ko ang ano tag 50 pare, wala na gisubra pre.
1: Dili na maayo ning anang gabi gastador nga asawa.
0: Wa gay klaro ning asawa.
1: Ako man biyan ni mo na.
0: Tinawag ka pare.
1: Ngayon doon sa dakang rin sa perido. Sa perido sa...
0: Sa may mga kuha nito. Sa
1: buro galingan.
0: Sa stepping sa mga babae dito, pare.
1: Kaya na lang kay mga ngilaan man.
0: Kasi dito mapusilan dito, pare. Dagan na ba kayo nangatumba nandito?
1: Sa gasmin.
0: Pero ako ang siguro na pareha kay... Ang akuha mo kong budget sa balay. Akuha na nang i-budget kay... Para... Ang isa kabulan nga sweldo, pare. Budget yun na tanan. Kaon na yun na, pare.
1: Nagsabot ba ko ni mo, pre?
0: Pero ang ano natin alam ko sa kosawa, pare, giapin na niya pang pagwapa, pare?
1: Ah, grabe po, sawa ako.
0: Pangkilay, lipstick. Oh, pampilok.
1: Grabe
0: may make-up. Natin alam ko, mas mahal pa man sa amo ang gikaon ng iyang...
1: Sige, pagwapa po ni Ipon. ako pa na ni mo, pulihan ni mo na,
0: mo ba, pre?
1: Pulihan na, daganda na siya, perido.
0: Oh, ganda. Oy, pare! Siyat, pre. Pasiyata, pre.
2: Ako, kasiyat ako na nito, pre.
0: Ay, lahat mo na yung one for the road.
1: Nagpanglayag na din eh. Nagpanglayag na din. Ay, no, pinom.
2: Sino problema nyo na, pre?
0: Ay. Pare, napagawas na ko sa kong ibate, pre.
2: Sino yung problema nyo? Asawa niyo?
1: Asawa niyo.
0: Lagi, pre?
1: Gastador kayong asawa niyo.
0: Grabe.
2: Asano yung gastador? Reklamo kasi yung asawa yung gastador?
0: Oo, pre.
2: Huwag ko reklamo sa mga asawa ang takar ng paluha.
0: Okay. Oh, sabi mo, sawa dahi pare.
1: Sabot mo, sabot mo.
2: Ako, wala ko. Ako lang, problema ko naman ka sa doon. Ako asawa pare rin ngayon sa hindi ko mga takap. Kasi maluwan. May suryan na yung asawa pa rin ngayon. Inigtanggal ako sa inigsuot ako sa konsilinas pare. Basta naging luwa pa rin. Kanapay.
0: Sabi na.
2: Kanapay mo nga imuang asawa.
1: Magilingig na yung
0: asawa. Sabi na yung mga asawa pa rin. Bura mo nag... Naaman siguro na ikuan. Naanay tight talk pare.
2: Pare. Kailala, style pa na niya pare. Grabe ko na pare.
1: Mas labaw ba siya panudan?
0: Pre, kapoy na kayo kong trabaho, pre. Kamay kayo.
2: Iyon, ano agad, pare?
1: Pre,
2: Ayamatra.
0: Dane, pare.
1: Mangawat kang saging, pre, sa inyo mong itrabuhan, pre.
0: Pre, kasi mapasilan ta, pare. Luhan ay mapasilan. Hindi ka mapasilan, makurintihan, pare. Tanawa to na mga bata ng nungkit o santol. Nakurintihan?
1: Oo, lagi po. Ay, ila.
2: Hindi ka mapasilan, pare. Makarahay ka.
1: Ay, huli na ko, pre. Huli na ko. Basigo. Asa pa yung ngayon.
0: Pre, salamat. Ay, salamat kayo, pare.
1: Murot to mong tambang di mo, pre. Tiba ni,
0: okay, pre.

mga maring. Mura yung anang makadugugustang bags kong mga kumpari, mura mong ka nang din ako madawat ba? Din ako madawat na yung pagkagastador ng akong asawa? Pagkabot ako dito sa balay mga maring, kay daka na kayo ipangputang sa lamisa, yung mga prutas. Akong budget ko na ako kay 50 ra ba? Nakabayad yung kong 300 sa kong amigo, sa kong kumpari, yun. Puto ka lalis mi ato nga time kay kanalagi nga di ba pugna nang iyang pagka kanang gastador. Puto ka isto istorya mi kay akong gusto nga mauki na mi ba. Puto sa kagabi ni ana ina ni mga pangitabo.

0: Mami.
1: Ay, daddy.
0: Sa sunod ba, kanang mag-budget ha? Budget ha? Kay para nga to ang isa ka bulan nga kaon, masakto gud siya. Kay atong swindlo, kamera kayo.
1: Lagi, sorry kay daddy ha. Ako daddy, wala man ko'y problema na daddy. Kay karoon na, alas 12 sa gabi naman gyud. Alas 12 uno naman gyud daddy.
0: O gani, gani.
1: Mas mayo mga na mag-istoryahan na ito daddy.
0: Lagi, kay... mo gani istoryahan, tika karoon nga. Inaot ko nga, dili na ni mo usbon na ha?
1: Ah, dili ko na usbon mga
0: daddy. I-budget yun na, mami. Oh. Para nga to ang... alas 12 sa gabi na, pa'y tao? Kung saan eh? Kisa man eh?
1: Kisa man eh, daddy?
0: Kung saan eh, Brad?
2: Kasi boss!
0: Oh!
2: May gabi na, boss!
0: Kasi may, kung saan ito ah?
2: Bossing!
0: Kung saan may ito ah, diha?
2: Boss, nari si Kandok, Nining? Nining, Nining Batugahe, boss?
0: Uy!
1: Ako, kisa na!
0: Kasi man, mami, nami nangita sa mga?
2: Madir! Nay mo parcel rin, Madero?
1: Uy! Ay! Naabot niya! Ay! Lado ka rin ko nung paabot na ni Daddy!
0: Hunsa! Parcel na po!
2: Parcel boss! Kwa na rin!
0: Pila mo na!
2: 1-5!
0: Ah! Kadako!
1: Daddy, kwan magunan
0: ko! Mami! Hunsa! Hunsa man yung awa!
1: Daddy, kalma lang Daddy. Kaya kwan man yung makatabang-tabang upo din mo ni. Kapag nung hunsa ni?
0: Hunsa pa rin na?
1: Vibrator!
3: Ayaw naman!
1: Para tuhon lang yung sikanahan ginamit ang buwi. Mano ka itong gigarad sa doong? Katong anong?
0: Stipo.
1: May matik ko na itong ginamit ang... kwari ka itong sikanahan?
2: Oh, ma'am. Wala, ma'am. Pasis ako, ma'am.
0: Pasis na ito. Bunalan na ka. May paywaan na mo nga giyaton.
1: Lagi.
0: Mami, mga pa may pag-ingaw nato. Onsa naman ka? Uy, imong utok asa na...
1: Ay, kung istorya ginanagod?
0: Budget ba? Oh, pa, ingon ka ganyan, okay na niya. Karoon naman eh, parasil di ay.
1: Kung sa amin eh, makatabang manin ako, kaya ikaw, dili naman ka mo, kuala ko, dili naman ka mo taan.
0: Gamitin, di mong nipir.
1: Ha?
0: Nipir ay mong gamiton para maulpot.
1: Ulpot? Kaya sa amin naman eh, ginamit mo na tanawa. Oh.
0: Alak ko
1: sa... Dako kayo, no? Kaya manin siya tanawa, pangalan na sito na... BBC.
0: Buna ka katanaw ko, mami. Lain kaya.
1: BBC?
0: Di na kaganaan sa ko, ha? Kaya tungod kay kapoy ko gikag sa gingan. Nga ni maho na kong tagok.
1: Dili
0: na
1: di.
0: Mao di ay nga. Kadauli na ko. Dili na kayo. Hinay na kayo mong kinapyutan.
1: Mali na ay mo, dali. Mura kang tinapa.
0: Unsa ang tinapa?
1: Kuan, ang imong baho, murag tinapa.
0: Unsa ang tinapa?
1: Ang imuha.
0: Bangas ka.

Mga marin, muna ako problema ron. Akong asawa, mga marin, hindi na ako makontrol sa iyang pagagastador. Ang akong mga budget, out of budget. Puno na kayo kong utang rin sa muang mga kauban rin, mga marin. Kaya sama man akong asawa, mga marin, takatakala gasto. Tabagi ko ninyo, Bi, kung saan, namabagay na ba yung pag-asa ba niya kong asawa nga, sige order ng parcel, sige order ng mga pagwapa. Karugod, mga maring, ang nausong asawa, maring, kanang wala lagi ka nang, wala lagi ka nang pangputang sa naong, puno na kayong milasma. Lain na kayong naong asawa ron, maring, mara naging kulata. Tabagi ko ninyo, may maluoy mo. Magpaabot ko sa inyo, mga tambag. Di nila lang kutob. Harold.

0: Alah, sige, kanin doon sa sansoy. Kaya ganahan kayo sila aning kanta ba? Oh.
1: Ganahan kayo itong mga kuhan-ani at mga viewers.
0: Mga viewers.
1: But anyway, mga maring, ha? Balik tayo sa ito ang panag-abandi tayo gapon sa XFM. O, siyempre, mga igal, alas 11.48 ng atong oras. Live gapon ito ang programa karon sa ato ang Facebook sa XFM 107.1 Taguan. At balikan ang kaagi ni sa sender na ito, maring.
0: Si kuhan, Jun Champong. Adilay, di si Harold.
1: Si Harold. Anyway, ang kaagi ni Harold, mga maring, kay mayroon ka ng gastador. Mura gastador ang asawa niya. Gastador ba ito? Pataka na lang ka ng... pero gamay rin po kayo ang...
2: Masking wala na sa budget.
1: Wala na sa budget. Gamay rin po itong ginahatag ni kuhan nga budget. Uy. Gamay resap ko ayaw nang...
2: Mas gamay rin po doon yung swildo maring yun. Kaya yan lang ipaiguan.
0: Pilar pa ba swildoan ng kuhan siguro? Hindi po kinana ka dako.
2: Karong gamulang rin nasa ng hurnal.
1: Ah, gamay rin good po di ang iyahang swildo maring.
2: Basta kibadgetan lang po sa swildo maring.
0: Ikaw lang ba? Masibuan lang.
1: So, muna ka ang problema mga higala ang kaagi sa Osaka Little Thunder na to. Unsa inyo mga sulti ani, unsa inyo mga assessment ani ha? I-text ka na sa to ang, ay nalubat pa na akong cellphone. So, comment na lang sa to ang Facebook Live.
0: Comment down below.
2: Si Mami Josie para...
1: Unsa inyo ni Mami Josie?
2: Ikaw na lang ba na mag-budget?
1: Talag
2: sa on na kaya ng mag-budget ang banang. Yan sa on man ang katrabaho man.
1: Gani, kantahe dyan ang og paru-paru G. By Tuber Keliano.
0: Paro-paro G. Ayaw, kayo ma-discover lagi. Hindi na makanta na paro-paro G.
1: Si, ano ba si Mami Josie? Maragod na iahanggiingan nga.
2: Og si Kwan, si Nining Garcia sa Tanawa.
1: O sa ingon ni Nining, sorry Nining. wala magigig ko ni Nining. Nining, ano si Nining nga, ha? Wala man nga, sige na mas pangatawa.
0: Ang gan, eh.
1: Dahil lagi na sila.
0: Wala, oy, sige na, doon na yung sirong,
2: birahin na lang, kasi 50 na.
1: Ay, 50 na. 50 na, di ay.
2: 50 na, ay na, langanin na.
1: Uy, birahin na.
2: Birahin na, master, kay ikaw may napalig-alig na, master.
0: Mugani. Well, Harold, no, ang imo problema ka rin, Harold, very, kwala kayo na siya, difficult, but very, kwala siya, affordable kayo, no? Manageable and affordable. So, ang imong buhat na lang, Harold, mangita kang laing sideline, no? Kuhan ba ka? Mang-scrapback ka? Mang-scrapback ka?
2: Maroon ako kailan.
0: Nakikailan ka, scrapper?
2: Scrapper.
1: Nice scrap na sa gawas.
0: So, imo nang kuhan nun. At pagbalik kang, kung mag-scrap ako ka, paghalin, pagbalikan mo, kuhan tala yun na.
1: Aba,
0: di ba? So, ana lang, gamitin lang na siya og mga, ayaw lang mga pinagbabawal na technique, kay bawal man sa itong balaon, no? So, pangitang sideline, di ba, manglarot magkakunas niya, ana. So, kung di na yun magkaya yun, kung di ka po na masulman, padala lang niya magbalik sa Madrid, kay amo lang yung panandarmahon, huwag tambangan lang yung kanamo, ano?
2: Yes, ha? Correct.
0: Okay, and of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: Napoy ay pasingit si Liam na laysay. Mangita sa diskarte ang asawa, dili kay ang bana lang.
0: Very well said, son. Yes. Very well said. Lahi gining mga...
2: Pwede po siya, kay kung ipalit niya huwag ganang parepernalia siya hang panglawas, pwede na to siya, ang asawa. Manigkamot siya ang kaugaling.
0: Pwede, son.
1: Pwede, ayaw.
2: Uy, nana, si Walmi. Ay, si Wilma.
0: Wilma.
1: Nabuhi si Walmi.
0: Walmi!
1: Mura, nakayawan ka. Pagkita niya mo sa kanang mensahe ni Walmi, ha?
2: Nakayawan ko. Kay OMG!
0: Nakayawan, mataan ang Walmi.
2: Nakayawan ko kay kang Walmi, kay OMG.
0: Okay, ikaw, maring Erika, ikaw na ibala na ng Walmi, ha?
1: Karun, si Walmi, ako ikaw na ni B.
2: Late pa kaya, karoon imong istorya, karoon na nalagay mo.
1: Ano, na-late pa ka niya, Walmi.
2: Kita na yung na-late, ano eh?
1: Oo, niya, kasi lang kaayo mga maring.
2: Nausap na yung oras?
0: Oo. Masin ang limungawan eh.
2: Ano siya ba na si Wilma Joaquin, oy?
0: Okay, so
2: wala na lang oras?
1: Wala na tayong oras. Agawas ko, muhatag mong oras diya. Ito na yung tiwa sa mga... But, wala ba tayong oras mga maring, oy? Sangala naman sa Tibok Pwera sa XFM Network Philippines. Sa tuang duha ka mga himsog ng mga technical diri sa yes. Studio. Wala lang si Gabalas o si Sir Ralph.
2: Ralph Recto?
1: Sir Ralph. Ako na si Maring Indo Erika, dali guwapa, dali mister. Sa apan di makupian sa antong kung gaya mangunay. Oops, salingan.
2: Kasi sa diya po nun iyaan, sa kanunay panaman ka ni si Tia Daria.
0: Okay, syempre, masalinin sa nini. And...
3: Thank you for watching!

0: Stone, Vitamin C, The Alkaline Vitamin C.
1: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
0: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Lupig pa din mo ang nasin zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wali nakita nga na kong improvement sa lawas.
0: Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
0: Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
4: Premium D3.
0: Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bush amo, magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kagul na nawagan ng trabaho at
1: itang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Pananghalian na po tayo today, katropa ng Webes, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasin niyo na po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian DePaul.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng mga balita,
1: Bagyo Update.
2: As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour, pagbugso nasa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw. 5:41 na umaga, inaasa ang lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
0: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang paguho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inasang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyong medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor na mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso na lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Bagyo Update. XFM News. News Nationwide.
2: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacañang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling nakamonitor ang administrasyon sa political tensions sa Middle East at epekto ng El Nino sa presyo ng pagkain at enerhiya. Bumagal din ang inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng langis. Tiniyak ng Malacañang na magpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling abot kaya ang mga bilihin. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo, ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Pangulong Marcos dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Dede Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching methods sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang approach na itinuturing nitong pinaka-epektibo para matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Niragdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igirit ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH, kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri, kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Pharmaly kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghain po mga katropa, mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiansa sa kasong malversation. Ay kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa at nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinalagan ang abogado ni dating Congressman Jing Parasang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Parasang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikiling ang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit ito sa naturang modus. Igirit naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan na tumarap sa anumang investigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kaniya.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Pangilinan na nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Paxilica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
0: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Paxilica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginiti Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindihan niya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim

0: Dato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
1: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest, kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayan ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo rin mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
2: Balitang regional.
0: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
3: Pinauwi kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanila ang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal, na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News!
4: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Niluan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ang mga otoridad katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office matapos iulat ng punong guro ng Niluan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, 5 bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligan na pagmamay-ari pagyari ng baril at iba pang ipinagbabawal

0: armas. Samantala, patuloy ang imbestigasyon. Katuwang ang Department of Education, mga social worker, mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katrupa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman, katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama na huli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
2: Natuntun sa barangay Minanga na Gilian Isabela, kahapon August 5, 2026, ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagad, kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong. Ang krimen, naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin na mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
4: Patay ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Kalibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansi, Sur Numansha. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
1: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
5: Nanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat at ang pamalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
1: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarili na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry, ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata, dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Paras, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: XFM News, Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay tennis star Alex Ayala at Filipino pole vaulter AJ Obiena matapos muling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at tumabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian AJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Istanbul Sprung Meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos sa makasaysayin din kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
6: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
6: mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumainom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day mga katropa, welcome. Ano usap din ito programa The Secret of Health. Ano usap inyong health consultant si Jane Nedruda, inyong magkauban na sigyapo na pagatod kaninyong informasyon alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay sa panglawan sa mga katropa. Huwag hilabi na sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome asa magkakaroon nga lugar. Tungon kay live na usab mga katropa ang atong programa The Secret of Health dinhi sa Gyapon sa atong paboriting stasyon o number one radio station dinhi gayod sa tibuok Mindanao, hilabi na usab no sa Luzon, Visayas, ang XFM Broadcasting Network ang mga katropa. Live kita karon dinhi gayod sa atong programa The Secret of Health. Hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamuntanan din ha mga katropa? No, dinhi gayod sa ato agayong mga avid listeners dinhi sa tibuok Davao del Norte. No, happy listening. Welcome sa atong programa The Secret of Health. I hope hanga diin paglabad sa ulo mga katropa tungod kay grabe ka hagtik pod ang init karon no. Bawi pod ang pipila ka adlaw nga din adunay pag-ulan. Mo nang gibawi pod ang grabe ka init and I hope nga din ang tanan ha nakainom kayo da sa ilahang tubig. Tungod kay gikinahanglan nato na mga katropa ning panahon nga diin na grabe ang init. Ay gitaon mo kalimot sa pag-inom sa inyong tubig mga katropa. And paningkamuti nga ang inyong tubig nga inumon dili bugnaw o kanang way kulay ha. Way color mga katropa, kay basig mo inom mo lagi tubig pero naa may color unya bugnaw pa jud. Ay nako po basig unya. Batiyon pud ninyo ang gitawag nato gagrabe nga paglabad sa inyong ulo na. Pwede man mo inom good bugnaw mga katropa. Ay ra pud ang diha-diha jud gikan mo init no. Okay, basig aduna pud nay impact. Dinha gayod sa imuhang gitawag nga blood circulation. Pero wala na to ginadili ang pag-inom og tubig nga bugnaw. Ilabi na kung giiigang jud ta, no? Ang atoang lawas murag anaagid sa init nga pagbati no tungod kay dinala sa kainit sa panahon. Gani maayo ang pag-inom og bugnaw, pero dili pud nang kinalit nga pag-inom ilabi na gikan jud ka sa init nga panahon, ha? So, then again, ang usa sa pinaka-importante pag-inom jud og tubig mga katropa, no? Para di ta ma-dehydrate. Okay, kung ma-dehydrate gani ta, ay nako, daghan gina og problema hilabi na sa ato ang blood circulation. But anyway, mga katropa, no? Inumi ka na og mga produkto sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hilabi na ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Mas gikinahanglan nato kini para gayud maampingan ang ato ang lawas og ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud ni ini mga katropa. No, gani welcome ang tanan. No, gayud kay ang ato ang Yes to Health Clinic padayon ang paghatod kaninyo ga libre nga serbisyo, libre nga check-up, libreng konsultasyon. Adlaw karon nga Huwebes mga katropa dinhi gayud ang ato ang schedule sa Yes to Health Clinic at Tagum Branch. No, busa sa mga nagapaminaw karon o sa mga taga Tagum or duol ra kamo sa Tagum mga katropa ha. Pwede pa kamo muhabol o muato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagum tungod kay tibok adlaw dinhi kita ang ato ang schedule alang gayud sa ato ang libreng check-up, libreng konsultasyon. Wa tay gipilit gidad basta adunay problema sa panglawas. So welcome kamo mga katropa. Hangtod alas 5 kita ning taknaa sa kahaponon mga katropa. No, nga din maghatod kaninyo og libreng serbisyo. Hangtod ugma no, adlaw nga Bernes mga katropa og adlaw Domingo. Dinhi gayud ang ato ang schedule sa Tagum. Tungod kay adlong Lunes og Martes, dinhi na usab kita sa siyudad sa Davao. Busa sa mga taga-Tabaw, kita kids, no? Karo gayong adlong Lunes og adlong Martes. Dinha gayud ang ato ang schedule ng mga katropa. Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Aduna kita yung mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, and juicing therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha. And the Therahertz Therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamo gayon mo bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic.
Aras nato alas 12:45 na mga katropa. Pagkapaspas gayon no sa atuang oras mga katropa. And syempre kini gayong orasa o gagining atong programa The Secret of Health atong gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kaoban ang atong mga lamian og healthy nga kape. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. No? And hilabi na ang ato agayong produkto no nga diin gituyos paghimo alang gayod sa may mga problema sa mata. Vision X Plus, no? Gining atong mga produkto available sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. And also available sa mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center mga katropa. Ay kalimot, hilabi na sa atong mga senior citizen. Pagdala sa inyo ang senior ID para maka-avail guide ka mo sa ato agayong big discount. Gani, bisag dili senior citizen. No, aduna man joy kalahian ang atong mga produkto mga katropa sa atong mga presyo. Tungod kay lagi kita ang main, that is why, no, kung gusto mo makatipid, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay affordable kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no sa mga taga-Paminaw karon. Sa 89.1 XFM Dabao, live ang atong programa karon mga katropa. And 11.7 XFM Bukidnon, kamusta kamo diha? No, mga taga Jensan nga din nagkapaminaw karon sa 95.9. And mga taga San Frans, no, live usab ang atong programa pinaagi sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon nga lugar? Welcome mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon ng itong programa The Secret of Health. Magatuon na sab kita unya og mga butang din makatabang anhi kanato alang gayud sa paglambo sa atuang panglawas. Gani buot kong ubani ako ninyo mga katropa nining atong programa. Pinaagi gid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana if you have concern. Pwede ka mo ha mupadala sa inyo mga text messages sa atuang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. No, gato ka na basahon unya mga katropa inyo ang mga gipadala ng mga pangutana. And buot kong i-anunsyo alang sa tanan. No, karog gayong pizza. No, ato ang i-double check ka basig mamalita mga katropa ha. Sa ato agayong schedule once a month. Regular na to ng schedule no. Every third Thursday of the month. Maugay ka na ang ato ang face-to-face the free health check-up and consultation. Dinagayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. So nining bulan sa Agosto ang ato agayong mahimong schedule. Karo gayong pizza 20. No, busa atangin ninyo ha sa mga taga Davao Oriental. Or basta doon ramo din ha no sa ato agayong Yes to Health Clinic Amati Branch mga katropa karo gayong pizza 20. Makita-kita ta tungod kay moadto na usab kita mga katropa din ha gayud sa ato ang clinic branch sa Amati. Alang gayud ihatod na usab nga kaninyo ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na sa mga minglabay nga bulan nga diin na niadto mga katropa sa ato agayong gipahigayon nga libreng check-up o libreng konsultasyon. So karong pizza 20 no, magkita-kita na usab kita mga katropa. Okay, mao ka na ang time usab para gud sa ilahang follow-up at check-up. No? And then syempre sa mga nagaplano usab nga mobisita, kita-kits ta mga katropa ha. Pizza 20 nining bulan sa Agosto mao gud kada ato ang mahimong schedule din na, no sa syudad sa Mati mga katropa. Ang ato ang clinic branch dinagad sa Mati mga katropa or clinic address anaagad na himutang sa A Square Building no Barangay Central narata din ha mismo ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Mao ka na ang ato ang clinic address or you can contact our text line number no para gayod kung magpa-schedule mo or gusto mo magpa-reserve pwede ka na no punta ka lamang ang 0909-1762844 para gayod ma-reserve mo mga katropa tungod kay first come first serve man ha no ang ato agayong ipahigayon nga face to face
free health check-up and consultation karo gayong pizza 20 mga katropa. Busa, ayo pakyasa kita kids mga katropa sa mga taga-Mati o gadool pa nga mga lugar nga din nagplano nga mabisita gayon, no? Karong pizza 20 ka na mga katropa. Oras, alas 12:50 na. Og alas sa pagpadayon na itong programa bago tamo ato sunan ato sa paminawan kini mga pipilag ka mga pahinumdom. No, maminaw kita ga testimonya mga katropa. No, and after that, ato guide kita sa ato ang health in formation. Busa ay maghawa. Balik kita humangayod sa mga pipilang ka pahinumdom. Oras alas 12:51 na mga katropa.

0: Dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa atong Santong Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uba nila ng mga produkto nga isang pulsa vitamin C, coffee, nakakuha sa ako, nakakagana na ako, aligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na tayo gagamit ko kaog santong coffee.
1: Oh,
0: gamit ko kaog santong vitamin C.
1: Oh, vitamin C.
0: Unya, dati maglisod kaog julok. Pero wala, nanay, kumusta? Sa tiyang namintay na kaog santong plus gold, unsa mga kadugay na gamit sa kaog santong gold?
1: Pagkuman ng gold.
0: Mm.
1: Ang ako nakamit sa santong gold is mas kuandit siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
0: So, na okay na gina yung mga pagtulog karon?
1: Okay na gina kayo.
0: Wow, so praise God. So, tungod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santong Gold.
0: Santong Gold. Unsa po yung mainom mo nanay sa Yes to Health Wellness Center yung labing na sa atong mga gulong pa?
1: Yes to Health is very good.
0: Mm-hmm.
1: Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang entitik. Mas maayo na siya. Speed and probe.
0: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag itukar ang akong asin. Karon, tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Hey! Oh!

0: Friend of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Sa mga kadropa, alas 12:50, size na ang gikinig oras sa atun kaninyo sa Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And balik kita mga kadropa, nini atong programa. Happy listening sa mga bagong abot din ha. And happy viewing usab no, sa mga nagatanaw sa ato ang live karon. No, tungkol kay live usab kita mga katropa ang atong programa The Secret of Health na pinagi gayud sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede nyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum. And makita ninyo karon live ang ato aga yung programa The Secret of Health. Pwede ka mo din ha, mo comment ha. If you have concerns and questions, or kung aduna kamo'y buot ipaabot o itimbaya, pwede ka mo pag-comment. Lamang din ha sa ato ang comment section o gatawa ka ng basahon ng mga katropa. O sa mga nagpaminausap, sila mga nagkanaiyang radyo. Kung aduna kamo'y buot ipangutana, just text your messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844 o ato ka ng hatagan o pagtagad unya human gayon no, sa ato ang health information. Gani, adunay nag-text, hello, naaba mo clinic sa Jensan, Mr. Balindo sa Jensan. Uy, maingtig paminaw, no? Pagpaminaw, sir, Mr. Balindo, no? From Jensan. Sa karoon na, sir, no, wala pa gitay, gitawag nga clinic branch no ng Yes to Health din na gayo da sa Jensan. Pero base di ay puhon mga katropa no sa mga taga Jensan gani do na tay client din ha no from Pulumulok mismo. No mga si Sir Ulysses. No Pailuses no mo na si tatay no atuang avid client. No, taga Pulumulok gabi ay jud taw na sila. No, paingon no sa Davao mga katropa tungod kay doon naman po tayo clinic branch din na sa Davao mga katropa nga naa sa Matina. So biyahe gina sila mga katropa tungod kay lagi sa karon wa pa po tayo gitawag nga branch din na sa Jensan. Pero base di ay puho no makabutang ta din ha mga katropa atuwaran ng tanawo no. Pero anyway basig usan na sa ato ang mahimong plano pohon pero usa na sa ato ang usagid karon sa atong ginahimo kini ato ang mga Yes to Health Wellness Caravan. Atuaran ng paningkamutan base diag maka-schedule po ta din ang Yes to Health Wellness Caravan no kauban ng XFM Jensan no atuan ng paningkamutan pohon no kay para sa mga katropa nato din ha mga listener nga diin na walay at panahon or maglisod sa pagbiyahe paingon sa Davao tungod kay layo-layo po draban ha. Base di ay, no, by this year, kauban ang ato ang station manager din sa XFM Jensan na no, makipag-coordinate no, para gayod mahimo nato din ha ang Yes to Health Wellness Caravan. So stay updated na mo mga katropa, paminaw pirmi sa matag programa din sa XFM para makabalo mo kung aduna na tayo schedule no, din ha sa Jensan nga din atong pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Alauna na mga katropa. Og ato kita sa ato agayong health information for this day. And atong ipadayon ang atong natun-an mahitungod gayod sa usa ka minerals no nga din adunay dakong ikahatag nga kayuhan mahitungod gayod sa atoang panglawas. Atong nasigutan mahitungod gayod sa magnesium no mga katropa. Atong nasayran kung unsa kini kanindot, unsa ginabuhat niini sa atoang lawas, hilabi na sa production, sa enerhiya, no, sa protection, sa atoang mga genetic genes, sama na lamang sa DNA and RNA. No, hilabi na nining enerhiya mga katropa atong nasayran nga without enough magnesium, kini diang enerhiya nga din ginahimo sa atong lawas, wa po dai kini pulos tungod kay di dai kay kini magamit mga katropa no tungod kay kini di ang ATP or adenosine triphosphate kini dai mudikit din sa imong magnesium ion no So kung way magdesyom nga iyahang madikitan, mo nang di dapat kayo siya magamit sa lawas. Mo nang tingalang uban, luya man gihapon. Sige man untag kaon, no? Gakaon man untag mga pangpakusog, no? Pangpaligon. Pero nga nung murag luya man, basig kulang tag magnesyom, no? Unya kung adunay mga panglaylay, paminhod, no? Kini nga murag pangurog sa kaunuran. Ang uban, murag dunay bation nga murag mangurinti, no? Sa ilahang tiil, sa ilahang kamot. Mga sinyalis nga rin adunay pagkaproblema sa ilahang nerves and sa ilahang mga musculatory system. Ang magnesium usa sa gikinahanglan day mga katropa tungod kay mauday kini ang naga-control, no? Sa atoa gayong musculatory system and nervous system mga katropa. Inana kanindot, no? And then even our brain area. No, kining ato ang utok mga katropa, gitawag kini ga brain guard. No, kining magnesium mga katropa in anak ka nindot. Kining trabaho sa gitawag nga magnesium sa ato ang lawas. Bisan pa man sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang blood pressure, no? And even our blood sugar usa sa nagatabang para ma-regulate and ma-control kining mga katropa og mahimong nindot og hapsay ang kalihukan. Kini gayod nanging nahanglan og igong level of magnesium. That is why, no? Ato adyong ginapaningkamutan og giyawha gayod sa atong mga eksperto nga paningkamuti makakaon ta og igo or masulda na tog igo nga level nga magnesium ang ato agayong lawas ang mga katropa. So dining ato nga bagong pagtuon, ato ang pag-isgutan karon, kini gayong mga simple nga mga pagkaon na mga basic foods nga din adunay hataas nga level of magnesium. Okay, para po, no, sa ato mga katropa din ha, hilabin na kung adunan na mo yung mga gipang bati din ha, nga din atong natunan na mga minglabay nga adlaw kini di ay nagpasabot nga basigkulan na taog magnesium. So ato pong tunan karon nga kini day nga mga pagkaon nga atong pagkakanon hataas kini og level of magnesium, edi matabangan nato kini gayo mapipila ka mga problema, no? So atong tunan karon mga katropa kini mga simple nga mga pagkaon ha nga din available sa ato ang panimbalay, especially sa market nga pwede nato ang mapalit para gayod masudlan og igo nga sustansya hilabi na nini magnesium ang ato ang lawas mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang magnesium level magadepende ay kung unsa ang kasarian sa usa ka tao, no? Tungod kay ang lalaki kini nang ginahanglan og 420 milligrams of sodium every day, no? Sa mga kababaihan 320 milligrams of sodium usab mo nay sumala sa pagtuon sa ato ang mga eksperto. Gani ang kining mga liso-liso, sama na lamang sa pumpkin seeds, no, sa chia seeds, no, kana nga mga liso-liso mga katropa ay nako taas day kay naog gitawag nato nga magnesium content, no, grabe kanindot, no, kining gitawag natog pumpkin seeds and chia seeds, pero lagi tungod kay medyo mahalon og talagsaon ra pud ni. Pero ang kanindot kay kining chia seeds mga katropa, apil ning sangkap sa ato agayong Santhon Gold Coffee Mix. No, so wapan na sayod ha sa mga nagainom din ha og Santhon Gold Coffee Mix. O wapan nakainom sa atong Santhon Gold Coffee Mix, aduna kini chia seeds, no, nga din hataas og level nga magnesium. Mo nang sa mga nagainom og Santhon Gold Coffee Mix din ha, dili katingalahan nga diin mahimo gid silang baskog ang ilahang kabukugan og kaunuran. No, di gid sila bation og kaluya tungod kay sagana man og magnesium mga tuang Santhon Gold Coffee Mix, no? Magamit ang enerhiya tibuok adlaw, no? Mao bitaw nang pirmi nato ginapahinumdum kung gusto ka mahimong alerto, aktibo tibuok adlaw pag inom og Santhon Gold Coffee Mix, no? Tungod kay hataas kini og magnesium content ang mga katropa. Sa mga nilaga din ha nga mga spinach. Ah, si pasabot ani, no, pag misgo taga spinach mga katropa, dunay alugbati, dunay saluyot. Mao nay gilangkuban ini gitawag dato ga spinach mga katropa. Ang hilig mo magsabaw ni ana, dako kay nagikatabang para gayud mo taas ang magnesium level sa inyuhang lawas. Mo nang tawon sa mga kabataan, mamugini tawon ang makasusubong pabalandungon tungod kay sa ato ang mga kabataan karon panalagsa ra jud tawon ang hilig mukaon og gulay. Hilabi na ko ang gulay, mga dahon-dahon. Ah, di ba kay ba magamugot jud tawon ang naong sa mga bata tungod kay lagi prito man ang pangitaon. Mo na ang mga bata tawon. No, kung si Senator Rubin Padilla pa, no, ang paistoryahon, mga weak gid daw ang new generation ron. No, kaluoy po taon. Pero ang pasabot niya na, general maguna nga information. Ano, and then, ang pasabot niya na, nga din ang panglawas, no, and then ang mindset. Tungod po na sa gitawag kayo na ito, nutrition, gikan sa atong gipangkaon mga katropa. So maidugtong rapod nato na sa ato ang pagtuon. Kung adunay mga henerasyon karon nga dindili gani hilig mukaon og mga masustansyang pagkaon, aw mahimo jung tinuod ang giingon ni Senator Rubin Padilla, no, mahimo jung luya ang bagong henerasyon karon. Pero dili man pud tanan tungod kay duna man pud gihapoy mga bagong henerasyon dron nga diin gipugos or gi matuto man pud taon sa ilang mga ginikanan nga mukaon gihapon og mga simple nga mga pagkaon, ha? Dry roasted almonds. Kinsa ang mga gakaon din ha og almonds? Ay, labi kataa kanindot tungod kay hataas kay kini og gitawag nga magnesium. Dili lamang ang B vitamins, no, kung ato gani ka mga mall, no, aduna na mga dried roasted almonds. Makita niyo na mga katropa, nakapack na siya, mga nakasachet ang uban. Di ba kay nindot kayo kay hataas kay na og magnesium content, ha? And then mga black beans. Kinsa nagagamit og black beans din ha, hataas po ni og level of magnesium mga katropa. And then kining young soybean, no, taas po kay ni og level of magnesium. Nindot kay na mga katropa, naman ni pipila o ursahay sa mga public market, no, makita ninyo ni ursahay kining young soybean mga katropa. O niya, syempre avocado. Grabe gid ako ni kaidolo ning avocado, no, kay pag misgot ang sustansya, grabe halos tanang sustansya naa gayud sa gitawag natog avocado, no, pag misgot ang B vitamins na ang avocado, misgot ang fiber na ang avocado, even magnesium naa pa jud, no, and potassium naa pud ning gitawag natong avocado mga katropa, no, 58 milligrams per 1 medium avocado, no, medium nga avocado, ha, isipon nimo na na ay 58 milligrams of sodium nga din makuha nato din ha mga katropa. Ayahay kayo mga katropa nato din ha nga din adunay prutas nga avocado kay freely makakaon sila mga katropa. Kay kung wapog kay tinanom hastang mahala pud taon. No, may na lang ron kay murag brato-brato sa una jud maabot og 100 kapin 200 kapin ang kilo sa avocado. No, pag dili season mga katropa, ha? Pero nindot kaayo gani ang avocado sa jud na sa ginatawag nato nga ginahalo ni sa mga smoothies, no, mga shakes, no, mga drinks. Ah, na jud ni avocado tungod kay lagi grabe gid siya ikahatag og kaligon kabasko gayud sa lawas ang mga katropa. Brown rice, of course, no, kining whole grains sa mga katropa. Brown rice, black rice, grabe kanindot kini tungod kay sagana usab kini og magnesium. No, mo nang mapansin nimo pag mukaon ka og kinibitang brown rice, black rice, dugay ka gutumon pero tingala ka lahutay man ang kusog. No, di bang ka dali-dali maluya? O, kumpara gani sa white rice, di ba kay dali ka gutumon, unya dali ra pud ka maluya. So why ganin nyo, i-compare ninyo mga katropa, kaon mo din ha og black rice or brown rice, kaon po mag white rice, kunya palsahan ng nagkaon og white rice, palsahan po na nagkaon og brown rice o black rice, i-compare ninyo, kinsay mas kusgan. Inyo na makompare mga katropa, no, tungod kay lagi, sagana kayo kining gitawag nato nga magnesium ang black rice ang mga katropa. Oh, nya dugang pa nga mga gulay, kinigayong okra, patatas, broccoli, asparagus, no? Ug ang tanan nga mga whole grains aduna nay gitawag nato nga magnesium, no? And then kining mga beans, mga nuts, no? Oh, nya mga saging, no? Bayabas, kapayas ug mga grape fruits aduna jud nay gitawag nato nga mga magnesium mga katropas. Dali nga pagkasulti kining mga gulay ug prutas, diha ginatuna makuha kini gayong magnesium. Mo nang giawag jud pirmi, Daw nga din kaon jud mo gulay prutas. No, kung gusto mo nga din pirmi baskog ang lawas, kusgan ang lawas, suway ninyo, no? Kaunin jud tawo ninyo kada adlaw o ga prutas o gulay mga katropa. O, tungod kay kana ato adyo nang gikinahanglan. Now, how about lifestyle habits? No, tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, dili di ay igo kining pagkaon nato og mga pagkaon nga sagana og magnesium, no, para ma-maintain ang healthy level of magnesium sa atong lawas. Tungod kay bisan pa man di ay hilig ka mukhaon og mga masustansyang pagkaon, duna di ay mga lifestyle habits nga pwede gihapon mupapugong or botanggal gayud sa magnesium level sa ato ang lawas. No, mo nang ato ang hisgutan karon kining mga butang, mga lifestyle nga kinahanglan ato ang undangan para gayud dili muubos ang level sa magnesium gayud sa ato ang lawas mga katropa. Kay tingala ka, tingala mo din ha nga Dok, hilig mo ko mo gluto o magsabaw o mga saluyot, alugbati, malugay. Hilig po ko mo kaog avocado, Dok. Kaya na ako'y sariling tanong. Pero nga nung muragluya man lagi gihapon, Dok. No, gakulang maghapon ang magnesium level. Basi di ay kaon ka o gainom ka unyur ginahimo ni muning mga pipilang ka mga lifestyle. No, istilos kinabuhi din ha gayon sa inyohang panimalay. Number one, sumala sa pagtuon, kinigayong carbonated sodas. Kaon ka gulay lagi, kaon ka prutas, pero pag uhawon ka, kana man pong inumo nimo kanang dunay kulay. No, kinibitong lami kay tutunlan, labi nag-init kayong panahon, lami ay ihigop o coke, lami ay iinom o unsa pa na din ha nga mga soft drinks. No? Kana nga mga soft drinks, mga katropa, mga sodas, ay nako po sumala sa pagtuon, kana man goda, naturally, taas na siya o gitawag na to phosphoric acid. Unsa ginahimo sa phosphoric acid sa ato ang lawas mga katropa, kinimugunit sa mga magnesium, no, dinha gayud sa ato ang digestive tract, no, nga diin mahimong useless hinuon kining magnesium, instead gamiton unta sa ato ang lawas. Pasaway kayo ning gitawag nato nga phosphoric acid nga naas mga sodas. No, pag makita gay nila ang magnesium, oy tuwa ilaha dayon nang dikitan. No, mugunit dayon na sila dito sa magnesium hangtod makita sa lawas nga di na noon magamit ang magnesium kay abi man nilag phosphoric. No, abi man nilag phosphoric acid tuwa man na dito ang magnesium giputos man dai nining gitawag natog phosphoric acid. Oh, nakita na nga pagtuon sa ato ang mga eksperto. That is why, no, instead nga gakaon kag mga gulay, mga prutas sa taas og magnesium, pero nganong murag luya man gihapon, nganong aduna magyapoy bation sa mga nerves and muscular basig, hilig ka og mga sodas ang mga katropa, ha? Oh, sige na hanglan limitahin na ninyo na, okay? And then mga free sugars. Unsay pasabot aning free sugars? But pasabot mga sobra nga asukal sa ato ang lawas. How come nga din adunay sobra nga asukal sa lawas? Oh, halimbawa, kung hilig kay ka, no, automatic, no, kung hilig kag mga tamis din ha. No, sa isa kaadlaw, kapila ka ka makakaog tamis, dungagan pa dyan og white rice, automatic mo sugar na pag-abot sulod sa lawas. So ang mahitabo adunay gitawag natong excess sugar mga katropa. Unsay mahitabo kung adunay excess sugar ang imuhang kidneys mga katropa after nga na process sa atuang atay ang excess sugar and then it will turn into gitawag nato ga dalhuna sa ato agayong storage. And then some of these, no, will be eliminated mga katropa. Ang mahitabo sa atuang kidneys mapugos, no, or pugsun kini sa ato ang lawas nga ipagawas katong mga sobra or mga magnesium gayod sa ato ang lawas mga katropa. Mao na gitawag nato nga mahitabo, ha. Imbis nga magamit katong magnesium tungod kay adunay excess sugar ang imuhang kidney, sige ra ka og ihi-ihi. Maunay kadalasan may tabo sa mga tao nga din hilig mo ino mukaon og mga sugar, di ba? Kay sige nagbalik og CR. Nya tingala ka sige kag ihi-ihi wa ka na sayod nga katuday imong ihi, tuwa na day ni apil na day dito ang imuhang magnesium. Ay nako po, duwagan pa jud nato kini mga caffeinated drinks, caffeinated foods. Okay, so yung hilig mo ilom din ha og mga kape, Kinsay hilig mo inom din ha og mga energy drinks, mukaon og chocolates, no? Basta adunay caffeine, ay nako po mga katropa ha, ang caffeine and alcohol, pagka na mag-uban, gitawag ka na og diuretics. Unsa man ning diuretics? No? Kining diuretics mo na nagapapugos ato ang kidney nga mugawas og or ipagawas ang tubig sa lawas.

nga diin permi mag-iihi. O, nya, bantay gani ang inyong ihi. Kung grabe na kayo na kabula, naku po, mas mayo magpa-check up na dahin mo sa inyong kidney, ha? And then, chronic stress. Sama ning chronic stress, kaning grabe na ka-problemado, no? Daghan na kayo problema, daghan na kayo giisip. And naku po, ang chronic stress, gapataas din sa cortisol level and adrenaline level, mga katropa. Nga grabe usab kini, makapatanggal sa magnesyo, madinha gayuda sa ato ang bloodstream, mga katropa. No? So, maokini ang mga lifestyle. Maokini ang mga simple lifestyle na kinahaglan usab nato limitahan. O kung kaya man lang tanggalon, edi mas maayo, no? Kung gusto tanga diin mahimong healthy level ang magnesium gayuda sa ato ang lawas, mga katropa. Let us always remember nga kining magnesium, it is not only a simple dietary mineral. Dili lamang tungod kay mukauntan ini, no? Kaunta na tungod kay kini hataas o gitawag nga magnesium level. Pero unya, pag abot pipila ka oras mo, inom po dahi tagpangtanggal o magnesium. No? E di wag, yapoy pulos ka itong magnesium nga unta atong gisulod sa ato ang lawas. No? It is a foundational pillar of human biology. Kini kayong gitawag na itong magnesium, mga katropa. No? Kung atong susihon, from a cellular, no, from cells, no, to DNA, to energy and the structural of muscles and nerves, inana kanindot kini gayong magnesium, mga katropa. No, so I hope and I pray nga rin kini ato ang mga katropa karon nga di nagapaminaw, especially if you have already heart problem, blood circulation problem, diabetes, muscular problem and nerves problem. Please, better to check your magnesium level. No? And then item man, ayaw kalimti katugayo mga wrong lifestyle and habits. Mas maayo undangin ninyo to. Unya hinahinay na dayon mugkaon og mga prutas, gulay nga atong gipanghisgutan karon para gayon. No, mutaas ang level sa magnesium sa atong lawas. But sad reality lagi, tungod din atong panahon, no? Hektik naman kining ato ang panahon, mga katropa. Kilabi na stock na sa kabuntagon, gadali-dali na tungod kay basig malate. Mo na kung unsay dali maluto, mauna lang dayo himuon nato, mga katropa, mauna lang dayon ang lutuon. Mo na muingon na lang dayon tagun, maura may available good doc, no? Og mao ka na ang sad reality, mga katropa. We have a poor diet and unhealthy lifestyle. E di unsa dali himuon nato? Para po di ta maluya, tungod kay mahimong kulang manjud og sustansya, ilabi na magnesium ang atong lawas tungod sa kabisi or kakulangon, no, sa gitawag natog pangwarta or panginabuhi adlaw-adlaw. No, mao nang aduna gyoy gitawag natog malnutrition ang ato ang lawas. So unsay angay natong buhaton, ilabi na sa mga kabataan ninyo, no, mga kabataan nato or sa bisan kinsa man nga di jud dahilig mukaon og gulay og prutas. Unsay angay buhaton, dunay sekreto. Paning kamuti, makainom mo sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold, hataas kaayo kini og mga minerales, kauban na din ha kini gayong magnesium. O, inana kanindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mga katropa. O, kung di jud mo makakaon gayod og mga gulay, mga prutas, silabi na kung di jud ninyo kaya, kay di gid ninyo hilig, paning kamuti na lang makainom mo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay bisan na tuod ni ana man lang, no, matabangan ninyo ang inyohang lawas nga mutaas gayod ang level sa magnesium og malikayan gayod kini mga pipila ka mga problema sa panglawas, mga katropa, ha. Paning kamuti ninyo, available ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Unya kung dool ra mo sa atong Yes to Health Clinic, mas maayo makabisita mo para gayod mas maka-discount. And then syempre kung gusto mo nga adunay dugang kasayuran, adunay health counseling, bisita ha gayod ang Yes to Health Clinic. Daghang salamat na sa mga niuban. Mao kana nga ato ang simple health information. Ugma, magtuon usab kitag bag-o nga pagtuon mahitungod gayod sa minerales. So magtuon usab kitag bag-o nga minerales ugbang atong pagatunan, no? Atangin ninyo, mga katropa, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. Dinigayad sa programa The Secret of Health.
dinigay sa ato ang paboritong station XFM Broadcasting Network. Oras, alauna 22 na.

0: Bago ta maguman ato sang hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, unahon ato ning mga nag comment no sa ato ang Facebook Live. Siyempre, ang ato aga yung avid listeners and the viewers, Sir Raksoman de la Peña. Maing paniutol ka tropa Doc CJ. May pong paniutol din ha, no? Sir Raksoman de la Peña from Mawab Dabao de Oro. God is good all the time. And don't forget to take your Yes to Health product. From Mama Jeneline de Saria. Unsa may angay itambal aning katol-katol, Doc CJ. Mga tol ko, dayon daghan ka ayong magaburot-burot. Mawala raman po dya, human ako katol-katol. Kada adlaw na lang dyan ako ni ginabatsyag. Uy, tawon kaluoy po ni Ma'am Jeneline de Saria. Pag aduna kay katol-katol, ma'am ha, mas maayo. Hilabi na kung dili ra siya normal nga katol-katol. Ilhunin mo kung aduna banday gitawag na itong mga triggering factor. Pag may sigot ang triggering factor, kini bang makapasamot no sa pagkatol or mo'y mahimong hinungdan nga anong magkatol-katol ka. Halimbawa, sa pagkaon, no? Mga magini kadalasan. Pag mga kaon ka ani ma, makakaon ka na, mga tol ba ka? Okay, kung mga tol ka, but pasabot, adun na ginay connection sa imuhang kidneys and liver. So, usapun na sa atuang i-check, no? And then, pansamantala, pwede ka maghimo ani sa inyuhang balay mama Jeneline. Kining gitawag na to nga dahon sa makabuhay. No? Or panyawan sa Bisaya, no? Magkuha kag pulo ka dahon anak ma'am sa panyawan, kunya pulo pod ka dahon sa Bayabas, o imuhan ang pabukalan sa tubig, kunya pag humandi mog ligo sa buntag, imuhang ibanlaw tong tubig nga pinabukalan sa Bayabas o panyawan. Hulata na po mabugnaw, ay po diritsog ibanlaw ha, kay basig init-init na. Tanggal po dapil ang pamanit, no? Pero dako kayo na epektibo sa mga adunay katol-katol, ha? Kining dahon sa panyawan o dahon sa Bayabas. For external nga problem. Sa gawas ka na nga problema, ma'am, no? Ma'am Jeneline. Pero sa sulod mismo, tungod kay kailangan po nato na i-cleanse ang blood circulation. And take note, our skin is the third part of our kidney. Og sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, kung doon na tayo mga gipangbati or problema sa atong pamanit, basic kidney, nagpasabot nga din, adun na po'y pagka-problema sa atuang kidneys. So, gikiknahanglan ang detoxification or cleansing. Pag inom, og Santon Plus Gold, og Santon Vitamin C, mao ang pinaka-the best combination kung adunay pagkatol-katol, ha? O, kiniguide mo tabang internal din na sa imuhang kidneys. Duha kapsula sa Santon Gold, 30 minutos, human ka mukhaon, 2 times a day, buntag o gabi. Unya ang Santon Vitamin C, 2 kapsula bago ka mukhaon, buntag o gabi. So, wayi na, Ma'am Jeneline, straight ni muna himuon, good for 15 days. Ilabi na kung dugay-dugay na ni muna, gibati ka na ang pagkatol-katol. Observe rin, sulod sa 15 kaadlaw, inom ka atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Himuha na itong dahon sa panyawan o Bayabas kada buntag, human maligo. And then, syempre, paningkamuti, likay ka sa itlog, manok, bulat, ginamos, maunay pinakabawala. Pag adunay, gitawag na to nga katol-katol, ha? Unya, kung asa man ka nga lugar, kung duro ka sa atong klinik, mas maayo makabisita po ka para sa dugang impormasyon o ma-check po na to personal kung unsa na dyan ang pagkatol-katol sa imuhang pamanit, okay? Alauna, 20 size na mga katropa. Last nga atong hatagan o pagtagad from 971. Maing adlaw kaninyo sa XFM o sa imuha Doc CJ. Unsay maayo himuon sa sigig sakit na ulo Doc. O na ako ginainom tambal pero dili man mawala. Ang pagsakit sa ulo, ilhon nato kung asa dapit ang gasakit sa ulo. O kung unsa kagrabe ang pagsakit no sa ulo. Kay kung pagsakit sa ulo, unya ako mawala na po kung imo ang hilot-hiloton, gitawag na to na siya tension headache, no? Pero kung di gani mawalag hilot-hilot, naghihapon ang kasakit, unya ang pagsakit sa ulo, adunay inubanan sa murag kasukaon ka, basig migraine na, ha? So, mas maayo atong ilhon. And then, ang dapat nimong himuon, kung hilig ka muinom mag soft drinks, hilig ka muinom mag kape, ayaw na pag-inom ni ana. No? And then, pangita o luyang dilaw. Kung wala yung luyang dilaw, basag ka na lang luyang na sa imuhang balay, na sa imuhang kusina o ang himo ni mo sa luya, labi na pang emergency ni siya ha, nga din labad kayong ulo unya layo ka sa mga butika or asaban nga diin pwede ka makapalit og tambal, pang emergency pangita og luya, ang luya dukduka puga sa puga dayon sa tela ang pure nga duga. Bisag aduna kay makuha nga usa ka kutsara nga pure nga duga mga katropa, imuhan na siyang imnon. Oh, di ba kay instantly murag ma-relieve ang imuhang labad sa ulo. Tungod kay hataas kayo og anti-inflammatory properties kini gayong luya mga katropa. Hilabi na kung luyan dilaw, no? Pero lagi kung may luyan dilaw, bisag kana na lang ordinary nga luya pansamantala. Unya kung kaya na ilakaw, di na kayo labad ang ulo, adto day butika pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag inom dayon duha kapsula, no? 30 minutos human ka mukaon o buntag o gabi, no? Ma'am or sir, sa atuaga yung texter. And then kung doon ka sa atong clinic, mas maayo bisitahe kini, no? Tungod ka doon na po tayo specific combination, specific food supplement and herbal medicine nga pwede gayod ni mong inumon, no? Sulod lang sa 15 kada makita gayod ni mo ang kanindot sa imuhang paminaw. Hilabi na kung dugay na kainin mo nang gidadala imong problema, sakit sa ulo, basig dili na simple nga sa labad o pagsakit sa ulo, mas maayo ato agayod nang ma-check a personal, ha? Mayong pagtanaw Sir Harold Salang from New Corilla, Davao del Norte. Ayan, wa naman tayo igong oras mga katropa, dagang salamat. Hilabi na sa mga niuban. Nagpadala sila mga mensahe o mga nagtanaw usab sa ato ang Facebook Live mga katropa. Wa naman tayo igong oras, ako nagpasalamat. Kauban ang Yes to Heart Naturopathic Wellness Center. Huwag kakanunay magayingon o magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adaw tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: nakatrupa. Exciting!
1: Mga suking butika nationwide. Also mga babe ha, atong timanaan nga ang ato ang Zantong Gold Coffee Mix. Aduna ni glutathione and collagen. Aduna ni mangosteen o herbal powerhouse. Sama na lamang sa malunggay, ang palaya, turmeric, moringa, spirulina, chia seeds, and also duna kinestevia. Ang isa sa mga benefits ani ato ang Zantong Gold Coffee Mix ma-enhance ato ang mental clarity, focus and productivity.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta na ma.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako giningon kay kunimo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako pud giningon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, give up lamang ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayok.
7: Ayok na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Moritz.
9: Unya karon. Pahilak-hilak ka.
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna y media hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: That was ikaw lang by Nobita. Grabing assurance naman niya, Nobita. Grabe naman. Sinta. Alauna 42 na sa hapon, mga baby. Welcome, welcome, welcome na sabi sa itong pagpanaguban-uban karong hapon ng ito ang programa. X-Rated. X-Rated na po, mga baby. Oras na po para mag... paminaw sa to ang mga drama. Oras na po para mag ano diha ka ng higda-higda. Oras na para muingo na po ka nga. Ay, maminaw na po ko. Ana man. Ito mga babe, no? Kumusta may inyuhang kahaponon? Kumusta mga babe, nato di nakapaniod to na ba ang tanan? Sa mga wala pa diha na niod to babe, siguraduhang naiuna na to ang tiyan. Pero kung di ka gusto nga magkaon, pwede po na nato abagan, no, sa mga produkto sa Yes to Health or baka to ang Zamphone Gold Coffee Mix. Ang kape nga healthy mga babe, ang kape nga makatabang aron nga mapaboost ito ang natural energy and of course ma-enhance ito ang focus and mental clarity. At the same time, masuportahan na to ang adlaw-adlaw nga wellness despite of a very busy lifestyle. Sa pabaygi paabot ni mo diha babe, higupin na og Zamphone Gold Coffee Mix while naminaw sa programang X-Rated. Ah, diba? Grabe ang kanta na to, kanang assured ka ay ta. Grabe assurance yon. Yung kanta na yon, ikaw lang ang iibigin. Naunta yung nana, no? Kanapaganing nana ka sa peak, sabi ka na bitong doubt, ka na bitong tinatanong muna kung saan ka palulugar. Doon sa buhay ng isang tao, tinatanong mo na kung ano ba talaga ang halaga mo. Sana man lang mabigyan tayo ng ganong klaseng assurance. Well, kung hindi naman, eh di umalis kayo sa buhay ko. Sorry, sorry. Ayan, nangaaway na naman po. Anyway, mga babe, ha, sa mga babe nato di ha, mga sukinting paminaw na ito, ang nagpaminaw ni mga oras. Sa asa mga nakaplaster karon, Visayas and Mindanao, nagpaminaw baka diri sa tuwa sa XFM 89.1 Davao o baka diri ka naminaw sa XFM 107.1 Tagum. Sa tuwang XFM 99.5 Jansan, mayong udo ka rin yung tanan, mayong hapon sa inyuhang tanan sabdiri sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, XFM 89.5 Pagadian, sa XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, sa XFM San Franz, XFM Tacloban, o sa tuwang XFM 88.3 Cebu. Pohon, madunggan na punta sa XFM 91.1 Kidapawa. Kumusta man ang mga babe na kaya plastada na bata? Kaya di natin idugay-dugay yun o niya sa unahan. Ato ang sugda ng ato ang X-rated drama. Diba? Pas-pas ka ayo. Oo, alang nga naman. Pero una ang tanan mo, kiss sa doko, babe.
1: Isi-isi.
0: Katamis. Katamis sa kiss ni babe Zabrina. Sa mga babe na ito, di nga gusto mag-shoutout, magpabot sila mga greetings, ilahang mga itong mensahe nga ito sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Pwede ninyo nang i-text mga babe sa tuwang text line sa 0969-333-0537. Patrohan ko babe ha. 0969-333-0537. Diha lang nyo i-text or unya sa after ato ang X-rated drama, pwede mo tawag diha para sa inyo ang mga tambag. Sa mga babe na ito nga karoon pa naka-tune in, sa mga wala pag-ihapon na kaila, nakuratan nga nung wala na si Reyna Chinita, lahi na mag yung tingog nga madunggan karoon. Kinsa mag-yod ning bayhana ni. Kinsa ba ni madunggan na mo sa ere karoon? Of course, wala ilahin na inyo ang babe ng bayan. Amoy pa lang, uglam na. Ang inyong babe Zabrina, mga babe. Oo, babe Zabrina. Pagkatawa man ko sa amoy palang ulam na. Masimuta daw ko, be. Ayan, bitaw mga babe ha. Pwede mo mag-text unya. Ito ano siyang basahan. Ayaw mo kaulaw na ako. Ako rin. Ako lang niya. sa mga babe po na ito nga gusto magtanaw sa tuwang Facebook Live. Naka-live stream ta karon. Live na live tanin yung makita sa XFM Davao Katropa Digital. Utrohon ko babe, XFM Davao Katropa Digital. Sa Facebook na siya mga babe, live ta nga makita. And of course, sa mga Facebook pages sa tuwang mga sister stations nga naka-simulcast karon sa tuwang programang X-Rated. Again, plaster na diha, babe. Ayan, oy, hello di ay sa XFM, mga babe nako here sa XFM Canlaon. XFM 101.7 Canlaon. Naka-simulcast po takaroon dito mga babe. Good afternoon sa inyohang tanan. Magandang hapon po. Ano ba ang kanang sa Canlaon? Kanang, ano po ba? Somewhat Bisaya ba or Tagalog? Ang mga babe nato diri sa may Canlaon. Ah! Bisaya. Bisaya day gihapon. Bisaya, tanda ko. Mga bisdak pa rin. Ang mga babe nato diri sa 101.7 XFM Canlaon. Maayong hapon and welcome sa programang X-Rated. Dinhiya. Ayan sa mga babe nato dira. Plaster na babe. Oo, higda na. Kaya ang kini nga oras magudala una to dala stress. Kaya mo dyan ng oras sa ting higda. Ano ka ng ting pahuway. Ting pahuway mga babe ha. So pag plaster na mo diha, kaya di na nato dugay-dugayon mga babe. Para dili ta mabitin. Ania na ang atuang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakit! Ayoko lang sa anak!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni mga nang hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dalang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: aku senenan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Babe Zabrina. Palihog tawag galang ko ninyo og Joel. 22 anyos. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa kasakit sa akong dughan. Tungod sa nahitabo sa akong gugma og aning babae na nakagusto nako. Aron inyong isabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Lonso mong ka, uy!
2: Uy!
1: Uy, mong ka ginatuga sa tibuok kalibutan! Ngano ka? Ha? Ay, baon ako kung naunsa ka. Tungod sa imong uyab nga si Bibi? Bao ba?
2: Ay, walang ibay. Tungod kay... doon lang ko kay nabawaan nga. Doon ako na sa ilaing uyab.
1: Unsa?
2: Bay, uso mo na nga akong buhaton.
1: Uso lang ako kisulti ni mo, bay. Pakisultihin siya. O di ba? Imong susihon kung unsa ka tinuod ang imong nadunggan.
2: Sige, sige. Akong tumano ni mong tambag. Imong isulti. Ma. Ma, nganong iya mo kong gingon eh ni Ma. Nganong man. Naibawaan ka na ako nga. Gibinawaangan ko sa kuyab.
3: Hoy, Joel, naunsa ka man. Kalimti tong babayhana, oy. Dunay daghang babae pa diha. Ako pa ni mo. Di ka mag-iningo ni Ana. Ang imong buhaton, magtarong kas imong pagtuon. Ang pagtuon ang unaha, dili ng imong kasing-kasing.
2: Ma.
3: Kabata pa ni mo. Unya mag-iningon ka ni Ana. Naunsa ka man in taon, oy. Focus sa imong pagtuon, Joel. Unya na nag-uyab-uyab diha. Kay maura na ang makaguba sa imong pagtuon. Og usa pa sab, naa pa may daghang babae sa kalibutan. Nganong mag-antos man ka diha, ha? Manong mag-antos man ka-anto?
2: Ma.
1: Usa? Magpakamatay ka ba, Jewel?
4: Oh, tinood ka, Jewel?
2: Oh, baby. Rex. Di na ako maantos ang talan.
4: Uy, ayag yun, papalabi, Jewel. Tungod ka ikarag yun ang alkan si Ana.
1: Oh, bitabay, bitabay, bitabay. Tinood yun si Bibi ba, Jewel? Noong sabaya ka. Kalimti itong kumihan na, oy. Doon na ba'y nagang babae din sa kalibutan? Noong sabaya ka. Doon na ba'y babae maabuti mo?
2: Bay.
4: Ay, ragi ka bala ka. Tabangan ka na mo. Nga malimta ni mo katong babayhana.
2: Bibi.
1: Ayara na mong duha din, Eli. Nandun ka yung, ano, hindi ka tubig.
4: Joel, dali na ba? Ayaw sige, lingkod-lingkod niya sa daplin. Sige, ko na. Ako, nakahumol ako. Sige na ba? Ari na.
2: Unya lang lagi kong tataod, Bligo. Si, kamula siya.
4: Ah, diday ka ha? Dili ka di aya.
2: Tunglo! Basa na noong ko! Bibi, siya ba? Nagawa niya.
4: Bligo na!
1: Yeah. Siya naman ba yung Jewel? Ha? Okay ra ka? Siya man, nalingaw ba ka sa itong pagpangaligog dagat?
2: Okay ra ko. Salamat ninyo ha. Nalingaw ko.
4: Saan mo nang ikaingon, Jewel? Di ka na mo pasabdan. Tabangan ka na mo nga malimot sa himpit katong imong ex.
2: Sige, sige. Sige, tipas na lang ko ninyo ha. Arin ako sa amo. Unsa? Hatagan ko ni mo akong mauyap?
5: Oo. Aron malinta ni mo katong babayana.
2: Ayun na lang, uy.
5: Ha? Nga naman?
2: Da, kapoy na na, eh. Basig masakitan na kong samuta na. Basig dugang-dugang na nasa akong problema.
5: Joel!
2: Salamat na lang. Pero di lang ko.

0: Sabrina. Gimaman gid na ako ang akong kaugalingon nga maulian ko sa kasakit o sa kasakit nga akong gibati. Galisod ko pero pilit na akong gikalimtan ang tanan. Hangtod sa pagpanglabay sa panahon.
1: Dako kayong akong kalipay karon nga nauli-ulian ka na Jewel. Ugwa ka na magpakabuang paugunahuna atong daday.
2: Nauna-una na ko, ma. Nga, di sa angay sa gugma.
1: Kana, mauna'y sakto. Nga nung karon ka man lang makahuna-una, ana, ha?
2: Ma.
1: Buang kagyod sa una nga giusika ni mo ang imo mga luha tungod lang niya. Tungod kay wa to'y biling mabayhana.
3: Bay, doon ako ihatag ni mo. Anong bahibo ni mong uyab?
2: Nasa mga na parihas ng mong bibida.
3: Ay, sabi ako, di giyod parihas tungod kay ang akong ihatag ni mo, si Bibi.
2: Sa? Ikaw, Gibi ba? Magigubinuang nga, noy?
3: Oh, tinudan na yung laging
2: ako. Tinudan na yung, di ba eh? Taka, binuang dia. Inamiga na yun ang akong pag-ilan niya. Sabot ka? Kutob na yun sa pag-amiga ang akong pagtagad niya. Laayaw eh. Huwa man makakuyog si Rick sa tong laag ron. Huwa nga na timing masabang yung hilanat sa tong lakaw ron.
4: Oh, kaya nga no. Di ka ganahan nga kita nilang duha. Aw, maulit na lang ko, oy. Huwag masiguro kay Queen.
2: Uy, ay, ay, ay! Sama nung lakaw mo, oy. Sama ka, oy.
4: Ikaw nila yung lakaw.
2: Mingon na ko. Mingon na ko ni mo nga. Di ko ganahan kikuyog ni mo. Palik din ba? Kita na lang ko nung lakaw. Palik din.
4: Chukra, oy. Baka ako kakugbiya ni mo.
2: Hinda.
4: Laagi hapon ta, oy. Bisag kita lang duha.
2: Salamat, ha.

0: abi nimo dako gyud kay mo og ihatabang si Rick sa akong kinabuhi. Labi na ka, bibi.
1: Jewel.
0: Og di gini na ko kalimtan, stinuod na. Stibook na akong kinabuhi. Og salamat jud kay ha. Wala jud kay makitaan nga sama ninyo. Og ikaw, bibi, salamat ha. Nagyo ka kanunay sa akong mga kagulanan. Sige lang. Maabot ron yung adlaw. Kamakabayad ko sa akong utang ninyo. Nimo. Usbon ako. Taghan king salamat. Oh, naunsam ko. Sam niya akong gibati. Minumbaom niya akong gibati ni Bibi. Umigalan ako siya. Ba't nga nung naingon mo ko yun eh?

0: di mo nimo insulti ni Bibi? Kanang imo gibati.
1: Ay, mauwaw ko ba, Erics eh? Tuti, nakahibaw ka, suot ang managigalaw. Di isang ko gusto ba mong kaingon siya nga. Gabusahan ako ang among kasuod. Huwag magpahimuos ko si Gayon.
0: Ay, bayanin mo eh. Suway, good. Malay ni mo.
1: Ay, sige lang ba eh. Tuso lang na ako. Mintas makaya pa na ako, ako ulaw na ning taguon. Ay, di na ginimay mo. Mura na di ko mabuang ining kintanga. Di na gina ko maantos ang akong gibati ni Bibi. Isulti na gina ko ang akong tinuod ni gibati niya. I'm sorry kung ang panghason man ko nga musulti ni Moani, pero gipog nga lang yun ako sa una ang akong gibati. Kini ko gustong ingno ni mo nga nag-abusar ko ba. Pero ang tinuod, I love you.
2: Joel.
1: Hilak mo ka.
2: Nindot ang taong pamati yun imong gisulti. Tungod kay parehas man taong gibati. Kung ikaw na-develop na ako, ako sa na-develop ni mo, Joel.
1: Kung muna, wala'y problema ang tanan.
2: Ano na'y problema, Joel?
1: Sibot mo'y pasabot. Mubiya ka?
2: Oo. Huwag ko'y mahimo. Tungkol kay pagbuot kanya ni Mama o Papa. Nga bantuan ko sa Manila. Ugatok ko pa eskola yun sa akong ate sa Marikina.
1: Mag-usa naman lang ko, Ani. Mahal ko ikaw.
2: Pangita na lang uglaing binuhat nga deserving anang imong kugma, Joel.
1: Baby.

0: Bay, dawato na lang yun imang kamatuoran. Ngayon mo lang na imong kapalaran. Masya, ito na.
1: Bay, saan ako paghikalimot?
0: Ay, kaya na mo. Usa ra kay tambal alang tanan, bay.
1: Usa man.
0: Si Duna.
1: Ha? Duna? Ano man si Duna?
0: Kaya na mo. Ibog kayo to siya nimo. Alala ko yun ba?
1: Ay, buyag. Kinang puti toon pero busing yung baba. Eh, di ko ay.
2: Vertaw, kita na Virgil, Virgil, di ko ka magmahan ako, di ganti ka pasakitan.
1: Sorry kayo doon ha, pero pasa ko. Pasko na uyab uyab ron. Igikan pa ko nasakitan.
2: Vertaw na lang, lagi mo one givate di ha.
1: Unsan na niyo ay? Chocolates? Sumni?
2: Ano na?
1: Puro sumsa?
2: Ano gon ka? Ano na? Naabot man akong antigikan sa gawas. Maunggilainan dyan ka. Kanana, huwag ka nang katamisan ng chukulit. Ingon sab ni anak katamisan ng akong gugma ni mo, Joel.
1: Do na.
2: Ugma ba? Ma, invite on tika. Birthday man ako. Laag ta ha.
1: Bugal ko. Mauli na ta. Aboy na kay katugo na kayo.
2: Na Joel. Joel.

0: was Healing by Silent Sanctuary. Oh, kinsa ba yung mga ini diha, mga fans sa Silent Sanctuary.
1: X-rated.
0: Ay nako. Joel. Kaluwi ba pwede magkaagi kapila magyug ka masakitan? Usahay ba makapangutan na kapila magyug ka masakitan para mapadulong sa tao nga higugmaon taog dili tapasagdan? Pila kahilak pa man ang dapat natong maagian. Pagkalisod mahigugma sa taong dili sa atoa. Aray ko. Pero masakit gid akong gibati kar mga babe. Bakit? Akong kuko natanggal. Akong kuko diri, sakit kay natanggal. Diri na nakay ko diri. Murag mas makahila ko sa kasakit sa kuko nga kung nasinati diri. Anyway, sa mga babe nato diha nga gusto tambag sa tuwang letter sender karong hapon na kay Babe Joel. Unsa ba inyo ang itambag sa iyahang mga babe? Kay murag lang yun ni iyahang kahimtang sa kinabuhi. No, malas man siya sa duha ka mga babae nga niabot siyang kinabuhi. Apan, I don't know if makaingon batag swerte po siya sa paghigugma ni Donna sa iyahang. So, kamo nagyod ang bahala ani ha. Tambagin ninyo kay unya na

0: Andre sa may bunawan. Oo, babe, medyo kusog ang imuhang background ha. Pwede ka magpalay-palay og gamay kay para magkasinabtan na itang duha kay dara ra ba daw na magsugod kung magkasinabot ang duha.
1: Pagsabot si Mawa, babe.
0: Sabot-sabutan lang good nato ni God.
1: Ano ni ramo ko sabton, babe? Pagsabot ramo ko ba sa ikaw?
0: Ingon ana una sinugdanan sabton pa.
1: Ay, syempre, hindi ko ba sa pag sa sinugdanan, babe?
0: Hatod sa kanto. Ayan, babe Marvin, ang imuhang yes. Unsay mo yes, ikatambag babe. Kang babe Joel. Kaya naglibog ko kung swerte ba siya or gugma sa malas. Yeah. Ay, sa malas? Sa gugma. Totokong gingan. Swerte ba siya or malas sa gugma?
1: Sa mga babes, no, eh, syempre ako, na-experience mo kung gingan na naka-experience ko kung gingan na ka ng babae nga pahila akong dada. Itong lagi paasa kayo. Pero ang sa ko lang po sa iya ha, kasi syempre ang katong kay kuan katong sa iyang uyab na busngion na ay katong tagus ko sa iya nga busngion.
0: Oo.
1: Ya ang problema kasi ya lang di duwa pa ka nakagusto.
0: Wa sa nakagusto. Ay,
1: ito mo sila to na time. Yung simbo ko grabuntis to babe. Patay kay liha.
0: Hastang pataya gid babe. Oh! Mao gani iyang gikabalak-an karon kay ang iyang gipangayog tambag dari babe kay unsa on daw niya nga makalimtan niya si baby nga love jud kay to niya unya kay love pud siya ni baby. Unfortunately kailangan mo palayo ni baby sa iya ha nya karon as dona andam nga mahigugman niya pero di pud siya kay lagi.
1: Pero ang saya mo gud babe gusto niya siyang makalimot imong nita siyang trabaho palayo siya. Pwede man siya magpa-langyaw siya glaing lugar arong makahinay-hinay-hinay-hinay kung makalimot na siya. Pero wala man siya ingon nga gibiyaan ko siyang bibi. Masipin na yung naipanahon na yung mga mabalik to.
0: Oh.
1: Siyempre, ang kay bibi po na to, nga bisig, nanaram siya dito, niskwila man siya dito, basi pagbalik ato niya, o di. Pero ang mas kuhaan ko po na magpalayo sa gud siya.
0: Magpalayo sa siya.
1: Pwede man siya ingon nga kalimtan sa gud niya si bibi kay wala man ingon nga kuan si Bibi sa iya nga kuan man yung iba stage siya. Pareha mo po sila ang feelings. Ang kabibi lang ito, niskwila pa mo ito mabalik pang iapon doon. Oh,
0: para, murag ano lang, murag space lang sa para silang usag-usa.
1: Oh! Trabaho ba siya dito, sa lagyo, ang gana ba? Ya, kay, mga lagi ang problema lagi. Yung mamuntis to, balik niya pong gadaan yung lugar.
0: So, i-make sure sa niya, babe, nga wala na buntis ka tong si Donna, ana.
1: Kung wala man ang buntis, eh. Mas maayo to eh. Ngayon tayo siyang trabaho sa layo-layo pa sila ha. Kaya kung kuhaan siya kayo, namagyan po siya communication sa iyang friend nga lalaki. Kung nana si Bibi dito, balik na po siya dito. Alam mo siguro ba?
0: Aba. Ganahan ko sa tambag ni mo, babe. Kanang makahinuklog yun si babe Joel. Makaingin siya tama. Maugin akong buhaton.
1: Ay, wak mo po siya kikilimtan ni Bibi. Ang rason lang man po ni Bibi, kay dito lang siya kipa-eskwila siya ng ate. Wala man po giingon nga, dili ko ni mo. Ay, nakakoy pa, nana.
0: Oh,
1: wala
0: ko
1: tag-ingat to.
0: Mutual man ang ilahang feelings. Tama ba? Mutual ang ilang gibati. Same sila gibati. Love nila ang usag-usa.
1: Oo, oh, mas nindot ganyan to yung ato. Kay same sila o paan ba?
0: Feelings.
1: Nagibati sa usap isa.
0: Mo dyan ay nindot, babe, no, ka ng same o gibati. Kay magkauyon yun na siya, babe. Ikaw, babe, nanapod ba kayo nga na aron ka ng same o gibati?
1: Babe?
0: Napod ba kayo nga na karon nga same o gibati?
1: Siguro na, pero may intag sa imo, babe.
0: Aba. Ato pa ng hisgutan off-air, ha? May tao, babe, daghan kayong salamat sa imuhang tambag sa tuang letter sender karon kay Joel. Babe, ba imo mga greetings, imo shout out sa imo mga na, mga friends nga naminaw karon.
1: A shout out na lang ko sa kong friends, babe, si Julius, si Fatima aka Master Pogi, si Miss G9. Then shout out po sa ako ang manghun nga si Gerald aka Baduy. Og sa mga naminaw, og kay Kwan Paday, kay Dexter, natika sa Buanga.
0: Ang naminaw pod karon.
1: Oh!
0: Ay. ayan. Salamat kayo, babe, sa imong tambag, sa imong oras, sa XFM.
1: Salamat mo kayo, babe.
0: Oh, amping ka diha, babe, ha? Kaya wala rin ako para ampingan ka.
1: Amping po diha, babe. Kaya wala po

0: juga yang kaya dengan anak abang. Babe, selamat kat tropa mo.
1: Exciting.
0: Tami apa dah tu. Salamat kayo, babe Marvin, sa iyong advice. Hello, babe. Nalapo tayo another caller. Sabi ko, paspasa po ano nila, mamindot. Di man ta kahunat. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka nakaplaster ka ron?
2: Ay, si Fatima dahi ni
0: babe. Ayan, si babe Fatima. Ako mo sa diha sa may mako, babe. Maulan ba diha ron?
2: Pero, sa mako, babe.
0: Ulan-ulan or init ang panahon?
2: Init ang panahon.
0: Init?
2: Tawa sa kainit sa imuhang guma sa amuha.
0: O, dyan na tinuod, babe. Wala dyan atik, anak, babe. Wala dyan atik, anak, babe. Pero may gani kay diha, init, no? Na yung mga lugar karon nga bugnaw kaayo. Murag relasyon sa uban po. Kanang makapangutan na kay kinsa ka aning relasyon. Babe, unsay mo ang ika-advise kay Joel karon tong letter sender, murag naglibog mong kuha ni siyang sitwasyon. Ay,
2: anak na lang na magpakalayo-layo na lang din siya para magkakuha
0: din
2: siya.
0: Nanong,
2: huwag ka Marvin,
0: tanan, iya nga, huwag di ako. Agoy, babe Marvin, gihakot na nimo og kuan ha kanang advice. Di na sila ka istorya. Oh, so magpalayo-layo gihapon siya, same gihapon mog advice. Mo agree na lang ka kay babe Marvin.
2: Para makalimpan niya si baby.
0: Pero si Donna, unsa kon man niya si Donna?
2: Diri ana po sa magkuan di sila mo balik si baby. Kabalikan niya kon sila.
0: So, man to si Donna, babe. Ngayon pa ni Donna na doon, nahitabo nila.
2: Ah. Ang ako nga ikuan kang Donna, iyan na lang ng pagkahan na wala din siya gusto kay Donna. Iyan pa matulaan kung buntis pa yun o dili.
0: Diha na dayon, no? Kanang kumbaga, let's cross the bridge when we get there. Kung buntis, panagutan, of course, kay kaluoy man ang bata.
2: Kung buntis, di panagutan. Ilahan mo ng kumusuhan.
0: Gihaguan man na, babe, no? Nagpila ka mga singot ang nanggawas, ana.
2: Pagpagyan silang duha.
0: So, ingon, ana, magpalayo siya, unya, kay Donna, prangkahan niya.
2: Prangkahan na lang niya si Donna.
0: Ikaw, babe, nakasulay, baka ingon, ana, nga ka nang dunay tao nga na in love yung kaayo ni mo, unya, di ka gusto?
2: Wala ko ka-try, ana, noon.
0: Apa. So, tanan, gusto ni mo, ganon. Sana all na punta ani. Muna akong diganan sa maingon ani nga mga programa kay ano. Masakit-sakit, tragi ko sa kundughan. Bitaw babe, Fatima, salamat kaayo sa imuhang time nga gihatag diri sa XFM. Imuhang greetings kabalo ko, imong i-shoutout imong mga friends na pod, friends on air. I-greet sana sila kay para dili po na magluod ilahang, di po sila man luod diha.
2: Shoutout ako kong mga friends si Marvin, si Julius, si Dato Kali. Most especially sa ko ang someone palalab.
0: Sana all.
2: Si Chris. Something dia ape of I love you.
0: Sana all. Ay, murag feeling ko gibutan ko ni GM diri dili para mag DJ para magtig sana all sa inyong tanan. Anyway, babe Fatima.
2: Sana all na lang
0: gyud. Gani no. Ako matawag sa inyo kay Katropa and Friends. Kamo murag lima ata mo no, dili ko sure but feeling ko mga lima kamo nga Katropa and Friends diri on air. Anyway, babe, salamat kaayo sa imong advice ug sa imong oras sa pagtawag. Katropa mo.
2: Exciting!
0: May pinakurog-kurog pag yun ang exciting, ha? Atong oras, mga babe, alas 2:27 sa hapon. Sa atong pagbalik, mga babe, ha? Short break lang, tagamay lang nga break, eh, para nga dita mas masinglan. Ayan, hello, maayong hapon kay Dodong, si Rondong, na naghatanaw sa tuwang TikTok live karon. Good afternoon. Maayong hapon sab kay babe John Chu. Oo, ako na, ako'y gibati karon. Sakit akong ulo, kay. Wa na ibilin akong sweldo. Mojud na ang universal problem, babe John Chuno. Hindi ka nag-iisa, huwag kang mag-alala. Ako din. Oo, ako matambag kay Joel, mangita na lang siya para di siya magsighila. Ay, na lang dyan ninyo ha. Sige ka mga nagatawag karon mga babe ha. Tuwan ang tubagon inyuhang tawag sa tuang pagbalik. Kaya para sa dugang tambag. And of course, sa tuang pagbalik pud mo tambag pud si babe Sabrina. O man lamang. Kaning pipila ka mga pahinomdom. Standby babe, mo balik ra ko. X!
3: Oy, paring Lodi. Grabe as damgo na ko, paring Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
3: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na akong hubuga, oy niya. Ah. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
4: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
4: Oh, usya may problema.
3: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
4: Usya ila siya.
3: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pinti, exciting kayo.
5: Exciting!
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!
10: Anak man na, para dili kayo makita nga tuang ka ng mga ano, mga open pores. Tsaon na lang. Klaro kaayo from ano, from afar. Ayan, pa-shoutout ko sa kong amigo, o tama na baby Nicole. Pa-shoutout sa kong amigo na si JR Acosta nga nagtrabaho sa Minda. Ayan o, oh, salamat kaayo sa inyo. Ayan na pa'y last caller after this mga babe. Ako na ang mag-advise no, para masakto itong oras. Babe, mayong hapon, sa itong pangalan, nag-asa ka nag-plaster ka ron?
11: Hello babe, ako na si Kwan Babe,
10: Babe Julius. Diba? Si Babe Julius. Tama ba, babe?
11: Yes, babe.
10: Mm-mm. Sige, Babe Julius, dito sa may Pakibato District, Davao City. Unsay mong advice ato ang letter sender karon si Joel.
11: Ito si Joel, ang katong kwante, na kalambigit man siya itong busliyon nga babae, looy, mapatugod katong
10: Dona. Si Dona.
11: O nga, na dalar gi number na dalar gusto siya sa katong chocolate nga gihatag niya kay ingnan mo siya nga kung katulad chocolate nga gihatag niya kung sa dato kata mismo puro to kata
10: ang paghigugma ni do nadala sa chocolate. Oh! Di na gidayta magpa ano ani di na gidayta magpabiktima sa chocolate ani.
11: Okay oh yan og lagi matag sa tuwang babae nga matag chocolate. Tawato na lang yun ako kaya para makapilaw ka sa kulit, makapilaw ko ka sa gugma sa babae.
10: Meow! Gano'n lang yun ako. Oh, sige babe, mo advice na sa iya ha babe kay para ina nga, sunod, di na siya mudawat ng sokolet.
11: Gano'n na lang yun ako na kung panitan, magumpis to si, panangulit lang kung magumpis to si. Mm. Ito. Atong ka ng pagkakutan, di magadaan mo po si anak, babe, kay kanang sagrado bilang tao, babe.
10: Mm-hmm.
11: Pag wag din mo bang test niya, wag man doon siya gusto ito. Kung sa kwento, laktod ng kreator niya, ganang nag-ubog-ubog siya niya, nang ubang-ubang siya ito nga, wag man siya gusto.
10: Nakakaroon man gani og sokolet.
11: Oh, lami mo ka ng sokolet niya, lami po ito si Dona po siguro.
10: So, ang sabay yung buhaton, ani, dawat-dawat na lang, babe, ana.
11: Pwede ko mag ka ng air o number ka ng babe?
10: Sige, baby, on air na yung number, sige. Bigwasi.
11: Ang akong number ka ng babe, luminaw sa XFM, kay, ako ang number 09-30-04-58-203.
10: 03 Babe Subway na. Sa mga gusto nga makig-friend kay Babe Julius. Babe Julius, greetings ni mo. Imong shoutout sa imong mga friends.
11: Akong isa-shoutout sa akong friends nga si Marvin from Bunawan, Davao City of si Pati-Patima ng Marco Davao de Oro og yan uyab nga si Ate Cristina. Isa-shoutout po na ko si XFM katropa Davao del Norte nga si Juan Cot, si katropa sa Busay si Arnel Cortez.
10: Ayan. Salamat kayo, babe, sa imuhang time. Mag-imuhang advice kay Babe Joel. Katropa mo.
11: Exciting.
10: Grabe, pina-slow mo. Ang yahang exciting. Love. Alas 2:37 na tukso talaga tayo sa Chocolate Babe Joel. Matod pa niya ano ni kaning Babe Julius. Nang dahil talaga sa chocolate. Huwag talaga kayong papa, ano, papa ilad sa chocolate. Ayan na pa yung nagana na rin na nagpag-greet. Pag-greet may diri sa Tops ma'am nila Gerald Jason o Grandil from Jumar Warehouse Man sa Tops. Ayan, mayong hapon sa inyong tanan diri sa may Tops nga nagpaminaw sa tong programa. Feel na ako, kusog na ako musumbag kay haway na akong kamot sigig tap-tap. Salamat kayo, Babe John Chu. O sa mga babe pa na ito nga nagpabot sila mga greetings. Si Ma'am Karina TCL, no, nag-greet to siya kaganina. O napakoy nakita nga mga greetings kaganina. Kay Ma'am Josefina, tama ba ito? Si Ma'am Josefina all the way from Bukidnon. Good afternoon sa inyuhang tanan. Asa mo na minaw, nakaplastar karon. Maayong hapon, mga babe. Ako na po ang mutambag siguro. Kay Murag, gihaway na daw ang kamot ni John Chu.

Babe Joel, una sa tanan, sana all. Sana all na may nag-lagas-lagas ni mo ba? Ang mga ginatuod na pogi. Yeah. Anang someone nga ginalagas gid ka mga kababainan. Kidding aside, Babe Joel, salamat sa imong pagsalig o pagpaabot no, ning imuhang swatam po diri sa X-Rated. Una sa tanan, Babe Joel, ayaw pugsa ang imuhang kaugalingon. Please lang, kalimtan dayon si Bibi. Kaya matod pa sa to ang mga caller kaganina. Wala mang kaniya gibiyaan, literally. No? Kailangan naman niya mong lakaw tungod sa opportunities gawa sa inyuhang lugar. O gusto pa ang tinuod nga gugma, babe, dili na siya mawala sa usa ka adlaw lang. Kung ikaw ha, kung mayroon kang kalimta na ginako si Bibi, dapat one night mawala, nagyudili ingon anak. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga makarecover. Ayaw, sige, dumduma ang kasakit nga imuhang naagian, no, from previous yung mga relationships. Hinoon, pwede ni mong buhaton itong mga advice sa ito ang mga caller kaganina. Ibaling ni mo yung muhang oras no, sa lahi nga mga pamaagi. Pwedeng sa pag-skwela. Pwedeng ibaling ni mo sa muhang pamilya, sa mo mga higala. Sa trabaho, pwede kang magpakalayo-layo sa ubang lugar no, to start a new ano kaning phase na po sa imuhang kinabuhi. Or pwede po sa mga butang nga makapalipay sa imo ha, ang mga hobbies nimo no, para at least dili kaayo nimo i-mind to mga nahitabo sa imuhang past. Dari po ta sibog kay Donna. No, bito babe, walay daotan ha kung dunay tao nga nahigugma nato mga babe. Sa tinuod lang actually dapat nato nang ipagpasalamat. Maging thankful ta nga naday tao nga nagalove sa tua, nay tao nga nagacare nato, nay tao nga nakagusto nato, kay naay something sa tua nga nagustuhan nila. Naay something special sa tua nga nakita nila and that they think na deserve nato higugmaon. So dapat nato nang ipagpasalamat. Apan, kung dili gyud nimo gusto ang isa ka tao, babe, kung wala jud kay gibati para niya, kinahanglan pud ka maging truthful. No, kailangan ka maging honest. Kailangan nimong iingon sa iya, kailangan ka maging matinud-anon. No, iingon nimo ang tinuod, storya siyag tarong, ipasabot nimo nga dili pa kaanda musulod sa bag-o nga relasyon. No, kanang og walay wala kay kanabitong romantic feelings. Dito sa iya ha, babe. Kanang siguro friend lang imuhang pagtanaw. Kung ingon na manggaling, pwede nimo nang iingon sa iya ha. Mas maayo ng prangka ka kaysa imuha siyang paasahon. Kasi kung wala kay ginaingon manggod sa iya, pagpadayon dyan na nga ingon na iyang buhaton. Dili man po nimo siya mamali, kay kagusto man siya nimo, diba? Og may tungod sa batong giingon niya nga, doon ay daw yung nahitabo ninyo, no? Itong gabi nga hubog ka. Importante po siguro nga dili sa kamutuo dayon no? or mo judge dayon. Mas better makigstorya kanyag tarong aron i-check kung tinuod ba gyud no. Sayron kung tinuod ba nga nahitabo. Kung do na may posibilidad babe nga dunay nahitabo nga intimate that time. So pareho ninyong kinahanglan maging responsible no nga atubangon na siya. Kana nga sitwasyon. O kung may tabo man nga buntis siya or ikaw gid ang amahan, no? Kinahanglan gid nimo na atubangon nga responsibilidad isip usa ka lalaki. Apan sa dili pa ka gid no kana maka feel og kabalaka, kinahanglan sure sa gid nimo nga tinuod, sure nimo no sa saktong pamaagi. So kailangan ninyo magstoryag tarong ni Donna. Daghan mo kailangan i-clear nga mga butang. Hinumdumi Joel nga dili tanan nga mawala sa tuang kinabuhi no. Kumbaga dili tanan nga mawala sa tuang life, mao na gid na ang para sa tua no. Dara na gid ta paingon. Kumbaga biniyaan na gid ta. Kay usahay man gud ang pagbiya so sa katao mo nang pamaagi aron maandam ka sa tao nga kanang gi-prepare ni Lord para sa tua. Kanang angayan para sa tuang tinuod nga gugma. Nang gani sila nga pag may mawala daw, may darating na mas better. So, ang pingin ka nunay mong kaugalingon, babe, o ayaw pagdali sa gugma. Kaya ang tinuod nga gugma, para ni sa tuwang tanan mga babe ha, Babe Joel, ang tinuod nga gugma, muabot ra na sa sakto nga panahon. So, ayaw pagdali sa kinabuhi.
alas 2:43 na gid sa hapon, mga babe. Kapaspas man sa tuang oras. Oy, murag di man takahunat ani og tarong. Oh, doon naman po yung nakuha nga pagtulunan sa tuang advice karong hapon. Na? Kay murag lang. Oh, pinakandaan ko yon last 5 days gihapon na ako to siyang giandam nga advice. Bitaw mga babe, ngano kusog kayong hangin sa ko ang dalunggan. Na ako'y gakadunggan nga something. Sa mga babe nato diha nga gusto pa mag-advise, pwede pag gihapon ha, basahon nato ninyo mga advices. And i-check po nato ang other Facebook pages B sa tuwa mong mga sister stations. Ayan sa dita kaingon nga muabot kay ni Duty pa man. Ah, tama gyud ka diha. Babe Shadow Flynn. Oh, matud pa ni Babe Shadow dili po daw ta kaingon nga niabot kay sa tinuod pa lang manggid mga babe. Di pa gyud ka kaingon nga muabot kay ngano nag duty pa man ko karon. Napa man ko diri sa XFM no nag on air pa man ko, program pa man ko. So di pa mo kaingon nga muabot karon dayon. Basig unya hapon. Mayong hapon kay Nicole Abueva. Hello, mayong hapon sa imuha diyan. Naga subaybay sa tuang TikTok live karon. No? Matkitan po tanyo. Please also follow my social Facebook accounts, babe. Daghanag account. Social, ano, kanang socials na ako, mga babe, ha? Pwede ra sa XFM Davao Katropa Digital, of course. Ay, inyong asan nyo pwede makita ito ang live matag-hapon. Pwede sab sa kuang official Facebook page, Babe Zabrina, or sa kuang Facebook account, Zabrina XFM Davao. I-follow lang na ninyo. Ako ang TikTok account, Babe Zabrina, kay para makita ninyo ang uban pa na itong mga kakulian. Pa, 10 pa talaga out, tapos traffic pa, mamaya pa talaga. Wala talaga tayong magagawa dyan, babe. Sa mga babe nato dali sa may XFM Bukidnon, mayong hapon sa inyong tanandi. Sumuka to tong advice no sa kay Babe Joel. O salamat kayo Babe Joel once again sa imuhang pagpaabot sa imong suwatampo diri sa XFM Davao. Sa mga babes, I mean XFM Luzon, I mean Visayas, I mean Davao. XFM Philippines. Naanad mang good to. Ay, basay lua pagid ninyo ha. Sa mga gusto diha nga mag-share sa ilang mga love life, stories of their lives, naka nang gusto ninyo nga makapamina og mga advices gikan sa taong mga babe, mga katropa nato. Pwede na ninyo ipadangat rin sa XFM mga babe. I-comment lang na siya or baka i-message me rin sa XFM. I-reach out me kay para matagaan na ito nagpagtagaan, mahimuan na ito og drama. Inyuhang mga storya sa kinabuhi na pwedeng pagkuhaan o mga pagtulunan. Agan salamat kaayo sa tanang nakigduyog sa tuang programa karong hapuna. Ang X-Rated, alauna ay media hangtod alas 3 sa hapon. Og mga adlawan na pod mga babe, same time, same station, gihapon tanga mag-uban-uban. Og lahi na pod nga istorya sa kinabuhi ato ang ipaabot diha kaninyo. Again, amping kanunay ha kung asa man mo nakaplaster karon. Kayo kalimot, pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na ginang ato ang Zantone Gold Coffee Mix. Labi na karong hapon, pwede pod na ninyo imnon nga bugnaw mga babe or iced coffee ang ato ang Zantone Gold Coffee Mix. Mapalit na siya sa mga butika and of course ito ang Yes to Health Clinics nationwide. Again, dagang salamat and God bless everyone. Thank you for being with me for around 1 hour and 30 minutes. Ugma na po sa makausap. Amping and I love you all. But before we say goodbye, here's a song for you entitled Love of My Life by South Border. I hope you enjoyed this. Love you everyone!

0: Katrupa, exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas tumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato Gold Town, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Kumayal ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dahil dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
7: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health and Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakarami.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo?
7: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
8: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
9: Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting! Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
8: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, rapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkog o high blood man ko. Sa high pagyod, makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Anton Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni pangit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagtakit sa akong tangkog o gripong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa pat
1: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma dagani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handumo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit

0: ang Xanthan Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Xanthan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Xanthan Plus Herbal Soap. Sister
2: Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Xanthan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Xanthan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
6: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: This portion is brought to you by
6: Xanthan Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Xanthan Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie di ini taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Gonsa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold.
17: Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
19: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
18: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ni ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago kung mapispin mo ninyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Nakito ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaalala.

sa mga ulawang tudling sa atong mga balita. Reklamo kabahin sa overloaded ng mga sakyanan sa Tagum. Sakay ang mga estudyante. Giaksyonan sa LTO 11. 17 ka mga tigdesinyo, andami bakita ang ilang mga obra alang sa binibining gaani 2026 sa Santo Tomas. Samtang DepEd Davao City, nangayo og pasaylo sa kinaiya sa pibila ka mga estudyante atol sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Duha ka minor de edad nga nanungkit og santol, patay human nga nakuryentihan. Samtang uyuan nga ni konsumo sa duha ka mga pag-umangkon, priso 1.3 million girekomenda nga piyansa sa korte.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sugan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banding, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: Exciting!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Ano man, Kapitan?
2: Eh, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
3: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, matay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, hanlo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Ay, sa pa.
2: Oh, sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: What is the capital of the Philippines, be? Baga ko nun na, be.
1: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
2: Kabaira na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: กใช้ปิง
1: คุ้มมัมมี่โนคาสะ XFM
2: sa una putot kayo ko so kanya namin ako XFM hala nitangkad ko
3: wow
2: binawbi pinagani ka inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams oy baba mo di ha init pa baba mo di ha
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: RJ. RJ.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Tagana kayo ko na kiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: Premium D3. Ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
0: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
2: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santhan Vitamin C.
4: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santhan Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santhan Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santhan Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
7: Wow!
6: Binaw-bay, pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Missä kaisi kapitaani Lodi? Se on sekä bas. Oo, dinhi. Ka, sa mga kanga hinuktok mga diha.
1: Kun sin sa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
3: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karuan lawa. Kamong tanan. Aruan lawa. Naa mo mga bagong blip. Oh, naa mo mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige. Pagkabihan na mo blip. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: Pagitan, Lodi.
1: Ito ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan o niyom o 3 times a day.

0: After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
3: Premium D3 Coffee.
2: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, Sinik, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sugan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Medra!
1: Libog ka ba?
0: Oh, anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na siya imuha, Dodong Medra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Oriental. Nagkayuti ay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man ang vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Santon
10: Ako si Aileen o sa Casals Clare Tibok Adlaw nga tindog sa kitya kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
12: Wednesday

Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sa inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Hindi nga itong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray, nga din na nakamukaroon sa kayong sukap. Please guys, sa panglawas, mga katropa, nga diin na bagong adlaw na sa batong pagkasabangon. Tinaot kini, mahimo nga giya. Mahimo oportunidad, ganyan ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no, sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon, no, silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghahatad sa gihapon kita og informasyon nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud, no, sa atong matag panglawas, mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog og kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin so malabot ng mga adlaw, no, semana, bulan or tuig, dili ug dili jud mo magkabalatian. No, pwede man jud nato ni malikayan, mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body, mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag, mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And then, siyempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon, mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning!

0: and 91.3 XFM San Francisco, and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City, and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknas, Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana. Man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa pa importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga diin makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, ilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Ilabi na ha sa mga katropa nato din hang adin atong normal bowel movement, especially ang mismong hugaw aduna pud di ay gitawag nato ga timailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanay na to karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali ha, og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no, ng mga health problems, mga sakit, noon ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, ining gitawag nato ga dili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag nato ga health benefits, no? Sa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kakining programahan sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Sama na ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So way gayod ang ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1,2-phenylditin, daghan kayog mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni mo nun, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan nga bisog unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayud kini matudukan. Hilabi na kung ubanan og perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayud ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, baga sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Baga, syempre available usab ang Sanson Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayud ang free services. Suway na ka, no? Ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and scleologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris tumatang. At usap mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingnan lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human ato ma-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, na? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab nato ang presente, especially ha, present condition sa lawas. Makita nato kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then taas ba ang acid sa lawas, taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign nga diin gataas gayud no sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha ang kanindot no, sa gitawag na tog iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man gyud gitawag na tog kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita nato na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, matos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon ta nga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang murag natog manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free ka na ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayo paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dinha sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo, Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernas, o adlang Domingo. And then, sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaantuman mo, masure ninyo nga din anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita, mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang gayud sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human gayud sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay tungod gayud sa mga naangko nilang kayuhan sa diyan sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan, si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang naramdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo na punta sa baba ang pagka kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lessen, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetake ko sila ng Santon Plus Ultra.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Eh,
2: good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior. At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan, nagtapat ng dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Balaba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa tananhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas ug hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, aduta mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa tima ilhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? O isa sa tima ilhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipilak ng mga makuha natong benefits ha? So diyang mahimo kayong normal ang gitawag natog bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay, kidney and our glymphatic system. Ato manong naton ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini pud di ayang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa pud di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan niini nga mao ang pagpagawas og hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangong problema, ha? Ani, hatagan tamo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? So mana sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako de kayo og problema. especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, ha? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rin dili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtun, ato na po ng pagatunan sunod na itong health information. Ha? But now, focus ta kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa dihagayong mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No, atong natalakay nga diin na usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog o gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha mag-depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na tos lawas. No, may nguntag payata, normal na nga anak yung timbang. At tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang. No? Dili inanak mga katropa, because a healthy weight, magdepende po na sa gitawag na tog height and age gayod sa usa ka tao. No, sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, yung murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Muna yung gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kanang magresulta, huwag ang gitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain na mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan indot kayo masabtan nato mga katropa. Very informative gayud kining gitawag nato ga regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi dok. Ano sayod ba kamo nga sa atong lawas aduna tay gitawag nga second brain or ikaduha nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sabala sa pagtuon do na pud dai tay gitawag nga second brain or ikaduha nga utak, no? And that is located in our gut. Naasa ato ang tinai mga katropa. Kapalo ba mo ni ana? O kini gitawag nga ENS, no? or enteric nervous system. Amo ni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumalapas sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag natog serotonin. Unsa man ang serotonin, Doc? Ha? Take note, mga katropa, pag misbut ng serotonin, it is a neurotransmitter or a neurons that is produced by our brain, especially no sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, duna na tay idea kining neurotransmitter nga gitawag natog serotonin that is produced by our ENS. If we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay, mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawagan, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagmugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi, mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS, mga katropa, at doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na ito ang neurotransmitter, na gitawag na ito serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal o regular gayon ang ato ang kalihukan sa tinay, mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan, mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na ito isigutan, apan na importante na hatagan tamog idea kung sa gayon importante gayon nga mahimong normal or mahimong gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayon sa usa ka tao. Take note, ha? Akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na, mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wala giigong oras, mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayod, no? Kakatubagan, dali raman ni kining atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og bisaya nga manok-dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna po tay premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa blasta ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay dinha man sa feeds sa gayon matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta sigurado ha lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginaya purine substance, nga diin it will convert into uric acid. So therefore, it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na itong kondisyon, gitawag na itong arthritis. From 7672 na ako akong uric acid, 501 na dok, unsa maayo buhaton na si Junites ni Tagatibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na gagmay na magidna mukha o, no? Ginagmay na lang, so maybe that is considered a high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayo dahil especially pagtanggal gayo ng uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery, no? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod o uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Kuhaan ang kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karon ay magaingon og magapahinom dom ampingi ang imong lawas o ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbutag sanan and God bless us all.

0: Ara, sembla que trobes a XFM de Baurejón a les 4:34, que atrapa!
1: Ya de Gregoron Zagawas atron atau kini ngaguaon ang reaction sa ketawan.
2: Dan kedugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug nauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas.

0: Namaster.
1: Grabe, no?
2: All right. So, thank God it's Friday. Oh,
1: nadayon magyon kagahapon, Master, ang Thursday na Friday na.
2: Dayon na gyud bong ang Huwebes, Biyernes kita ron.
1: Biyernes na punta. So, unsa pizza ha?
2: Pizza 7.
1: 7 na gyud. Sa tingo. City na mga tropa sa bulan sa Agosto, baga kaigsoon, hapit na po. Hapit na, Master.
2: Hapit na.
1: Hapit na po makabayad din sa atong ginagbayad mga utang.
2: Atong, hapit na na apelido. Hapit na po din ang atong apelido na ito. Uy, naman eh. Sabi ni.
1: Asa?
2: Okay. Atong, ano na?
1: Anay ko, anay.
2: Sa kabal ba? Sa makita ko ang itsura niya. Kabalo, biya ka Puerto Rican, biya tano.
1: Anay ka.
2: Oo, na. Uy.
1: Sorry.
2: Gidam ko ba ako anak gabi eh. Anak ko gabi. Mato na kamata ko.
1: Di ba? Pabuhat ko kag single kay hapit na 2020.
2: Oo. Hapit na dili. Niyana siya sa kuha nga. Day. Kanang, ano siya day? Kanang, ay sabahan nga nag-istorya ta.
1: Mandamay ka niya.
2: Mato na kamata ko kung asa. Mga nga si Ergi Pukaw. Kung si Ergi asa ka din. Nagtago-tago si Ergi.
1: Buhay. Buhay. Ako nagtago rin sa iyang gitaguan.
2: Ano siya sa kuha gabi nga. Ano siya, day. Tingala ko ka. Ito na ko sa kabalay na ito nga. Asa ito nga balay. Tingala ko. Una ni gawas ito sa may pakso na rin. Ano ni bangag rin nga. Mura man ni Imbornal rin.
1: Ilaga rin sulot.
2: Kanangan. Mura siya kanang kuhan ba? Kanang kapantay kanang kanal niya nga niya. Tao ko magkasulot niya. Una na ni tao ni gawas. Pero ako kanang trabahandera sa DPWH ba? Ano ko nga. Pagkata doon. Laan si Sir. Ano siya? Uy! Ay, siya na eksaba nga. Nag-istoryahan na ita. Naaraw man. Naaraw na ganun siya. Naaraw na. Grabe, pinangita sila sa imuhan. Ang gano'n. Naaraw man na ganun siya.
1: Mga to nga. Nibalik ang tulog.
2: Namata ko kay. Uhaw ko magayo. Uhaw. Kay kwan man bong. Kana nga. Gidam ko mong kubong jogging, apil kong panran ba?
1: Panran ha?
2: Oo, uhaw ka ayo. Di bali kong tulog eh, para at least maabot ko sa finishing line. Oo, manabot sa finishing line noon.
1: Basta mo apil kag panran, kaya basta mo apil po si may mamili ng Rilampagos kapala, no?
2: Ay, si okay. Mamili.
1: Pila edad mamili?
2: Sa kong tanong, marag na sa mga 60.
1: 60?
2: Pero husky pa kayo.
1: Si Tinta na edad.
2: Si Tinta
1: na edad.
2: Oh, kilariman ka na.
1: Mauro na ni Mirjo Rilampagos ang edad.
2: Oh, si Mirjo, grabe. Si Mirjo, kay kuhan mo kayo.
1: Mauro lang 50.
2: Minana na si Mirjo, makita ko. Boss, there is a dream story at the boss. Ay, Mir. Kanang kuhan ba? Anang, itim ba yan? Misa yung programa ni Bong Algabria.
1: Uy!
2: Uy, problema na, Yor! Kanaraman di ayon, unsa mo tan istoryahan.
1: Ay, diha tanan, kagahapon, first time na ko naka-add to siyang opisina, kaya nakakuyog ko gahapon ni Mamili.
2: Wow, dito ka po, no?
1: Oo, first time ko nakakuyog dito, unya, kato yung amigo dito si Charles.
2: Si Charles, oo, oh, siyempre.
1: Chubby, puni ay chubby!
2: Chubby na si Charles. Grabe na si Charles yun, di ba sa basta?
1: Charles Chubby, basta. Grabe, murang po na sa opisina ni former mayor o president Rodrigo Duterte.
2: Oh.
1: Nga magbaha ang mga tao.
2: Mura na siya si Digong. Diya sa ilang, magdasok ng mga tao diya.
1: Kay Lunes pa na, nag-standby diya sa City Hall niya, munisipyo, ang City Hall niya sa Davao, di ba? Tapad ra sa PIO. Okay, makabalo ka ng mga tao, pati naghahanap mo ato sa kuwan, kaya naar sa ato ba ang PIO? O, di ha mong standby sa PIO sa una, humag-report. Di ha mong standby, kay Kapi-Kapi Ming Tirato.
2: Aba, si...
1: Tirato, patay na po to
2: si Tirato. Si Kwan,
1: June Habalis.
2: June, oh, June Habalis.
1: Tawagon to mong June Habalis.
2: Uy, speaking o ano kay Kabantay, kasasanas? Sanas nga kananan ba? Ginimulis na sila dito, ay.
1: Si Sana!
2: Sa Las Kabawan na di nga
1: dapat sa may Magallanes.
2: Magallanes sa Magsaysay. Oh, gikuan gi.
1: At bangutos police station dapat no.
2: Oh, ay layo ra dire na. Barangay.
1: Barangay for
2: sa nang kwadra. Sa barangay da sa may Isla Verde.
1: Oh, di ha.
2: So gi dimuli sila gapon kita ko gi dimuli sila gapon. Pero kay saon man. Nay mga climate naabot dito gi interview Jewel. Jewel Balis tong Balies. Tong iyahang anak ni kwan oh, sudah na di do ah kwan gidaw gi nagay kliman sila ha kwan. Gid sa mabuhat.
1: Sa ato pa muadto ka dito. Wa na kay kaku,
2: wa na. Naa sa ibang location.
1: Wa na kay kapulitan og kusahos.
2: Naa sila dito sa Maya.
1: Kapulit kag kusahos.
2: Laberna. Oh.
1: Kapulit kag kusahos una.
2: Ah, sobra pas kusahos.
1: Grabe lagi na din na.
2: Amigo man ako na si Jewel. Pingon siya nga naa na sila sa kwan. Sa kining tawag ani. Bypass road.
1: Bypass road
2: kining Laberna. Oh. Naa sila diha.
1: Naa sila diha. So mas
2: September.
1: Mas duol lagi ka dire.
2: Kay mas pabor.
1: Asa adto paingon sa airport?
2: Pero sa airport, Laberna.
1: Oh, diha dapita. So but pasabot nimo kung magkinaon sa pwede ta mulaag dito dapita.
2: O sige pwede.
1: Pwede pwede ha.
2: Aska pwede ha.
1: Lagi ingon master nga bisag asa ta pwede mo adto.
2: O sige ay. Klaro ana natuog mo.
1: Ay nago master. Okay. So Biyernes magiging master. So may but pa sa buto to master ga. Panahon na sa gawin sa Biyernes mo na washing mag-washing taro.
2: Flashback Friday.
1: Flashback Friday na. So hinumdumi happy sa city na magkatropa sa bulan sa gusto. Pila na lang po kaadlaw magkatropa na nay 23 kaadlaw na lang. Nako. Muadto na punta sa bulan sa Birman.
2: Mama, naanasan
1: na. Basta Birman, tagani, muraga, medyo
2: hinihinit. Naanasan ng Birman. Kaya
1: mahina yun ang eleksyon. Duhay paingnan ni mga katropa. Christmas greetings o kuan sa mga eleksyon na to.
2: Mana, di ha ginapadulong. Di ha ginapadulong mong.
1: Murag, naghana mo sulod ane o gana mga Christmas greetings kay na may eleksyon paingon.
2: Natural.
1: Humana magod ang kuan na. Humana magod ang eleksyon sa barangay. Waiting na po for 2028. Kapila na lang ka ako ana pag-abot sa Beru ana. Sa una kay pag-abot sa October, di ba filing na po sa mga national?
2: National na po. Oh? Dali ra kayo no okay. So di na po na mabal-an ato na bang na.
1: Correct.
2: Kung kisa tong mga dilim mo na ni mamaliktad.
1: Okay. Ana, daghan kay na, daghan kay prutas nga balingbing manggawa.
2: Daghan kay mga kuada prutas nga balingbing kuan na maingon mga dapat wala man na dapat dili nila nanaon.
1: Lagi.
2: Oh, pero katupag sa una dapat kuno din na siya imbestigahan nga ng mga confidential fund.
1: Yan. May mga ay pag anak kundi ka gustong anak.
2: Mura
1: gana anak.
2: Ay mo anak ba kay dira ba mo pa ana na. Na.
1: Kanang confidential fan o kining kanang yung ang pinakadako yung nga wa nila hilap ti wa nila gitats karon kanang yung flood control billionist naman na
2: ang wagi nila hilap ti ano nga mangilamot man ang confidential fan dito rin mo sa panchon diay sa panchon ayun yan ako ng panchon bungot sa ito yung istorya ay nako
1: igor mo na kanang igor mo na duksing-duksingon pag medyo mulalom na gagmay dinugsing musimang na pudog laing hisgutan
2: na
1: pupokus na pud ngadto sa 165 yun sa ba 165 million mga tropa para ngadto kan Duterte
2: mo na dia
1: listen no panahon na mga katropa so remember mga katropa magandang umaga sa iyo diyan MG Bird Ubaldo. Yon, magandang umaga. Siya, magandang umaga, bro. Magandang umaga punda sa imo hadi assist.
2: Mas maganda pa mo sa umaga.
1: Yes. Kani senior citizen naman po ni kaning guardian po ni siya. Nasa bukid noon. Si Sai MG Bird Ubaldo. Mga senior citizen na po ni, mga kauban ako sa PGBI. Naapod niya si Ma'am Nita Valderosa, nagtan-aw pod. Naapod rin si Elmer nga Curioso. Cabillo. Ayong gabuntag Bung and Master.
2: Si Ma'am Lia Manalaysay. Ma'am.
1: Morning dihan ni mo, Ma'am. Matod pa, hawak daw niya ang brief. A bit.
2: Hawak mo ang brief. Hawak ang brief, Ma'am Lia.
1: Hawak daw niya ang brief, mga katropa. Nga nung ihawakan mo ang brief, mga kaigsunan. Mao na ig-ingon sa uban, mga katropa. Kung hawak ni mo ang brief, siyempre, mga katropa. Hindi na magpapiri si Master Inday Tanino. Di ba, Master?
2: Ayoko na, ba? Good morning kayo. Good morning, Madam Nancy.
1: Nahawak na gyud ang bait diri mga tropa. Mao lagi ngon ta mga kaigsoonan nga bisag unsa ano maghawak, hawak gyud mo bait nimo. Ni Ma'am Nancy Camilo nagnihabo ni kuan pod ni.
2: Nihabo
1: na pod siya, masaya pod siya.
2: Basta-basta. Good morning. Action.
1: Action ni Karinga gyud ha. Hapit na hapit na mga tropa ang atong kuan ha, inumdumi ninyo nga hapit ta gyud. Kay ug badayon mga tropa, unsay gi kuan ni Attorney Makalintal kagahapon para sa barangay election. Wa na to maliilig unsa iyang mga kuan kay muadto
2: assessment, mga assessment niya.
1: Kasi siya magud ang nagpasa ni anang postponement gud sa una.
2: Mm-hmm.
1: Oh, so dapat kay naka kuan naman ni nadahin na yon mang postponement, dapat wala na postponement. Gumikan sa pagkadaghan na usab sa mga official karon sa barangay nga nagpabadlong.
2: Ma'am.
1: Wa na masubay sa ilang mandato ba?
2: Ni Ben Dalo na ni Ben Dalo.
1: Ni mo, nato na kalabay nga mga kuan, wa pa tumingon nga makuan. Nindot ta kayo mga kinatuanan? Nag-practice na nga dili mo kanilang
2: lami joke. Lami na kayong smile ang mga kanahan.
1: Kanya pag ingon nga naay nag-propose na po dito nga sa Senado, na, sa Kongreso, nag-propose nga para postponement. Nagpasag House Bill, katong pipila ka mga sinarido, nabas ba to?
2: Para dili madayon ang
1: barangay election. Nga postpone, gumikan kay mauni-mauna mga katarungan.
2: Action na pagbugot.
1: Action na pagbugot ang mga elected barangay official. Ay nako.
2: Ay nako ninyo.
1: Ampo sa tayo.
2: Ay, ampo tayo.
1: Panalangin ng tas Ginoo mga kaigsoonan.

0: Alright, balik na rin mga katropa sa ato pagpareguban, mga kaigsunan, exciting Pilipinas, alas 4:50 na yun mga katropa.
1: Aha! So, ato ang mga headline onya bong, no? Ato ni silang pasadahan onya to, Tol.
0: Okay, kompleto sila, kompleto.
1: Kompleto ni sila, bong, kay ingon pa, nakata si Lars Anyol rin, nagkonsan rin, nasa ay mga ipabuhagay onya bong.
0: Kahapong adlawan magod, doon mga estaping, usap ang tulang LTO Region 11.
1: Oo, dagan, matod pa dyan rin bong, kanan ang mga reklamo lagi, nagkikreklamo lagi bong, kanan yung overload ka sa kanan lagi bong.
0: Usak pagi sa mga nagreklamo nga ni abot gato sa region sa LTO ang sanay ng mga supervisor sa eskwelahan.
1: Mo kana.
0: Nakakita siya nakaagay gyud og siya ang nakakuha sa mga naguna mga tulungan dinhi sa public school dinhi sa Tagum City. Nga naagi sa delikado ang mga bata nga ginahatod sa ginikanan. Kanang ito unproper nga paghatod nga ginasakay sa mga motorsiklo. Kanang ito imbes nga ikaw mag-care sa imuhang mga anak, ibutan mo sa langan ilang kinabuhi.
1: Isugali mo.
0: Oo, correct. Pero huwag kailangan kapaingnan, maong na problema. Ibaktas na siguro na ito, huwag ito'y pamasahe, huwag ito'y kuan. Pilar ko na helmet, diba? Mag-helmet ka, unya, ang bata, buta, palitangin mo helmet.
1: Oh, lalagi rin, mga protective, mga protective gear, ano?
0: May magnaa si Police Colonel Clamor.
1: Oo, kaya matagaan mo, tagaan mo ni Sergeant Clamor ang helmet.
0: Oh, pag-ampo lang mo nga, maka-operation siya dinapita sa Tagum City.
1: Sa Tagum City, oh. So, okay. Unya, ito na nga siren unya ni
0: Lars Anyol.
1: Lars Anyol, no? Kaya dapat gano'y club technical, technical working group o planning daw din sa kuan daw, ituko na sila sa Davao City, matod pa ni Analy Borja o si Juventus Espanyol porque nakajap, nakamata naman yung sayo din yung bataan eh.
0: Kasi na nagpukaw.
1: Na nagpukaw, ano, Japanese lawmaker nagbalik daw sa Davao City alang sa ikaduhang opisya. Aba, sa pagbisita, may bisita kita dito, no? Ito din nga sayo nun niya, no? O ang mga headlines niya, bong, ikaw na po'y bahala ni bong.
0: Kani ato mga nagkanaiyang mga balita karoga panahon na, labi na din sa Davao Region mga katropa at tangin na ha. Hindi atay mga balita, mga kag-exunan, nga angay ito ipabuhagay karon. Kaya gusto na ito, kung unsa man ang mga kalihukan sa ato mga naakaros na tagsag-tagsa, naghanap po niyang advertise niya kung cellphone, ay, ano, wak man ako magpa-advertise, ngunit nagkamin, manulod, may tagbagbayad, di arabag yun.
1: Gani, ayaw mo pag ana ba kay mong lagot si Paribubong ana.
0: Bayad mo sulod-sulod mo advertise dire. Hindi rin mamayan. No may problema na
1: guys. Ano ang style ninyo ba?
0: Style yung bulok. Gusto lang maglibre.
1: Ala sige.
0: Sa to baga ko ano niya atangan ato mga tropa kay adunay 17 ka mga ginatawag tog tig disenyo andam na kining ipakita ang ilahang obra alang sa binibining gaani 2026 andam murag gabi imre ni napitabo di ay gipakita na kagabi ay mga katropa diri sa Santo Tomas Davao del Norte samtang kaping nato sa usa ka gatos mil mga katropa ka pamilya sa Davao del Norte usab ang nakabenepisyo kini sa bigay bigas para kini sa masa. So good na. Kini pang panglubag loob samtang internal cleansing sa kapulisan padayon karon nga gipalig-on pinaagi usab sa surprise drug test diri sa Tagum PNP samtang mga bag-o karon nga negosyo gitun-an kini mga katropa sa market complex sa Panabo City. So, but pasabot mga tropa nanay mga bag-o negosyo din ha puno-puno na pud ang market complex sa Panabo City mga kaigsunan samtang PhilCement Mindanao i-evaluate alag kini sa tax incentive sa Panabo. So kining naasakuan kaya adunay PhilCement kato ang permero adunay reklamo din ha mga tropa nga atong giantuan dito kay kuan na simentuhan dai simento din ha nga kuan na gidaw perting abuga. Abog ko nung permero katong kuan katong bula bitaw sa kuan sa tinis na ipabrika diha. Mao dai una nga gipakuan nga baho.
1: Aba, ato sayro na niya.
0: Oo. Nakuan na,
1: nasulat. Na process na, process na.
0: Nakuan na, na kuaraman dai mga problema diha, hatagan kasulbaran kun ugaling hatagan pagtagad sa negosyante.
1: Yes.
0: Labi na kaduna poy pabangil mga tropa ngadto sa mga official
1: ambipure.
0: Pabangil ba nga mga istorya?
1: Oh, kana. Ah, okay, okay.
0: Pabangil ba? Kompletuhan inyong dokumento kay andam ang local government
1: mo process.
0: Mohatag sa inyong pagpanugot din ha. Basta dili way reklamo sa palibot.
1: Aba.
0: So atangan nato na niya kay gisugda na nila og evaluate karon na bahin kani siya. Mahibo bang tax free incentive? Ang isgutan nga negosyo mga katropa. Unya diha guna sa may kuan pantalan. Kanang pantalan din nga na mga container diyang container van din nagipang
1: kwa. Ah, DCT.
0: Oh, mura.
1: Da
0: sa pala mo. Paano niya bito sa Anflocor?
1: Ah, na DCT na, DCT. Oh,
0: da. Kana diha mo clearing na diha kay ang barko din hat na mo ko anang barko.
1: Mo tugpa.
0: Mo pa. Ay, mura mo dunggo
1: si mura. Ah, dunggo. Dili mo parking pon.
0: Oh, dili pon mo parking. Ana man siya. Diha diha ibaba to mga materials para sa pil cement. So dinha na i rag repacking na din. Dili ka din hagyod maghimo. Repacking na din sa kung ibaluan.
1: Sayro na to na niya. Kung sa maning LGU Mobile Caravan po. Kung sa may daga na
0: LGU Mobile Caravan po.
1: Kung sa may stepping na.
0: Mao kani ang...
1: Sa Tibalog na?
0: Sa sentro din sa Tibalog. Sa barangay Tibalog, Santo Tomas, Norte Norte. Ipahigayon na siya o ginapahigayon na siya o niya mao ni kalipay po sa mga residente kay dili na kinahanglan mo baktas pa maadto sa munisipyo.
1: Aba, lindo kay na.
0: Serbisyo.
1: O sabra, kompleto detalye na niya.
0: Ana,
1: ikompleto. Ah, kana. Ato na nga tiraho na niya.
0: Unya, siyempre, huwag ang ato po nga mga kuhan. Mga report gikan sa XFM Mindanao Report. Sa tangi po na, kay naka-standby din ha ang bukid noon.
1: Si Michael Ricabo.
0: Naka-standby din ha si Manager SM.
1: O, si...
0: Ruel Dumantay.
1: O, diya, huwag niya. Napagyan si Limuel Okay.
0: Limuel Okay, Drisa Agusan.
1: Oh, si Rastomila Prangka po.
0: Naapong bukid noon, di pa paalas.
1: O niya, si...
0: Naka-standby ka po din ha si Jinsan nga si Pelep Oligario.
1: Yes, o siyempre, o si Ale Vicente. Atangin ninyo na niya, ha?
0: Atangin ang mga tropa kay masugot mong sarili, mga tropa. Mga pay magkita, Master.
1: Ah, mga pay sa ta?
0: Mga pay ta.
1: Okay, sige.
0: Ang kapay kakoy gamit, Master, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Alright, sige, sige. Atong oras, mga katropa, alas 4:57 na.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi. Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Pilipinas. Alright, balik tari mga katropa. Kaya wak mong gutabagundang mga kaigsunan. Nagtailong na lang medin sa mong panginabuhi mga katropa.
6: Ayaw mo gan.
5: Araw sa kiming tanan mga buhi. Oye, si Mekuan, na-address si Ma'am Josephine, si Bunga Salbiron Palconiti.
6: Aba!
5: Yan, Salbiron, Salbiron. Basta yung tag Salbiron, amo kay Silingan Salbiron.
6: Ah, no, grabe.
5: Si Parin ako dari sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City. Uy, naarbatoy ko ang gahapon. Disgrasya dari dapitas mo ah.
6: Ah, sa inyo hanapin?
5: Oo, katong gahapon katong nag-viral. Nga naligsa, na tapakan.
6: Lain po ito na kwan.
5: Itong bata.
6: Na, lain po ito na putol antil. Mauto
5: na pita. Unya nga rikang kuan kay Angelo Kudug. Master! Uy, master oh, master!
6: Hoy!
5: Good morning di usab kay kuan kay kisa ni si Warlo Lara Way Duha-Duha Algabri apelido.
6: Aba!
5: Sarge, may buntag niya, Sarge!
6: Sarge
5: kumusta na. Man atong kuan niya? Kumusta atong likanan? Okay pa ba? Peaceful ba?
6: Peaceful. Daga, peaceful
5: lang. Tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas Uy, mama ni mga gwapong tao sa una nga dito sa Murcayo gapuyo.
6: Oy,
5: nagsundalo dai mo ha.
6: Di basta-basta, di basta-basta din ang mga tawanan na.
5: Ay, ba, mo, na. Ang uban ng mga paryente, magkita-kita lang mag-operation, and nag-NPA man ang uban.
6: Dito sila mag-meet up, dito sila mag-meet up.
5: Nag-NPA ang uban pa mga kwa, nagsundalo.
6: Ah.
5: Mauna dito, magkana na yung Russell Bukin sa una.
6: Mauna di ha. Ay, nako.
5: Pagkuan na, pag... about ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ah, namalik sa kuan. Eh.
6: Ah, nabalik sa Sabakan.
5: Sa Sabakan, sa gobyerno.
6: Klaruha na di abo. Klaruha na di abo.
5: Sa Sabakan, manso si Master. Ah,
6: bungot sa ito. Kaya ka na bungot sa ito yung kalagyan.
5: Unya, si Ma'am Gloria nga kuan. Ma'am Gloria Malala Apilo. Nagtanaw pong naminaw. Good morning, sir.
6: Aba.
5: Always listening. Exciting Filipinas. Have a blessed Sunday. Oh, Sunday. Have a blessed day from Bayugan City.
6: Bayugan.
5: Ilahani Ray. Ray. SM Ray.
6: Aba.
5: Ong Ray nga Alinton.
6: Ray Alinton.
5: Onya si Jetron nga Datulaita Gadur. Shout out Dol. Diri sa Padada Davao del Sur. Aba,
6: salamat kanyo diyan. Salamat kayo ha.
5: Imo diya Master.
6: Aba day day dag Andreola. Minaw sa si Jusil Sanchez. Diri si Alisa. Alisigana. Anak misis ko. Quintanilla, shout out rin. Aminaw dyan sa may General Santos City. Aba!
5: Oh, General Santos City.
6: Okay, salamat kayo si GM Brock Bruno.
5: Bruno Mars, ha? Bruno Mars, murang hilar sa niyol na.
6: Ano, no? So...
5: Naapo rin si Jose Josepina Tinambunan.
6: Uy!
5: O kaoban ni Paribin Tinambunan, Rikal Sabugkaon, Lantapan, Bukidnon. Naapo rin si Ma'am Fili, Feliciano, Ma'am Fili, good morning. Kumusta man itong Friday karo Ma'am Fili? Regards na si Master si Ma'am Fili.
6: Ay.
5: Ay, murag karoon ako nagparamdang magbalik.
6: Ay, mga amiga man natin natin.
5: Mga avid listeners.
6: Yes.
5: O mga masuko kung iliso ang radio.
6: Kana.
5: Sa lain. Manay avid listeners. Unya, naagislay daghang na po-po ng mga kasayuran sa XFM. Labi na sa programang Bullseye.
6: Correct. Labi na ganyan.
5: Labi na sa mga produkto.
6: Labi na ganyan ni kasi Larsan yun na mong ay kamalukang kapanikad na.
5: Napanikad na.
6: Napanikad na.
5: Napanikasikad.
6: O, siya nga, birahin na din kay ang oras na to, alas 5 G's na. Reklamo ko nung kabahin sa overload nga sa Kinan Bong sa Tagum City. Sakay ang mga estudyante reaction niya sa atong reaction sa LTO 11. Ani ana si Larsan Yol.
5: Larbirada.
0: Giaksyonan sa mga personal sa LTO Regional Office 11 ang taho kabayan sa nasiplatang tricycle sa Tagum City nga gigong overloaded sakay ang mga estudyante. Kalabot niini gipakusgan sa LTO Region 11 ang implementasyon sa intensified road safety enforcement ngadto sa mga pampublikong eskwelahan kauban ng mga personal sa Tagum City Police Station ato sa pagsunod og paggawas sa mga estudyante. Dinunang ikasa ang operasyon gawas sa Visayan Village Central Elementary School ni atong Agosto 5 gisundan kini sa F. De La Cruz P. Sagon Elementary School sa may barangay Mankilam og sa Baguio Rinya Elementary School barangay Magupo North Tagum City Agosto 6 2026 sa buntag. Nakapunting ang maong inisiyatiba sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante malikayan ang pag-overload sa mga sakyanan nga sakay ang mga bata og masiguro nga nagsunod sa hustong sumbaran sa balaod trapiko ang tanang motorista ubos sa RA 4136. Sumalapa ni LTO Region 11 Regional Law Enforcement Section TRO1 Team Leader Jade Cyrus L. Calyao ang maong inisiyatiba nagikan matod pa sa Regional Director sa LTO kinihuman si DepEd Region 11 Regional Director Maria NSC Asuncion ang nakasaksi sa usa ka tricycle nga overloaded sakay ang mga estudyante sa barangay Madaom Highway Tagum City niadto Agosto 4 ning tuiga.
7: Sa kainatay memorandum ika sa ang regional director sa pag-intensify sa enforcement sa atong mga public schools and Davao del Norte, especially diri sa Tagum City o sa Tibuok Region 11.
0: Mato ni Calyao ang maong hinimuan, taas ang risiko sa disgrasya, hilabi na sa mga gagmayng bata o sa mga estudyante nga nagmotor paingon sa mga eskwelahan nga walay mga helmet, diin sa tumong nga malikayan ang disgrasya, istriktong ipatuman sa LTO, anasangpit nga memorandum.
7: Mismong complaint gikan sa DepEd Regional Director na siya mismo ang nakawitness na daghan ng mga estudyante na gipangatod sa mga tricycle or mga motorcycle na ang uban overloading, ang uban walay mga helmet. So
0: dugan pa ni Calyao, lauman nga magparayon ang operasyon ngadto sa mga kadalanan ngadto sa mga public school hangtod nga magmatngon ang publiko sa dili pagbuhat sa gibawal nga paagi sa pagtransport sa mga estudyante. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsan Yol, XFM News.
5: Alright! Katropang Larsan Yol sa Detalis mo report.
6: At least,
5: ibutan ito sa safety at mga kabataan.
6: Mm-hmm.
5: Kaya kita maginikanan, mga katropa, pasagad lang. Abi kay mahatod na ito, pero wa ni mo ikaw nga nahug sa alanganin ang kinabuhi sa mga anak. Labi na nga, master nga, na kay tulok mo anak imong gihatod sa eskwelahan. Naay sa atubang pero way mga helmet.
6: Maray, bawal kay na. Oh, likado kay na no.
5: Oh, bawal na magsakay sa atubang ang kuan na pagi basta mag daghan puro ang helmet.
6: Ay importante niya sa lakton pag istorya bog, dapat kung katod mo sa inyo anak, dapat safety yun.
5: Safety. Safety mas na, safety, mas may safety. Kaya makita, dili man ang kanamang gihimo sa LTO, dili na ingon nga makadaot sa inyo, kundili reminders ka na kay ang kinabuhi mo yung alanganin dila.
6: Okay, so, dritabi, alas 5.30 na mga katropang.
5: Oh, naroon ba si Enrique Srik? Nagtanaw ba? Enrique Srik. Sir, good morning, sir.
6: Aba, ka, club technical working group o planning core group gitukod sa Davao City. Adi alas si Adali Burha.
5: Adali Burha, kay wako kasabot ato sa to, club technical.
6: club technical.
5: Spelling.
6: C-L-U-P. Ay, kadalian na lang.
5: Adali, bulan Adali.
8: Live report. Purmang nagitukod sa Davao City Government ang City Land Use Plan Technical Working Group ug Planning Core Group pinaagi sa Executive Order Number 24 Series of 2026. Nasayran nga ang Planning Core Group mao'y manguna sa tanang teknikal ug administratibong buluhaton alang sa pag-andam sa Revised City Land Use Plan or CLUP. Dugang pa nga sila usab ang responsable sa pagdraft, paghiusa ug pagpresentar sa plano ngadto sa Local Development Council ug sangguniang panglungsod. Tumong sa maong grupo nga masiguro ang bagong CLUP mahimong komprehensibo, transparent ug makaangay sa kasamtangang panginahanglan sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay healthy, mag-Sunthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, SFM News.
6: Alright!
5: Club CLUP sa Yoslan, ako na siya. Para sa mga yuta.
6: Yan, sa mga yuta ni.
5: Housing, mga nang ginagamit na. Okay, Master, si Jubit. Nag-standby si Jubit.
6: Okay, alas 5.15 na mga katropa. Daniel, si Jubit, Espanyol, Japanese lawmaker, nagbali.
5: Nibalik
6: sa Davao City alang sa ikadungang ospital nga.
5: Opisyal
6: nga pagbisita. Opisyal, minun ng kalumbungo sa ito. Ano yun, Jubit, Espanyol!
9: Live report. Gidawat ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Honorable Xiomara Ayaka, miyembro sa House of Councilors o Upper House sa National Diet sa Japan at also sa ka-courtesy call sa Davao City. Kinina ang ikaduhang opisyal nga pagbisita ni Ayaka sa syudad. Kahinumduman nga ang una niya pagbisita sa Davao City ni adtong Agosto tuig 2024. Di nakikita usab siya ka Mayor Sebastian Duterte isip kabahin siyang diplomatic o cultural engagement sa Mindanao aron mapaligo ng relasyon tali sa Japan o mga lokal ng pagamhanan sa Pilipinas. Nasayran nga una ng gipasiugdahan ni Ayaka ang kahinungdanon sa people-to-people exchanges, cultural understanding o pagpalambo sa mga oportunidad alang sa kooperasyon sa ekonomiya, edukasyon o turismo tali sa Japan o Davao City. Giisgutan usab ang mga posibilidad sa dugang partnership sa nagkalain-laing sektor nga makatabang sa pagpalambo sa relasyon sa duha ka mga panig. Sumala sa Davao City Government ang pinakabagong pagbisita nagpakita sa nagpadayon og ligon nga pagginiglaay tali sa Davao City og sa Japan. Gilauman nga pinaagi sa padayon nga komunikasyon og kooperasyon, mas mapalapad pa ang mga oportunidad sa negosyo, investment, cultural exchange og uban pa mga programa nga makabenepisyo sa katawhan sa tibuok Davao og sa Japan. Mga katropa, arong kanuna ay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa paginom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News. Exciting
5: Filipinas! Samtang sa Pikas Bahin, alas 5.16 na mga katropa sa Pikas Bahin, nagkahiusa ang katauhan sa paghulat matupa sa Coronation Night kagabi sa Binibining Gaani 2026 o Gadisenyo 2026, Best Designer. Din disilibo usab ka mga kandidatura o makandidata, gikan usab kini sa nagkadaiyaga ka barangayan ang nag-ilog kini sa usa lamang ka prehistoryosong korona isip bag-o karoga binibining gaani. Gani dungan usab ang gipakita o pakita sa 17 ka mga lokal nga designer ang ilahang talento o kapag ka mamugnaon sa kompetisyon sa Disenyo 2026 diin usa lamang ang mapili isip best designer. Ilaw man usab nga mahimo nga sentro sa maong kalihukan ang katahom talento panaghiusa o pagpasundayag sa lokal nga kultura agrikultura samtang gipadayag usab ang kahanas sa mga kabatan-unan o mga artista sa komunidad. Ang maong nga Coronation Night usa sa mga gipaabot usab nga kalihukan sa selebrasyon diin mailhan kung ginsa mga katropa ang musunod ng mga binibining gaani 2026 o ang Disenyo 2026 Best Designer nga magmupasidungog kini sa ilang tagsa-tagsa ka barangay o komunidad sa Santo Tomas, Davao del Norte. Alas 5:18 na samtang sa pikas, bahin pa sa atong mga balita. Kapin usab sa usa ka gatos mil kabaga pamilya nga Dabawino Dabawnon ang makabenepisyo kani sa programa sa nasyonal nga gobyerno nga bigay bigas para sa masa nga nagtubong matud pa sa paghatag og bugas ngadto sa mga pamilya nga nanginahanglan. Isip kabahin sa pagpaningkamot sa gobyerno aron lamang mapalig-on aga seguridad sa pagkaon og mitahan matud pa maibsan usab ang kabugat sa panginabuhian sa katawhan. Tumala usab sa provincial government sa Davao del Norte ang maong programa nga pakita kini sa padayon nga suporta sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. ngadto usab sa lalawigan pinaagi sa paghatag og direkta nga ayuda sa mga benepisyaryo. Gipadayag usab nga ang pagpasalamat sa nasyonal nga gobyerno tungod kini sa walay hunong nga pagpalapad sa mga serbisyong makatabang sa katawhan. Mitambong usab sa maong kalihukan si Antonio Anton Lagdamio Jr., Special Assistant to the President, murag nahinuman ako nga dili na si Anton Lagdamio karon ng ang SAP. Okay. Murag si Binhur Abalos na.
6: Ah, okay. Murag
5: napulihan na.
6: Napulihan na.
5: Napulihan na. Pero naapod kagahapon ni mong amigo.
6: Naapod
5: dito si Secretary Leo Teresa Magno. Hindi basta-basta.
6: Amigo na ni Miana day?
5: Amigo man na. Tagiya sa RMC. Di ba ka RMC boy?
6: Dili oy. Kadakong di Double Merchant. Mahin na ka ni Miko.
5: Taga Tigato.
6: Taga Dili. Ikulan pa sa una. Dito ka sa
5: Agro Dapit.
6: Wala. Layo lang. Kailang dyan po. Paul mo na
5: sa San Paul.
6: San Paul, ya. Yeah.
5: Mag-umbos terminal.
6: Oh, di ako na pita, no?
5: Di kasi panlili na mga gwapa niya.
6: Sabi niya, sabi niya.
5: Oh, patag-atik na kasakasakas taas.
6: Oh, ano naman ang tira-tira.
5: Di ha, ka?
6: Natural.
5: Taga-ikla na ka, day. Bitaw, so mauni mga tropang servisyo, gadaghang bugas, gadaghang po naka angkon sa mga bugas mga katropa nga ilang gipadangat din ha mga kaigsunan. Pangkuan ko no, pangpagaan sa mga gibati nga kahapdos sa pinabuhian sa ato mga kaigsunan. Samtang alas 5:20 na sa pikas bahin pa, gipaligon sa Tagum City Police Station ang kampanya batok ato sa illegal nga droga. Pinag-iusap kini sa pagpailalom sa ilahang mga kapulisan sa kalit-kalit o surprise mga katropa nga drug test sa gahapong adlaw, Huwebes, Agosto 6, 2026. Ang maong kalihukan kabahin sa kini sa internal cleansing program sa Philippine National Police nga nagtumong sa pagsiguro nga ang tanang nga pulis nagpabilin kining limpyo sa illegal nga droga, disiplinado og adunay taas nga integridad sa pagserbisyo sa publiko. Ang drug testing gipangunahan kini sa City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, uban usab sa Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Interior and Local Government, City Health Office, Provincial Health Office o sa Tagum City Police Station. Matod sa PNP, ang regular nga surprise drug test usa sa mga pamaagi aron lamang nga malikayan ang bisan unsang kalambigitan sa mga kapulisan sa paggamit sa illegal nga droga o ang aron sab nga mapreserbar ang kredibilidad og sa organisasyon. Gani gipasiugda usab sa mga otoridad nga pinaagi usab sa maoga lakang mas mapalig-on ang pasalig o pagsalig sa katawhan ngadto sa kapulisan ug masiguro nga ang mga personnel nga nagpatuman sa balaod mahimong ehemplo sa disiplina, integridad ug matinud-anong pag-alagad alang kinis kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa komunidad. Alas 5:22 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, Janitas Panabo, Davao del Norte. Nagpadayon usab ang lokal nga panggamhanan sa Panabo City sa pagpalambo sa serbisyo og negosyo sunod mismo sa market complex. Pinagi kini sa pagpahigayon og market complex management committee o gitog mancom meeting og screening of stall applicants sa ikapito batupang batch nga gipanguluhan kini si ni City Mayor Jose Rilampagos sa conference room sa City Mayor's office Huwebes, Agosto 6, 2026. Atol sa meeting, matupag ipaminaw o gihisgutan sa komitiba ang nagkalainlaing isyo o kabalaka nga gipadayag kini sa mga locators o mga aplikante sa mga pwisto sa merkado. Laki pusab sa mga importante matupang hisgutan. Ang mga pamaagi, aron lamang mas mapalambo pa ang operasyon o mas mapaligon ang pagdumala sa market complex. Usa sa mga mahinungdanong hangyo nga gipasaka usab sa mga aplikante mao ang pagtugot sa pagtukod og 24 oras nga convenience store, butika ng butika ug uban pang negosyo sulod mismo sa market complex aron labang nga masiguro ang padayon nga serbisyo sa mga pumapalit og mga negosyante bisan sa kagabhion. Matod sa city government sa Panabo, padayon usab ang maong screening o consultation aron lamang masiguro nga ang pag-apod-apod sa mga pwesto mahimo kini nga patas organisado o makatubag kini sa panginahanglan sa publiko. Samtang gipalig-on usab ang kalambuan sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa dugang nga komunidad oportunidad sa mga negosyante. Gani usab pud sa mga nakita nato kagahapon nga kining sakop na tao ni kuan ni EGR Antonio EGR no kani anak ni kuan na dati natong gobernador
6: Del Rosario.
5: Oh, Del Rosario. Naadto nakita ko si Milan ni.
6: Ha dito na dito.
5: Oh, naadto kay abido ko sa tuyo dito kay usa na sila nag-apply din sa market complex og naa sila katong sa tunga nindot nga kuan bitaw. Murag education para sa education.
6: Mm.
5: So gikinahan na pud ay ang screening pud appeal pud sila screening.
6: Aba.
5: So bot pasabot ang nahisgutan nga lugar, market complex. So magka-asenso, magka-lambo din na napita, master. So maagitan niya, magabi mo agitan, gwapo kita naon, suga no?
6: Nindot kita naon.
5: Mm. Unya, naara ba si, hello, Brad. Sorry, Brad. si Roger, ani, Roger Kapangpangan, Castro pang Roger, bato pa niya.
6: Oy!
5: Hello, Sir Bong, Agul Gabre. Ay, kumusta mga niya, master?
6: Aba.
5: Naara si Master Indet, na niya akong partner karon.
6: Si
5: Brad Roger.
6: Roger Kapangpangan, to amigo niya, hindi na basta-basta na.
5: Hindi basta-basta, kay Pariner na niya. Nas gawas nasod pariner.
6: Pariner na.
5: Kumusta mga di Brad? Kumusta man ang atong lugar karon himo tanga di Brad? Murag makarelax-relax ita Brad. Kita may buntag ni Brad. Ngari pug kang retired police captain Matt City Dos. Good morning mga bayan. Morning mo dia asa man karon? Nakaron di sa Valencia o ni uli ka sa Santo Tomas Davao del Norte? Yan bayan na to ni kita sa Santo Tomas Davao del Norte. Pareha pud mag-eskwelahan ani nga tulungan ni sa high school. Yan may buntag ni mo brother. Okay, mga katropa, samtang sa Pikas Bahin, gipahigayon usab sa Panabo City Investment and Incentive Board o ginatawag ni PCIIB ang unang evaluation sa special nga meeting alang kini sa aplikasyon sa tax incentive sa Philippine Cement Mindanao Corporation. Anyatong Agosto 5, 2026 dito mismo sa City Mayor's Conference Room sa Panabo City. Ganing ipanguluhan kini sa Panabo City Mayor ang isgutan nga meeting uban usab sa mga sakop sa PCIIB aron labang nga susihon o gi-evaluate ang aplikasyon sa kumpanya alang kini sa mga insentibong gisugyot ubos usab sa programa sa syudad sa pagpasiugda sa pamuhunan. Matod pa usab sa lokal nga panggamhanan ang maong lakang kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa Panabo City sa pagdani usab sa dagko mga pamuhunan nga makatabag kini o makahatag og dugang usab nga oportunidad sa mga trabaho, makapalambo usab sa lokal nga ekonomiya og makasuporta kini sa malungtarong kalambuan sa syudad. Nagpabilin usab ang Panabo City nga able sa mga lehitibo nga mamumuhunan pinaagi sa patas ng mga pagproseso sa mga aplikasyon alang kini sa tax incentive isip usa sa mga gitawag tong estratehiya aron lamang mapalig-on ang negosyo ug mapadayon ang pagtubo sa ekonomiya sa naisgutang syudad. Katapusang bahin sa atong magbalita, alas 5:27 na bay, katapusang bahin, gikalipay usab sa mga residente sa Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang gipahigayon nga serbisyo sa gobyerno pinaagi usab sa LGU Mobile Caravan nga gipungunahan kini ni Mayor Roland S. Dehisica niadtong Huwebes, Agosto 6, 2026. Pinaagi usab sa programang katawhan ang una gidala sa lokal nga panggamhanan ang nagkadaiya nga libre nga serbisyo sa panglawas, sosyal o agrikultura aron lamang nga mas dali maabot ang panginahanglan sa katawhan. Sa medikal nga bahin, gihatag ang libreng konsultasyon sa doktor, laboratory services sama sa fasting blood sugar o urinalysis, eye check-up, breast examination, HIV testing, tetanus, immunization, dental services, blood pressure screening, libre nga tambal o libre nga tuli alang kini sa mga katbataan. Kani naghatag usab ang karaban o ga social services, laki usab ang PhilHealth registration alang sa mga mabdos o indigent nga individual nga nagproseso kini sa solo parents ID, PWD ID o senior citizens ID, travel permit,

0: residente. Oras alas 5:29.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: Santon Plus Gold user. Atong paminawon.
3: Katukay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
2: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Dito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
12: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
11: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
6: Exciting! Pilipinas!
7: Alright, balita rin mga tropa sa atong pagpareguban samtang 38 minutos, milabig oras alas 5 sa buntag. Hatod pagyapon ka na ito mga tropa, gato sa Santon Vitamin C.
8: Yes,
7: para sa immune system, lagsik perme mga tropa, mag Santon
8: Vitamin C. Alright.
7: Alright, Master. Richota, Master.
8: Richota rin kay Ani-Ana. Grabe kayo rin sa
7: itong... Ani-Ana.
8: Bring me ni Konsehal Ayala, dakong tabang sa pagsikop sa suspek sa pagpatay sa LGBT member. Aba, may kerekabo sa XFM Bukidnon!
6: XFM Mindanao Reports.
9: Nahunong na ang pagtago-tago sa suspek sa brutal nga pagpatay sa membro sa LGBT community nga si Biti. Human kini malamposong nadakpan sa hinusang operasyon sa Kalilangan ug Malaybalay PNP Huwebes sa Kadlawon, Agosto 6, 2026. Sa eksklusibong pakighinabi sa XFM News Team kang Police Lieutenant Colonel Jupit Paglinawan, hepe sa Malaybalay Police Station, nagmalamposo ng mga operasyon pinaagi sa pakigalayon sa Kalilangan PNP sa pagpangulo ni Police Captain Manehero. Mala ni Paglinawan tungod sa ilang confidential informant nga nakikoordinate sa ilang buhatan o positibong nasuta ang naimutangan sa suspek. Rason nga darakpan kini.
0: Na ay confidential informant nakipag-coordinate sa atong buhatan. Pinisikad sad ni sa katong namagoy programa ang usa sa ato ang konsehal diari. Nainganyo siya sa iyang samaong programa o nakig-coordinate sila sa atong buhatan. Tungod kay nahitabo nga kanidang suspitsado is kailan niya previously o kabalo siya nga o asa ni siya malukit.
9: Dugang pas opisyal, dako ang tabang sa inisiyatibong o programang Bring Me ni Malabalay City Councilor Jason Chad Ayala o ni Mayor G. Wyren Pabilyaran nga nagkantidad o 50 mil nga reward nga nagdani sa komunidad nga muhatag o solidong impormasyon. Giklaro sab ni Paglinawan nga ang nagunang katuyuan sa maong operasyon mao ang paghatag o hostisya sa kamatayon sa biktima nga gipanawagan usab sa tibok LGBT community.
0: Tinood no ang atong aim good ini is mahatagan og hostisya ang kamatayon ni sa atong biktima nga si BT Benito. Kani ang gipanawagan gud sa LGBT community og kani gud pinasikad po ni sa halangdon nga mando sa atong halangdong mayor si Atty. G. Wyren Pabilyaran nga mahatagan hostisya ang kamatayon sa maong biktima.
9: Mga katroparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, ex-FM News.
8: Alright, alas 5.40 na mong kaning pinariso sa illegal nga droga, arestado sa search warrant operation sa General Santos City. Ani na si Roel Domantay.
6: XFM Mindanao Reports.
10: Arestado ang usa ka kaning pineriso human makumpiska kaniyang ilegal nga droga sulod sa iyang panimalay atol sa search warrant operation nga gihimo sa mga personahe sa Tambler Police Station inubanan sa SWAT CMFC Jensan RIU 12 o PDEA 12. Nahitabo ang operasyon alas 4.13 sa kadlawon niyatong Huwebes, Agosto 6 sa Purok Maunlad, Barangay Tambler, General Santa City. Ang dinapang sospek ila nga si alias Muhammad, 35 anyo nga Minyo og Panday nga nagpuyo sa maong lugar. Misulod sa balay sa suspect ang mga awtoridad subay sa search warrant nga gi-issue sa huwes sa General Santos City Hall of Justice base sa impormasyon nga naghupot siya og mga illegal nga droga. Atul sa operasyon, nasakmit ang itom nga coin purse nga dunay unod nga tulo ka pakete nga gituuhang shabu na sayran nga ang suspect na priso na kadto niadtong tuig 2023. Human siya gidakop sa mga personahe sa PDEA 12 sa Purok San Roque, Barangay Labangal tungod usab sa pagbaligya og illegal nga droga. Sa kasamtangan, gitanggong ang suspect sa Tambler Police Station. Paliguna ang atong panglawas, paliguno ng immunity, pinaagi sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
8: Alright, akan selamat Royal Dumantay dan sa XFM General Center City. Ano yan ang ato ang pikas bahay no kaya alas 5.42 na mga nga tropa Surigao City Chamber Supak sa nilayang pagkansila sa business permit sa Kukalyong Shipping Lines. Ano yan si Level Okay.
6: XFM Mindanao Reports.
11: Gila yung gisupak sa Surigao Chamber of Commerce and Industry Incorporated kon SCCI ang sugyot nga pagkansila or pagbawi sa business permit sa Kukalyong Shipping Line. Kinihuman, mibuto ang nagpangusi nga reklamo gikan sa mga Surigao nun. Kabahin sa bati nga serbisyo sa mga kumpanya sa barko. Giangkon sa SCCI nga seryoso og bugat ang mga reklamo sa mga pasahero sama sa pirmi nga pagkadili sa biyahe, guba nga aircon, overcrowding o kakulang sa customer service o komunikasyon kung doon na sila abiriya sa operasyon. Apan, sumala sa chamber, dako o papil ang kukalyong sa ekonomiya sa Surigao City o sa Tibok Caraga Region tungod kay sila ang nagabiyahe sa mga kargamento o nagpalihok sa negosyo sa lugar. Kung kansilahon dayon ang ilang permit, sigurado maapiktuhan ang supply chain o ang lokal nga ekonomiya. Tungod niini, nibarog ang SCCI nga dili paangay bawion ang business permit sa kukalyong sa pagkakaron. Hinoon, angay una silang hatagan o higayon nga ayuhon ang ilang serbisyo ubos sa istrikto nga pagmonitor sa Marina o guban pang ahinsya sa gobyerno. Gisugyot sa chamber nga magsumiti ang kokalyong og service improvement plan o magpatawag og regular nga inspeksyon. Apan, nagpasidaan ang SCCI kung magpaugat gihapon ang kumpanya o dili mag-usab. Andam silang mosuporta sa mas istrikto nga legal nga aksyon. Batok niini mga katropa para sa instant nga energy pagtumar o premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
12: Exciting Pilipinas!
8: Alright,
7: thank you so much.
8: Yes, alas 5.44 na mga katropa bong, alas 5.44 na fire truck sa nga nirespondi sa sunog, lakip na sunog sa Cagayan de Oro City, Rostom Villafranca, X-FM Bukidnon!
12: X-FM Mindanao Reports.
13: Hingpit nga naugdaw ang usa ka fire truck gikan sa Station 1A sa Bureau of Fire Protection kung BFP Cagayan de Oro human apil sa dakong sunog sa Burgos GR Borja Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City niatong Martes sa hapon, Agosto 4, 2026. Matod sa investigasyon sa BFP Cagayan de Oro Fire District atol sa pagresponde sa maong sakyanan, kalit nga nihagros ang kusog nga hangin dapit sa Cagayan de Oro River. Tungod ni inipaspas nga nikatap ang kalayo gikan sa mga kabalayan niya gama sa light materials padulong sa nahimutangan sa truck. Niabot sa fourth alarm ang sunog nga nagsugod pasado alas 5 sa hapon o gideklarang fire out alas 8 na sa gabi. Muabot sa 9.23 million pesos ang danyos, diin 8 million pesos niini mao ang kantidad sa naugdaw nga fire truck, samtang 1.23 million pesos ang structural damage sa mga kabalayan. Pito kabalay ang fully damage o tolo ang partially damage nga nagbilin sa 24 ka pamilya o anaa sa 121 ka individual nga wala nay mapuy-an. Base sa taho, walay namatay sa insidente apan adunay duha ka naangol lakip ang usa ka BFA officer nga nakasinati og first degree burn sa iyang bukton og dalungan samtang kamulo ang pagpalong sumaong kalayo. Mga katropa, kapibang healthy yung gipangita magsantan plus coffee mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
8: Alright, alas 5.46 na mga katropa sa bungan sa Pulumulog, South Cotabato, gisaway sa Mayor Roman, mabulgar nga gagamit di IOG beating machine. Aba, Philip Oligario, XFM Jensen.
12: XFM Mindanao Reports.
14: Nag-alboroto sa kalagot si Pulumulog Mayor Bernie Palencia sa sabungan nga natigayon sa Pulumulog Sports Complex sa Pulumulog South Cotabato tungod sa pagsupak sa mayor's permit nga gihatag kanila kalabutan sa pagtugot kay magpahigayon og sabong apan labing ginabawal ang betting machine. Sumala sa mayor nga nakadawat silang impormasyon kalabutan sa maong pagsupak og sa pagresponde, napamatud-an nga adunay betting machine, hinungdan gisaway ang management og nagpaluyo niini. Alang sa mayor nga nainsulto siya maayo tungod sa kanunay nga wala pagtuman sa balaod sa Pulumulok. Makapila kahigayon na matud pakining gisaway apan nagpadayon sa pagsupak, hinungdan wala niini na punggan nga makapagawa sa iyang gibati o gigisi ang permit.
15: Sabi ko, if, ano man diay ang purpose aning ano, aning permit. Pero wala man akong gigisi ka lang, di ba? So, ano man diay ang purpose aning ang permit, di ba? Na wala niyo direspeto.
14: Dugang pa sa mayor nga walay tax ang betting machine sa sabong kumpara sa tradisyonal nga pamaagi maong dili gayod kini patas.
15: Putong bet sa mga common individual dito sa machine, do wala na siya, ako doon makita nga may tax na sa BIR or any local government. Tanan nga bettors manggod within the sabungan dito mo taya. So walay voice dito, sunod dito tanan sa operator. So that's why mo pa nang wala na kita siguro sa ato national government.
14: Nanawagan si Mayor Palencia sa tanang negosyo ug investors sa ilang lugar nga kanunay sundon ang balaod. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News.
8: Alright.
7: Thank you so much. Last report, Katropang Master.
8: Yes, alas 5.48 na Katropang Bong. Kapin na 25,000 nga siyabo nasakmit sa joint operation sa Karaskala, Surigao del Sur. Suspect arestado, Ale Vicente.
12: X-FM Mindanao Reports.
16: Nadakpan ang usa ka suspect sado og nasakmit ang kapin 25,840 pesos nga kantidad sa gidhuang shabu atol sa joint search warrant operation sa Caraskal Municipal Police Station og Pidia Surigao del Sur dito sa Barangay Duyos, Caraskal, Surigao del Sur. Gipanguluhan ni Police Major Elmer R. Claret, Acting Chief of Police, ang maong operasyon pinagi sa search warrant alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 gawas sa gidhuang 3.8 gramos nga shabu na recover usab sa mga otoridad ang lain-laing drug paraphernalia og usa ka cellular phone. Ang tanang ebidensya husto nga gi-inventory og gimarkahan atubangan sa mga gikinahanglang saksi. Mi bisita usab sa lugar sa operasyon si Caraskal Vice Mayor Vicente H. Pimentel III. Mi padayag siya sa suporta sa lokal nga panggamhanan sa kampanya batok sa illegal nga droga og mipahimangno nga walay luna ang mga drug pusher og drug user sa lungsod. Sa pagkakaron anaana sa kustodiya sa Caraskal Municipal Police Station ang sospitsado alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka sa angayng kaso. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
7: Thank you so much, Katropang Alay. Salamat sa katapos ang report. Ay, meron siya ta kanil sa pagpanibaya kaya alas 5.50 na, Master.
8: Mga okay, birahe sa nalaya mong.
7: Napadresikuan sila si Bro Milan Ulog. Na-address si Alfredo Hicale. Hala, good morning kanyang tanan. Undi address ta sa Picas, mga katropa. Nausap din si Jam Guns. Oy, good morning, Gaw. Kasi may Jam Guns. Mga agaw na to.
8: Mga agaw na mo na. Sige lang. Agaw, no? Okay na na, okay na na. Okay na.
7: Shout out ko sa family Umaki. Umaki. Diri sa Kuyas. Taga Kuyas. Anak tayo tinong. Talaingod. May buntang tanan ka. Mamili Rilang Pagos. Good morning, Mamili.
8: Ma'am, good morning, ma'am.
7: Good morning, ma'am. Magdala ko ka karun, ma'am. Premium D3 capsule. Okay, murag gusto ko ka musulay ano yung premium D3. Magkita taon niya alas 9. Magdala ko capsule.
8: Ba.
7: Magnegosyo ko premium D3 capsule. Kay para kini mas mubas ko pagsamot ang 70 anyos.
8: Aba.
7: Si Jewel. Oh, Brad Jewel nga pa mong kalis. Kita mi ni Brad Jewel na ito nakalabay nga. Adlaw, diris ko ano? Diris sa may Tagum City naglingkod-lingkod si Bro Kidong. Hindi basta Kidong, ha?
8: Aba, bro. One morning mo bro.
7: May morning na mo diha. O nga rin usap kay Paring Karing Pipi. Basta, pre. Good morning, pre. Warte ko oras, master, no? Manamili tata, master. Gumikan kay ang oras din na ito.
8: Na'y panahon, pero din na mag-iko. Matun pa na yung katropang alalabay. So, nga nakikisalamat mga katropa. Kanyang ubos ngay galas kanginan. Ang inyong likod ka, pirmi ng gabarawka. Wala lain, master, inaitan nini.
7: Yan mga master, nakakaisalamat inyong tanan mga katropa. Sagalang karon sa kanyang pwersa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna sa among CEO President Doc Remilito ay sa among Vice President si Ma'am Olivine o kasimpre sa among General Manager Sir Edwin Gary. Gitimon kami sa among Station Manager Arnel Cortez. Kaabag sa Master Control mga katropa si katropa Gabalas o sa XFM Mati City. Atong kaubang si katropang Keynes o katropang si katropang
8: Ralph.
7: Dili. Dito ba sa kuan, sa Mati?
8: Asa?
7: Si Keynes o si?
8: Asa na?
7: Si Baki.
8: Si Baki. Si kuan na Pikong.
7: Ang Pikong.
8: Si Pikong.
7: Katropang Pikong. O rin siyempre, naapo dito si katropang Bipo.
8: Okay, kana.
7: Alang sa ikusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri. Nagkasalamat. May buntag mga katropa.
8: Exciting!
17: Exciting! Pilipinas! Ang kabagpagon sa among transmisyon. Paminaw sa tingog na puno paglaong sa radyo ngayon.
18: Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
19: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
20: Yes, to health!
19: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
21: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
21: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance og dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
21: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
23: Santon Plus Gold.
24: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
25: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Gihusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
26: Santon Plus Gold.
27: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
21: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
21: Visionix, daghan ang natabangan.
28: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
21: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka. ka pa.
21: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
21: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday.

0: 再听。
1: Hores que tropes a XFM a les High Stress.
2: Express, pel·lita sabuntat. Express, pel·lita sabuntat. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, reklamo kabahin sa mga overloaded nga sakinan sa Tagum City. Sakay ang mga estudyante giaksyonan sa LTO 11.
2: Headlines. Headlines.
1: Personay sa Tagum City Police Station gipailalom sa surprise drug test.
2: Headlines. Headlines.
1: Suspect sa pagpatay sa LGBT member sa Malabalay City, malampuson na dakpan.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, drone nga adunay bomba na diskubrehan sa Osaka Airport sa Germany.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, iala padayon ang pagdaog sulod sa ikatulo nga paglibot sa Toronto Open.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Dagol na nawagan sa kapo artista o tabang pinansyal.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express. Balita.
2: Express. Balita sa bunta. Express.
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Agosto 7, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol og kini ang Express. Balita sa buntag.
2: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag. Balita sa buntag.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw, katropa, og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya ug butika nga duol mismo sa inyong mga lugar. Giaksyonan sa mga personay sa Land and Transportation Office kon LTO Regional Office 11 ang taho kabahin sa nasiplatang tricycle sa Tagum City nga giingong overloaded sakay ang mga estudyante. Kalabot niini gipakusgan sa LTO Regional 11 ang implementasyon sa intensified road safety enforcement ngadto sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan. Kauban ang mga personay sa Tagum City Police Station ato sa pagsulod og paggawas sa mga estudyante. Dinunang gikasa ang operasyon gawa sa Visayan Village Central Elementary School niadto Agosto 4 o Agosto 5. Isundan kini sa F. De La Cruz sa P. Sagon Elementary School sa may barangay Mangkilam o sa may Baguio Rinya Elementary School sa may barangay Magugpo North kagahapon sa buntag Agosto 6, 2026. Nakapunting matod pa ang amoong inisiyatiba sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante. Malikayan ang pag-overload sa mga sakinan nga sakay ang mga bata. Alang sa kaluwasan, og basiguro nga nagsunod sa hustong sumbanan ang mga usabalaod trapiko, ang tanang motorista ubos sa RA 4136. Samtang sumala pa ni LTO Region 11, Regional Law Enforcement Section TRO1 Team Leader Jade Cyrus Caliao, ang maong direktiba nagikan matod pa sa Regional Director sa LTO. Kinihuman mismo si Department of Education Region 11, Regional Director Maria Ines Asuncion, ang nag-complain humaniya na saksiyan ang usa ka tricycle nga overloaded sakay ang mga estudyante sa may barangay Madaom Highway, Tagum City ni adtong Agosto 4 ning tuiga. Matod pa ni Caliao ang maong hinimuan, taas ang risko sa disgrasya hilabi na sa gagmay mga bata o mga estudyante nga nagmotor paingon sa eskwelahan nga walay mga helmet. Di nagtumong o sa tumong nga malikayan ang disgrasya, istriktong gipatuman sa LTO ang nasangpit o nasangpit nga memorandum. Dugang pa ni Caliao ang laumang magpadayon ang operasyon ngadto sa mga kadalanan kaduol sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan. Hangtod nga magmatngon ang publiko sa dili pagbuhat sa gibawal ng mga papaagi sa pagtransport sa mga estudyante. Sa pikas bahin mga katropa, personay sa Tagum City Police Station gipailalom sa surprise drug test. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
1: Atong balikan katropa ang report ni katropang Darwin Dulatre. Sa pikas bahin katropa, 17 ka mga tis otig disenyo andam ipakita ang ilang obra alang sa binibining gaani 2026. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
0: Andam na nabahimong sintro sa katahom, kultura ug pagkamamugnaon ang entablado sa binibining gaani 2026 pinaagi sa espesyal nga pasundayag nga disenyo sa maong kalihukan. 17 ka mga batid ug talintadong tigdisenyo ang mudawat sa hagit sa paghimo og talagsaong mga sinina nga nagpakita sa kahayag sa atong kultura, sa kadagaya sa ani ug sa tinuod nga identidad sa binibining gaani 2026. Matud pa sa mga organisador, ang matag disenyo dili lamang ordinaryong sinina kundili usa ka porma sa arte nga adunay kaugalingong istorya sa matag hulma sa sinina ug matag tahi. Makita ang taas nga oras sa pagpaningkamot, dedikasyon ug walay kinutuban nga imahinasyon sa mga tigdisenyo. Ang ilang mga obra ipasundayag sa 19 ka mga opisyal nga kandidata sa binibining gaani 2026. Din ang entablado himong usa ka buhing galeriya sa muda ug tradisyon. Din himagtagbo ang fasyon, kultura ug elegansya sa usa ka dakong pasundayag nga gilauman nga makadani sa mga tumatan-aw. Lakip sa pinakagihulat nga bahin sa maong gabii mao ang designer awarding. Diin piliun ang labing milabaw nga disenyo base sa musunod ng mga suknan, sama sa pagkamamugnaon, pagka-orihinal, kahapsay sa pagkabuhat, abilidad sa pagsaysay ug istorya pinaagi sa disenyo. Usa lamang kaobra ang makadaog sa gitinguhang disenyo award nga giila isip pinakataas nga pasidungog alang sa kahusayan sa maong patimpala. Katrupa siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report. Dugang pang detalye katropa sa balitang lokal gipaygayon sa Panabo City Investment and Incentive Board o PCIIB ang unang evaluation sa special nga meeting alang sa aplikasyon sa tax incentive sa PhilCement Mindanao Corporation niadto Agosto 5, 2026 dito sa City Mayor's Conference Room sa Panabo City Hall. Gipanguluhan ni Panabo City Mayor Jose Relampagos ang maong meeting uban sa mga sakop sa PCIIB aron susihon o evaluasyonan ang aplikasyon sa kumpanya alang sa mga insentibong nga gitugot ubos sa programa sa syudad sa pagpasiugda sa pamuhunan. Matod pa sa lokal nga pagamhanan, ang maong lakang kabahin sab sa parayon nga pagpaningkamot sa Panabo City sa pagdani sa og dagkong mga pamuhunan nga makahatag og dugang oportunidad nga trabaho, makapalambo sa lokal nga ekonomiya o makasuporta sa malungtarong kalambuan sa Panabo City. Nagpabilin usab ang Panabo City nga bukas sa mga lehitimong mamumuhunan pinaagi sa patas nga pagproseso sa mga aplikasyon alang sa tax incentives. Isip usa sa mga pinaka o usa sa mga estratehiya aron mapaligon ang negosyo o mapadayon ang pagtubo sa ekonomiya sa lungsod. Alas 6:11 na itong oras mga katropa, ulahing detalye sa balitang lokal. Backrider nga ginang patay human naligsan og truck sa Davao City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
4: Ngilngig nga kamatayon ang nasinatian sa usa ka ginang human kini aksidenteng naligsan og truck sa daang Maharlika Road, Barangay Ilang, Davao City. Pasado alas 10 sa buntag ning milabayng adlaw, giila ang biktima nga si Falya Dulunan, 56 anyos nga taga Panabo City, kinsa nasayrang angkas sa single motor nga gimaneho usab sa iyang bana nga giilang si Edito Ditraya, 57 anyos. Sa initial nga investigasyon sa kapulisan, susamang padulong sa southbound area ang magtiayon ug nagsunod niini ang usa ka wing van truck maneho sa usa ka Ervin nga taga Tagum City, Davao del Norte. Tungod matud pa sa bugat nga dagan sa trapiko, hinay-hinay lamang nga nagpadagan ang mga biktima subay sa inner lane, dihang giingong wala kini nabantay sa truck driver ug nabanggaan. Tungod sa impact, nalabay ang back rider samtang nalambo sab sa kalsada iyang bana ug wala damhang natunong sa likod nga ligid sa truck ang maong asawa. Hinungdan nga nadaroh ug nalatayan kini, rason sa naangkong fatal injuries nga halos gikaputol sab sa tibuok walang bahin sa iyang tiil. Gipaningkamutan kining madala sa ospital apan gideklara gihapon kining dead on arrival sa niatiman nga doktor. Sa pikas bahin, gilayong gikustudiya sa Bunawan Police Station ang driver sa truck alang usab sa tukmang disposisyon nga posible kining magatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nunot niini, subling nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa publiko nga mahimong mabinantayon kanunay sa pagmaneho ug pagamit sa mga kadalanan ug musunod sa balaod trapiko aron malikay sa disgrasya ug luwas nga makaabot sa nagkadaiyang destinasyon. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta. Balita Regional. Balita sa Punta.
1: Oras mga katropa, alas 6:13 na sa buntag, kakaroon sa detalye na sa balitang regional nga hatod ganato sa Xanthone Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminting magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Xanthone Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Suspek sa pagpatay sa LGBT member sa Malabalay City, malampusong nadakpan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
5: Malampusong nadakpan sa mga personahe sa Malaybalay PNP. Inabagan sa Kalilangan PNP ang suspek sa pagpatay sa usa ka LGBT member sa Malaybalay City sa Sitio Sabang, Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon. Pasado alas 12:56 sa kadlawon, Agosto 6, 2016. Gila ang suspek na si Rene Boy Sandulog, 19 anyos o residente sa Sitio Panamsamon, Ninoy Aquino, Kalilangan. Base sa report, nagpahigayon og joint follow-up o curfew operation ang Kalilangan og Malaybalay PNP. Batok sa suspek, human nakadawat og impormasyon nga nagtago kini sa maong dapit, apan diyang giduol sa usa ka police officer aron sitahon sa paglapas sa curfew. Kalit lang kining nikuot sa iyang hunting knife og misulay sa paglunggab sa maong pulis. Hinuon paspas nga nakalikay ang maong pulis, daling nasabdyo sa mga kapulisan og nadakpan kini. Gikumpirma sa kapulisan nga si Sandulog mao ang suspek sa nahitabong pagpatay sa biktimang si Nilbert Betty Dunggo Benito sa Barangay 1, Malaybalay City niadtong Hulyo 27. Recover sa gikan sa suspect ang usa ka hunting knife. Sumala sa suspect, iyang dahimo ang krimen. Humanibutiyag ang biktima nga mao kini og nawong o gisundan pa sa pamalikas. Samtang gimakap niini nga iyang gipanamastamasan ang biktima.
6: Ito, ato man siya. Sabo ito, batig ng naong daw sa mangyawa mo. Pasagda na po siya sa giyayaw ito. Yung mga sige-sige po, ito na lagot po ito. Dala na ko sa internet. Ito na ako kanan. Isa na ako katulo.
5: Sa karon, mag-atubang kini o kasong direct assault o illegal possession of deadly weapon gawas pa sa naguna niining kasong murder. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Xanthone Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Xanthone Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Hanilo Tabios na nakagikan sa XFM Bukidnon. Samtang construction worker patay human natabunan og yuta. Alang sa kumpleto ni Dali, nakagikan sa XFM Jensana, katropang Chris Ligaspe.
2: XFM Report.
7: Wala nakalingkawa sa kamatayon ang usa ka construction worker human nga natabunan og yuta samtang nagtrabaho sa gikalot nga drainage canal atubangan sa San Felipe Central Elementary School sa Barangay Colon Maasim sa Rangani Province alauna ang takna sa hapon ning nakalabayng adlaw. Gilang biktima si alias Tikong hamtong ang pangidaron o residente sa Barangay Amsibit Maasim sa Rangani Province. Matud pa sa kagawad nga si Amilito Pable samtang padulong kini sa Colon National High School aron ihatud ang iyang anak sa dihang naagyanini ang maong panghitabo. Gisaysay pa nini nga samtang nga naa sa ilawom ang biktima, nahugmak matud pa ang yuta ug natabunan ang biktima na sayran nga natusok usab sa bakal ang lawas sa nasangpit. Dugang pagbutyag nini nga anaa matud pa sa 10 feet ang kalawmon sa gikalot nga drainage canal nga aduna usay ubay-ubay nga tubig rason sa pagkalangan sa pagkuha sa lawas sa biktima. Gisulayan pa sa pagdala sa Balay Tambalanan si Tikong apan gideklara na kining patay. Aron magpabiling healthy, tumar karon ayo Xanthone Plus Gold. Alang sa dagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Chris Ligaspi sa detalye sa report.
2: Express,
1: 42 anyos nga lalaki arestado sa Baybas Operation sa Kabadbaran City. 11 pakete sa gituwang droga na sakmita. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Junji Librias.
8: FM Report.
9: Malampuson nga nasikop sa mga personay sa Provincial Intelligence Unit sa Agusan del Norte, kauban ang Kabadbaran City Police Station. Ang usa ka 42 anyos nga lalaki at atol sa gihimong bypass operasyon diin niining bulan sa Agosto, tuig 2026. Dito sa Purok 8, Barangay Kauswagan sa Baong Dakbayan. Giila ang sospeka sa pangalang Eduardo Togade, 42 anyos, o residente usab sa maong lugar. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang 11 kapakiti sa gituhang Shabu. Lakip na ang 500 nga mark money. Ana-ana karon sa kustodiya sa Kabadbaran City Police Station ang nasampit nga suspitsado alang sa hustong dokumentasyon. Mag-atubang siya og kasong kalapasan sa Section 5, Section 11 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Bali. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
8: XFM Report.
1: Nagkasalamat katrupang Junje Lebrias sa detalye sa report.
8: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Oras mga katropa, alas 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka na to sa Xanton Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong balatian ay kabalaka. Inumi ka na pinaagi sa adlaw-adlaw o adlaw-adlaw ang pag-inom sa Xanton Plus Gold Herbal Capsule. Ang Xanton Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, mapalit na sa mga parmasag butika katol mismo sa inyong mga lugar. Atong siren katropa ang mga balita narukad gikan sa XFM Mega Manila.
8: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Weather update.
10: Mga katropa, patuloy na humina na ang dating bagyong Maymay at isa na lamang itong low pressure area o LPA. Ayon po sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, huling namataan ng LPA sa 620 kilometers silangan ng Itiague, Isabela. Inihayag din ng PAGASA na wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa limang bahagi ng bansa kasunod ng paghina ng sama ng panahon. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin ng PAGASA dahil maaari pa rin magdulot ng pag-ulan ng LPA at umiiral na habagat sa ilang lugar. Samantala, patuloy pa rin na binabantayan ang bagyong may international name na Dolphin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
8: Express Balita.
10: Ito na po ang listahan. Sinuspindi ang klase noong ngayong Biyernes, August 7 sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng low pressure area na dating bagyong Maymay at ng habagat. Sa Cordillera Administrative Region, suspindido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. At inaasahang mag-shift muna sa alternative delivery modalities habang lahat ng antas naman sa buong lalawigan ng Benguet at Abra. Para sa Ilocos Region, ipinatupad ang paglipat sa online at modular distance learning sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga lungsod ng Dagupan at San Carlos, pati na rin sa mga bayan ng Bugalyon, Mangaldan at Malasige sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Central Luzon, suspendido ang physical classes sa lahat ng antas at inatasa mag-shift sa alternative learning modality sa Limay, Bataan, Santa Maria, Bulacan, pati na rin sa mga lungsod ng Angeles at San Fernando sa Pampanga. Sa National Capital Region ng Metro Manila, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Marikina, Parañaque, Manila, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Habang sa Quezon City naman ay sakop ito ng suspensyon sa pampublikong paaralan ang Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 hanggang 12 at Alternative Learning System. Sa Calabarzon, walang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Laguna at Cavite, pati na rin sa mga bayan ng Balayan, Calatagan, Lian at Nasugbo sa Batangas at sa mga bayan ng San Mateo, Cainta, Cardona, Montalban, Tanay at Taytay sa Rizal. Sa Mimaropa naman, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Mamburao, San Jose at Santa Cruz sa lalawigan ng Occidental, Mindoro. Pinapayuhan naman ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at ng DepEd para sa mga posibleng karagdagang suspensyon bunsod ng umiiral na masamang panahon.
11: Express Balita. Express Balita.
10: Kinumpirma naman ng Philippine National Police o PNP na umabot na sa 6 ang nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Kabilang sa mga nasawi ang dalawang magkapatid na tinamaan ng rockfall sa Rodriguez Rizal, dalawang lalaking nasawi sa landslide sa La Trinidad, Benguet, at dalawang biktima ng pagkalunod sa La Union at Pangasinan. Ayon sa PNP, mahigit 3,000 individual ang nananatili sa 55 evacuation centers, habang 877 na pulis ang nakadeploy sa mga apektadong lugar at mahigit 10,000 pa ang nakahandang rumisponde. Samantala, sinabi naman ng Office of Civil Defense o OCD na patuloy pang biniberipika kung ano ang mga nasabing o kung ang mga nasabing insidente ay direktang dulot ng bagyo at habagat bago ito isama sa kanilang talaan.
11: Express Balita.
10: Umabot na sa 3.53 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dulot ng epekto ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Batay sa ulat ng Department of Agriculture o DA, field offices sa Central Luzon at Western Visayas, nasa 362 na ektarya ng mga agricultural area ang naapektuhan, habang tinatayang 146 metric tons ng produksyon ang nawala. Patuloy naman ang ginagawang assessment ng DA upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at maibigay ang kinailangang tulong at suporta sa mga magsasakang naapektuhan.
1: Oras mga katropa, alas 24 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ganito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita og maabot ato mga ambisyon, dapat din abermindi ato ang vision. Inom da adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Na diskubrihan sa mga kapulisan sa Osaka Airport sa Germany ang Osaka drone nga dunay kargang bomba. Matod pa sa mga otoridad, Osaka empleyado sa airport ang nakamatikod sa maong drone nga nahimutang duol sa Osaka cargo plane sa Ukraine. Tugon ini gipakalat ang bomb disposal robot aron susiyon ang lugar. Magitaon kung aduna pay kauban nga mga drone sa Leipzig Halle Airport. Malapusong sab nga natangtang sa mga robot ang detonator nga gilakip sa maong drone aron malikayan ang posibleng pagbuto. Samtang ang ikaduhang didurahang drone amigo duol sa usa ka eroplano, apan gamay ra ang nahimong damyos. Og walay gikataho nga nasamdan sa maong insidente. Ikonsidera sa Interior Ministry sa Germany ang maong hitabo isip usa ka bag-ong hulga sa seguridad sa nasod. Ilabi na sa mga airport o kuman pa mga kritikal nga mga imprasaktura. Human sa pagkadiskubre sa bomba, gipataas sa mga otoridad ang alert level sa tanang airport sa Germany. Samtang napatayon pa ang investigasyon aron mahibaluan ang tinubdan sa katuyuan o katuyuan sa maong mga drone. Oras mga katropa, alas 26 na sa buntag.
11: Balitang Sports. Balitang Sports.
1: Detalye katropa sa Balitang Sports. Hatod ka nato sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lang siya pangkama kung dili pang sports pa. Aron nga maskog ang ato ang panglawas. Mag-Turbo Meal Enhancer. Matag adlaw. Ayaw po na inadlaw eh. Basig maluya po. Maluya si Mrs. Ang Turbo katropa mapalit na sa mga parmasya butika na dulmismo sa inyong mga lugar. Nagpadayon ang impresibong dagan sa Pilipina tennis sensation nga si Alex Iala. Human makasulod sa ikatulong hugna sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Pipila lang kaadlaw human niyang makuha ang iyang titulo sa WTA Tour sa Washington. Sa iyang second round match, ipili ni Iala ang Amerikana nga si Alicia Parks. Pinagi sa score nga 6-1, 4-6, 6-2. Kusog ang sinugdanan ni Iala diin dali niyang nakuha ang unang set. Apa nakabawi si Parks sa kaduhang set. Isan pa niini, ipakita sa Pilipina ang iyang kaligon o disiplina aron makuha ang deciding set o masilyuhan ang kadaugan. Ining ikaunom nga sunod-sunod nga kadaugan ni Iala sukad sa iyang makasaysayang kampanya sa Washington. Dinahimo siyang unang Pilipino nga nakadaog sa WTA singles titles. Tungod sa iyang padayon nga maayong performance, nagpadayon sab ang pagsaka sa iyang pangalan. Isip usa sa mga bag-ong kusgan nga magdudula sa women's tennis. Sa ikaduwang hugna ato bangon ni ala ang Amerikana nga si Cathy McNally. Diin gilauman sa usa ka usa-usab gini. Kalisod nga olisod apan makapadasig nga duwa alang sa Pilipina tennis star nga magpadayon sa pagsigarbo sa Pilipinas sa international nga entablado. Oras mga katropa, alas 6:28 na sa buntag. Didali karon sa balitang showbiz sa Tolkanato kini katropa sa Clear Skin Beauty Show. Sa mga misis, mga maring, mga palangga nga medyo dili kay kampante sila mga pamanit. Pulihin na katropa ang inyong mga sabon o Clear Skin Herbal Soap. O sa ka-herbal nga sabon, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Dagol katropa nanawagan o nanawagan sa iyang kapwa artista og tabang pinansyal. Naglisod na si Dagol katropa. Ato sayron ang detalye. Katropang Inday Erica.
12: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita.
13: Good morning. Yes, usa ka maayong adlaw nga Biyernes today mga maring. Ay nako mga maring, mainit-init nga balita today. Naghangyo og tabang sa iyang kapo artista ang komedyante nga si Romeo

0: nga mao'y hinungdan sa kalisod sa iyang paglakaw o sa pagtindog o tarong. Ay nako, amping gudya dagol ha. Ino may siguro ang turbo eh. Pwede mga maring matuato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inda Erika, dili guwapa, dili Miss Tessa. Apat ayaw ko piyan sa basig mapuhon, maako na ka. Dahan kayo, salamat na bye! Showbiz balita. Daga salamat katropang Inda Erika sa detalye sa report. Huwag kinay kapait nga masinati sa artista bagay pag-abot sa panahon nga wa nagay proyekto. Huwag na'y makuha ni mo, mapait siya kadiha, labi pagdiwa pa ka makatigom. Huwag ka makapundar, huwag ka makaganing makamuntar ang negosyo. Una nga, negotyo yun. Ay nagka-oras mga katropa, eksakto alas 6:30 sa buntag. Og mo ka to naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Agosto 7, 2026. Mga balita ang hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagkong tabang kini ka tropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sangalan sa ang sparring partner sa technical side ka tropang Gabalas. Atong station manager ka tropang Arnel Cortez. Atong general manager sa XFM Network Philippines ka tropang Edwin Garing. Ay kamong kawa musunod na ang Bullseye. Atong makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lara Sanyol. O kini ang Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
1: Balita sa buntag. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Kung maminaw ka sa X.
3: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na yun kabuok bulan.
2: Kung maminaw ka sa X.
3: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: Karon dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Santon Plus Coffee Mix user.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. gamit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
5: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free gyud. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Kauban sikat tropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Bullseye. Good morning, friends. Sige lang kumusta ang may buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome. Welcome. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igala sa tubag para kumunuman sa tulumano ang Bullseye. Bullseye. Bullseye. Hoy, adlaw karon mga igalang Biyernes. Pizza 7, tabay galas, bulan sa Agosto 2026. Sangan may galas, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon, ginis ka tropang Arnel Cortez, inyong makauban. Ang dodda magahigala, alas Jess and Dagnas Buntag. Okay, Biyernes man daron. Alas pagtunol ninyo may galas, labas ng mga katikaran, mga balita. Isugisgutanan, din ikaw ko kuwigso na dunay na kong kalambigitan. Pansa din pa mga igalas mga ginod sa unahantog dito sa pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na giyod mga igala sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong dakbayan. Mayong buntag may magpanikay sikay ninyong tanan. Bullseye! Bullseye! Mayong buntag sa atong mga katropa. Hindi may igala sa sentrong bahin sa syudad na may igala sa mga area or point of convergence. Mga tapukanag tao, palengke, di may galas terminal, paguman pang mga lugar, mga higala. No, karo mga orasa, naghinahinay na sa pag-able sa ilahang mga tindahan, alang mga higalas pagsugat na sa laing adlaw. Medyo tanaw na turon, maraga nakarangkada ng bidlisyo sa adlaw. Expect ang mga higala nga init karong adlaw mga kaigsunan. Unlike sa nakalabay ng mga adlaw, kagahapon init man sa tugahapon. Alas 7:02 na may kalandag na sa itong dulumanon. May buntag sa itong mga katropa ni Osab, mga itong mga kaigsunang men in uniform, itong mga kapulisan, no, kasundaluhan, no, maayong pagbanikay sikay kaninyo ang tanan mga higala. Itong mga katropa diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, no, ang atong mga security guard, no, nagbantay na sa ilang mga AOR mga higala, sa inyong ibang bantayan ro. Hala, good morning, good morning. Ito mga teacher, ang ato mga igalang mga, okay, mga street sweepers na to, mga traffic enforcers. Alam, mayang buntag kaninyong tanan mga katropa sa ato mga kahigalaan. Diha, magkaroon na yun, gyapon mga igalas pagservisyo sa gobyerno. Pinagi mga igala, diha, sagagmayang mga butang. Paghinlos karsada, paghipos sa basura, no? Pagmintinar mga higala sa mga park, na mahimo kining kanunay conducive kay ubang mga tao hugawan, no, sag asa lay pamilin mga igala ng ilahang mga basura. Kun ngano nang ingana mga kaigsunan, ha, para maadto kag park mga kaigsunan, maadto ka og e-park inlo kayo nga binlan nimo basura. Ayaw. Kay dili man lang ka ikaw ra ang mogamit niya na, no? Para man astanan. So ayaw pong hugaw-hugawi po. Sa ito mga katropa o sab, din may galas sa Lalawigan, sa Davao del Norte. Mayong buntag, ganinyo din. Siya may galas na nukad sa Island Garden City of Samal. Mayong pagbalik kay si kayo sab, siya may galas sa mga taga-Panabo. Good morning, di alamin na kang Mayor Jor Rilampagos, ang maabtikon magahigalang mayor sa Panabo City. O kanunay may galang na nag-inibang... naglantaw sa kayuhan sa dakbayan. Ayong pagbalik kay sikay diha og makita masad nimo magahigala ang kalambuan sa Panabo karon. So kasama ka baton kag leader mga katropa nga ang hiuna-huna, dili ang kaugalingon kun dili ang tao, mulambo gyud mga higala ang imuhang lugar. Pero maka leader gani ka mga higala og di nimo maduolan. Ano yung mga leader ba nga ako nakaanha ko ng opisina ni Mayor Joe mga higala. Og na kay tuyo niya, makaingon kag unya na lang. Okay. Og na kay tuyo ni Mayor Joe Rilampagos aning Panabo, mayon kag unya na lang ko. Nga labi nag paminaw ni mo. Ang imong tuyo di kay importante. Makaingon kag ay, uwan man ni mo chika-chika ra man ni ako. Di dala sa ako. Nga naman, tuyo daghana naglinya mga higala. Musod usa-usa o tinagurha. So dito sa mga problema ana na matyan. Na ospital, no? No, sa padiha, napahawaos yuta. Nagkadaiyang problema mga higala gidangop dito. Atubangon na matag-adlaw. Pero ting taas siya, itang puno. Iyang opisina ka na iyang lobby. Punog tao mga higala kada adlaw. Mangutana ka unsa dayday. Naay namatyan. I-transport mga higala gikan diri paingog bukid noon. So manginahanglag sakyanan. Tuwa dito hanok mga higala siya ha. Pag baka kita gani ka mga higalag opisina sa mayor gamingaw, namor ang delikado. Kado na, sinood. Kung kita gag opisina may higalag sa government official ba nga, murag di ganit maduulan? Wala na, murag ka ng opisina sa kanang CEO. Problema ng mga CEO kay mga private man na. Pero ka ng mga butang nato mga higala, mayor, gobernador, no? Uban pa di mga higala ng mga posisyon sa gobyerno, unya makita ni mo nga, sa maning opisina ni mo nga, kuan man kayo, no? Private man kay dating. No. Pag, nga na gani mga higala, makaingon ka, di man siguro ka public official. Alas 7:06 na, mahigalan, dag na sa itong bagba na gubanuban, may muntang usap, di mahigala sa may Santo Tomas. O, di umarasap, mahigala, di sa... diya sa ay Carmen, no, mga katropa na to, diya mga higala sa kining sa Wata, diya sa Braulio Duhali, sa may Asuncion, New Corilia, Kapalong, Talaingon, good morning. May good morning usas sa mga katropa na to, diri sa may Laak, o diri mga higala sa Mawab, may buntag sa may area sa Mawab, Davao de Oro, parang ko ni Agab, si Agab diya, Ral, palew ko, ing na siya nga tawagan na to, tong, kuan tawagan na to tong 9 number gi butang na ko diya sa topic na to alas 9 pero ato i-briefing daan i-text ato daan nga ayo ako to i-text karong taod-taod og baka ato i-briefing daan nga ma, ato siyang interviewon alas 9 sa buntag unya sa human sa ato mga topic labot ni sa kinimaga higalang IP day ay reklamo mga kaigsunan kalabot sa IP Day diri mga higalas Mawab unsa na sakli ato ring sawan unya baga kaigsunan ha kay do na may gidangop diri sa ato mga katropa ato ni hataga bagtagan alas 7:07 na migalan dag na sa buntag sa ato mga katropa usab diri mga higalas na bunturan Montevista Mongkayo good morning sa ato mga kaigsunan usab diri mga higalas sa Adyo Bataan, Maragusan o Compostela. Yan mga higala sa may Mako, Mabinig, Pantukan. Good morning. Mga ito mga tigpaminawan din mga higala sa may Nuevo Iloco. Mga suking tigpaminawan na ito mga higala diyan sa may Andili. Good morning. Good morning. Mga taga-Andili mga higala. Diyan sa may Panibasan. Lahos ito mga higala sa may Elizalde no, sa 11. Pasaka na dito mga higalas Manlamuda o paingon dito mga higalas Tagbaros. Ang doon na dito mga higalas sa may New Leyte, Panuraon. Good morning nyo diya. Mayong pagpanikaisikay sa itong mga kaigsunan diya makaroon nga nakatune in na may higalas sa itong pagpanagumunuman diri mga higalas sa itong manong Bullseye. Alas 7:08 na mga higalas Dagnas Buntag. Ato nang tibayon taon-taon mga higala itong mga suking tigpaminawan naka-tune in na niya may gala karon sa tuang social media account yung nagtanaw mayong buntang ninyong hurot kita na kabanginaot yun na mo may gala sa kapis kayong kamaya nining natag na o ang rasyag panalangin sa tunabaw nga magkagagahom may muda nagbudagaya ka na itong tran ning laing adlo na usab laing panid na sa mga katropa sa tubag bakabuhi ibabaw ning madanlog ng kalibutan ato sa ni mga igalang timbayaon ha ato mga kaigsunan nga na sa YouTube.

0: Alas 7:09 na, mga higala. Maing buntag. At check attendance sa ako, mga membro sa Aguanta, ha? Dari lang. Nya, sabay siya ninyo diha og higop og mainit nga Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Kinakuha kaya ako ning apason, kaya lain nagmabugnaw. No, mas namik yun imno ning init-init pa. Ah, pastilan, pagkalami. Kaayo! Oh, kamo diha, kumusta man? Maing buntag, nakakape na mo? Sinapagtimpla na mong kape ninyo diha, mga katropa. Unya, kung wala pagkakasulay, ano eh, pagpalit, mga higala, or makasulay ka. Santon Gold Coffee Mix. Nami kayo na, mga katropa. Dunay mangustin, adunay malunggay, adunay kining turmeric, chia seeds, o glutathione o collagen, mga kaigsunan. Okay kayo na siya. No, mga katropa, katong mga di mahiligog herbal, I mean, di mahiligog capsule, kaya makalimot, ha, pwede mo skapi. Maing buntag ni Flores Pina Cabalfin. Good morning. From Davao City. Good morning. Ni Casturil, mga higala, no? Romy Sal, maing buntag. Good morning. Oh, Abel Manlangit, mayong buntag. Asas, may dipulog ba nila? Good morning. Nadette Savareta, mayong buntag. Marina Donio, good morning. Good morning. Si Euphrasinia Babael, mayong buntag. Sini? Good morning. Also to Ben Karaan in Bacoor, Cavite. Uy, bago, ana. Ben Karaan, yun. Saimil Lumutos. Saim Lumutos, day. Mayong buntag, Sir Arnel. Shout out sa akong amahan og si Silvio nga naminaw sa imo habang nagkape og Santon Plus Coffee Mix. Good morning. Oy, pagka the best kaayo, ha. Thank you. Oh, salamat, good Ma'am Ellen Chungson. Mayong buntag. Thank you. Marina Donio mana si Kuryano Hilason. Baliktad man gani, bahaw ex-Marines pa. Upat lagi katong upat, no? Ila na dong gibawi mga higala ang ilahang sa day, kinibang ilahang pasangil, kang saldi ko, mga higala, o kang BBM, o kang Romualdez. Duhara na kabutang, mga higala. Either tinuod nga gibayran sila sa Picas Campo, or nabayran sila sa Picas Napod Campo, laing campo, aron man lang higala nga mubali. Pero kung 18 versus 14, aw, atong yapod na mo toos 14. Amo. Asa man mo? Naiupat ka ron, may galamaton na. Ni Bali. Di isang kaka. Kanang yan ang mga tao. Manitan mga higala, kanang upat. Nga, ni Bali ka ron. Bisa pagka-20 pa na notaryuhan ng ilaha, mga higalang statement diha. Magduda na katanan sa isulti ang tawhanan ano man. Bali-bali man. Kaya asa mag-iit tinuod anin mo? At least tong tuwa 14 may gala tuwas pikas, isa na tong side. No, gibarugan to nila. Aw, gawas kung mubali na tanan. Gawas kung mubali na na sila tanan, mga higala. Pero samtang, kana pang upat, aw, kanang upat, mga higala, matoy, matawag na to nga, way mga baruganan. No? Masinbag na kabit-bit, mga higala, isa ka malita. Pwede mangod na. Nga, ginahinay kuot, ba? Ginahinay kuot. Nga, baliktad na lang. Kay, total, makakwarta man ka. Pila may offer de sa imo sa Picas? 50 mil ra? Gamay ka, ayun na. Himuon na to ng, kuan, isa kamalita, sugot ka. Huna-huna po na ito, mga higala, matay, no? Sa una, sige na ko pang hatod aning malita. What you go, kabahin? Now is my time. Ako na ning panahon karon. Wala na nay kredibilidad, mga higala. Bisang pagbubali na sila tanan. Yes, bisang pagbubaliktad na sila tanan, mga higala, moingon. Joke ra man tong amo. Kanigoy mo itinuod, oh. Kanigoy mo itinuod. Balihon nila panalitan. Dili man si BBM mo nakadawat og malita, si kuan man si Marculita man. Si Sara may nakadawat og malita. Mutuo pa diay mo. Hindi sila katuuhan, mga higala. Yung ano man, lahi naman sa nilang side. Pula puti man. Muna nagkapait niya. Bullseye! Sige, si... mandi ay itong isa ka... Marines. Nga ni Baliktad. Taga Manay? Kababayan siguro to ni Erwin Tulpo. Ayaw! Mantogra! Bantog ra. Oh, lumon na ito, lumon. Ay, lumon kan mo pastilan. Oh. Reynaldo Alejandrino, good morning, katropang Arnel. Hey, don't answer, huy. Ha? Sagdi, sagdi na ninyo yung si Lula, Lula Lorna ninyo eh.
1: Hi!
0: Lahi man po din nga hoy ni.
2: I talk to my where the...
0: Yes, good morning, Mr. President, good morning. Alas 7:15 na may galandag nas buntag, Reynaldo Alejandrino, ba diha, panabong anong City of Lubak-Lubak mana, Boss Arnel, Labinas, Tadico Road. Grabe, mura naman ang tunaan sa Kabaw, Dagko, Kayog, Lubak. At dili po na bagay gala sa syudad, no? Kanang Tadico Road. No? Kay, bisag sa nakalabay, magay gala nga mga mayor, dugay naman ginagi. No? Dugay naman ginagay gala gi... Kuan diha. Dugay na nang bangag diha. Pero ang ginatrabaho man karon. Pero sa kong magkaibaw, mga higala, naiyabago na si national government, mga kaigsuunan. O, dili na sa syudad. Kay, mulaos man na, mga higala, palaos man na o kuan. Inibang Santo Tomas, mga katropa. Alas 7:16, ang dagtak na sa Dubag, managuman-uban. No? Lucio Lumagbas, Pinuno. Ah, grabe na, Pinuno naman tani. Reporting for duty. Sir, as aguanta party list present, sir. From Pandan, Liluan, Southern Leyte chapter, aguanta party list, mayong buntag, idol. Kuyo, gini si katropang Lucio Lumagbas pa. Grabe na yung pag-agwanta ni mo diha. reporting for duty, magha. Good morning, salamat kayo, sir. Thank you. Jeffrey Biolango, mayong buntag, Robert Atay, good morning. No, diya sa may Ronda Cebu. Oh, membro kaya po ni sa Aguanta Party List, may gala Ronda Cebu Chapter. Oh, may buntag. Irene Guangco, gikan diya sa may Villaros, Osamis City. Mayong buntag usab, Ayan Simbahon. Good morning, Dol. Salamat sa Santon Coffee o Santon Gold. Nga maoy, gi-maintenance ni Mama Amay. Uy, di basta-basta salamat. Thank you. Mag, manghinaot ko nga, kanabang mapiskay ang panlawas. Isa pa ning isa din rebe, si Numhar. Saan naman to siya mga katropa? So, si Super Mario na, ana? Kato akong basher, mga higala nga pikas ugba-ba mga igsoon nga nag-drive o tricycle dito may higala Cebu. Asa na to? Oh, si Edison Kapampangan, may buntag. Asa na tong kuan ni Numhar diri? Marina Donio, nalibat may buntag. Oh. Marina Donio, Anisito Duhay Lungsod. Good morning. Si Joel Bunag, Cubs. Good morning, Cubs. Good morning. Mayong Biyernes, Cubs. Gikan sa Waynahot Partilis. Morning, mga counterpart na to, ha? Morning, mga galay counterpart na to. Aguanta man ta sila Waynahot. Oh. Ang atong kontra, mga higala, katong hayahay. Muti, kontra na to ang Partilis. Kita mga higala, ato nang mga kauban kanang Waynahot Party List, Antos Party List. Oh, kanang pero ang mga kuan gyud na ang mother party ana mga higala agwanta. Ayan Simbahon, Numhar, buenos dias katropa. Yes, buenos dias tambien. Numhar, this the ciudad de Zamboanga. Cuidado. Alas 7:18 na. Anong pampingo naman na ito ni? Saim Lumotos, may buntag, Cubs. Joel Buna, good morning ni Muria. Anisito Duwailong sa Diyoscoro Briso from Leyte. Good morning. Good morning. Nagkadaghan naman ni atong attendance, oy. Nazario Beler, kaisa na lang basahon ako, ha. Edisyon Kabampangan, Felix Edpalina, Fernando Ligaspe. Good morning. Rodel Pascua. Good morning. Isa pa may ni Celine Duero. Florito Abatayo. Good morning. Super Mario. Maing buntag ni mo diya Super Mario, no? Good morning. Insan Bangkore, Ronnie Mabulis. Good morning. Maing buntag ni Arturo Canoy. Good morning. Si isa pa man, okay na. Jupiter Baho di ay. Good morning. Muna ni sa YouTube. Aritas Picas na po, mga igala kay Mangluod ni. Palindas Facebook kay 7:30 pa man ang 30 minutos lagi sa programa mga igala. Budget para sa greetings. Nakubungot sa ito yung mga igala. Mayang buntag, Jimmy, Jimmy Dagundon. Jamie naman. Edward Lara from Panabo.
1: Good morning.
0: Levi Ivanyes, mayang buntag. John Diampon.
1: Good morning.
0: Hundangan na ng impeachment, wala na may ayo ng halata na kayo ng tirada. Sige lang, kay Bernice Rob, pagkalunis, gaya na isguta na to. Mag-isgut na ta, maghaygalag numero sa suertres. Marina Donio, ayaw lang po din taon ng way na hot, sir idol, oy. Depende na na ninyo kato mo magpamembro sa party list ni Cubs Joel Bunag. Nga, way na hot party list. John Jampon, mayong buntag, Nancy Camilo, good morning. Good morning, sir, Katrobang Arnel. Wala na ko'y inom-inom mong santon diri. Wala pa delivery diri. Aguanta na ko. Pastilan. Really, Navarro, present. Aguanta from Maniki. May buntag diha. Really, Navarro.
1: Good morning.
0: Jun Jampon, Kuya Toto Villanueva.
1: Good morning.
0: Ann Mindres.
1: Good morning.
0: Si Vency Jewers, Verhil Albiso. Uy, pare, ikaw man din na, pre. Muraga, nagpasimple na kagsilip niya. Reporting for duty na sa deka, pre, ha? Good morning ni Muda, pre. Ann Mindres, Iron Strab, Alexander Algabre Senior. Di basta-basta, naginin mo ni mga isi-isi, may gala ka senior naman. Si Paribubong. Dong Tuling, Angela, may buntag from Kuwait, Tata Antipuesto. Mayang buntag daw, itimbaya ang ika-24 nga barang, ika-24 nga barangay sa... Tagum, ang barangay Pandisal. Nanda daing ana. Ana to si Kuan. Napaman sila gab no? Ipalakaw ragod sa ilaha gab ng mga bikiri. Ipapangutana bago sa may ilang ikasulti aning mura naman iguhong ning mga malunggay Pandisal nga putpati mga igala simenteryo dapit na may maninda. Awa ba tisupak, ana, may gala kay negosyo man, pero loos yan ding naipwesto ba, no? Kana bang naibikiri, yun ba? No, naibikiri, ana, may gala magkuan, uni at bangang kag malunggay Pandisal. Malunggay Pandisal. Palit na mo. Papakdol, ayaw kol. Aba. Nga, ana, magbaktas-baktas sa dalan, maghinahinay mga igala mo, pundos daplin. Uniya, naman na sila idala nga, kuan ano, idala nga uben. No, ano na, magluto na. Hinoon, Pandisal ra may ilang dala. Pero malunggay, kadugay na may ilang, nanay alugbati, Pandisal. Kalabasa, Pandisal. Kadugay na na mga igala, kuan na ginakan ng lauoy, Pandisal. Diba, ang akong concern, ana, baga kayong suunan, no? Akong concern, ana, kining ato mga naay mga establishmento, gabayad, ginagbuhis. Comply na mga higala and everything. I don't know kung ka na may higala mga mobile bikiri kung nagabayad basad, no? Di man ta mo himong kontrabida ang inyong panginabuhi kay panginabuhi mansad na, pero kung ang atong panginabuhi makaingon may higala nga nung mawat ang panginabuhi ang uban, ay bahin-bahin siguro ta. No, nga naman. Dili man kita rin mukhaon may higalag kanon. May mga pamilya mansad to sila, no? Nya, maniguro ta. Ato nang isgutan nyo taon-taon mga igala kay mora bagyo ni kasagaran na hitabo aning nasod na to mga katropa, no, may libro nga i-introduce mga igala sa isa ka ekonomista kaniadto anang gitawag niya mga igala og tragedy of the commons ba, no, kini bitaw ang mga common nato ang mga resources mga kaigsuonan, no, mahubsan, ha, mahurot, madaot gumikan kay ang mga tanan, naghuna-huna mga higala nga may tagiyaan eh, kita man pag pananglitan managat ka ang imo lang huna-huna on pilay mo makuha, di na ka maghuna-huna mga higala pilay makuha sa uban, so samtang naapay mo mukabya la sige karga hantod madugay mga higala gumikan sa atong limitado nga resources unya walay control mga higala nga ato ang panguha may gala sa mga recursos sa paghuna-huna nga ginabuhi bitaw ko mo sige huna-huna sa uban mo sige huna-huna sa tanan, so walay control mga higala ang paggamit sa resources mo nang kung kaniad to, na yung mga baybayon, mga higala nga, I mean, na yung mga dool ras baybay ng mga area nga dagang kay isda, nadugay may higala, pati isda, nang layas na. O, tanan na gininoon mo diha, nga naada ang lugar, wa na yung makuha. Kana mga tagad, mga naasa, kung ano si, kana mga naasa na muyos baybayon, no, mga, di ba, maka-testify mo, ana nga, sa una, bisag di ka mo palawd, bisag di ra ka mo palawd, di ara ka sunahan, makita ra ka mga higala, di ka palawd kayo, magkakuha na ka, mga igsoon. Pero karon gukuro na ni mong isda, tuanas pusod, may galas dagat. O gusto kag isda, yung lagmi, no? Doon na ni mo, tuanas pusod sa dagat, may galang, ano man, ni palayo na sa katilingban. No? Munang, pag-anla ni mo mga higala diya sa medyo mga mabaw, angkat na lang mga bugaong mga higala mo'y makita ni mo. No? May man itong mga bugaong mga higala, kayo mo agwanta man itong bumho. Na, di ba na binuang na ako ang may higalang isulti? Una, i-relate na ito ng mga higala, kay gusto na ko sa Lunes, isgutan ako ng paksilika, mga kaigsunan. Kaya grabe na ka-damaging mga higala sa resources sa Pilipinas ba? No? Ako nang isgutan, ihanailan ako ang iyahang details ba higala para nilipod mahisgot-hisgot lang. Kaya nang naagyoy mga tukma ng mga datos niya itong isgutan sa Lunes na pohon.
1: Ha? Pumusay!
0: Alas 7:26 na may galadag na sa tubag panagubaduban maing buntag diha ni Marso 2, no? Mayong buntag. Romeo Carillo Lubiano. Back-back na sad. Si Merlin Herbosa, Mir Ramada, Jimmy Karulasan Limpangog, mayong buntag. SP Bueno, Vilma Yungko.
1: Good morning.
0: McLean Caniete, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning diha. Good morning, Katubang Arnel. Nagkadaghan na Jud Bitaw ang membro sa Aguanta Party List diri sa Balambad, Cebu Chapter. Ya. Yeah. Sa may plano ninyo, ana, mga higala? Ha? Gina ta? Ha? So, man, daganan ta nalang na may higala o 100 meter dash. Hindi, kay pag mudagan magutaan na, mudagan ta. Magkakwarta na ta. Adili na ta agwanta. Pabilin. Pabilin ta. Hindi. Yun sila nga. May man daw nang naikwarta po. Kay, kanang agwanta, agwanta partilis, makaamuma po dito sa gaagwanta. May lagi og. Kanang kami mo, kanang partilis mga higala, munang uban diha, kapit tuko. No? Nga naman, para magkapundo ka, no? Para magkapundo ka, mga kaisyon ng simple. Sa umani mo na, sige. Kuan ka, party list ka, pero pwerte ka, supakan mo sa admin. Oh. Hey, ilang mang gihapon ang buhongon, ilang kaugalingon. Sama pa ng litan, mga higala na itong tingog. Oh. Ang butog, yung sige, dama, higala, anak, nga, kuan. O sige, da, anak, mga higala, nga, kausa. Kato mga amang siguro iyahan, no? Kay tingog ba iyang dala? Tingog. O siguro na iya mga igalang dala. Tingog partilis. Oh. Di ba yung pinakadaghag kwarta may igala to nakalabay ang eleksyon? Tabang bahalag campaign period ba? Makatabang bahalag ba campaign period? Baka zero. Dabi man nilang pamulitik kagod ato. Nya, nga makamumong pangutana ka, nga no lagi ang ubang mga partilis nga, membro man sa agwanta o may kwartahay. Nga no man, simple kayo. No? Dili man sila iya sa admin. No? Wa po'y labot mga higalang admin sa ilaha, dili po na sila itang iya. Sayon ra kayo. Kinsa man dahil na ang, kuan, oh, sila, Sidri man na. Silang Martin, manggihapon na mahigala. O gang mga, iyang pamilya. O, oh, trupa, manggihapon na. So, munang bulahan. Una, musod-sod ta na mga higala diha unya. Wala, mahugrat ang tigpirma. Hinoon, makatabang yung ka. Makatabang mang yung ka hinoon. Kaya namay i-alokar. Pero di yung kayo ngon mga higala nga mahulukop ni mong Pilipinas o panabang. Panalitan ka ron, hatagan lang kag 5 million. Saan yun ang 5 million? Hinoon, saan yun ang 5 million? Sulayin ang 5... Kita, dakan kahit ang 5 million. Kaya may ato. Pero gamitan ng 5 million, itabang sa kanang naikalamidad. Di ba mo kayong gitilapan, Raman Bay?
3: Pinawa!
0: Lagi! Tinoon na! Hinoon na mga kaigsunan. Pero at least makatabang yung kahinoon. Oh, mo sa may plano niyo na agwanta, ha? Ipadayon ta na. Kay irehistro na ako na ron. Mo sa yo kog undang para marehistro na. Maklin ganiete. Good morning, katropang Arnel. May buntag niya kay nagkadaghan na gikuno Cebu. Si Okinodge. Okinodge, ha? Katropang Sir Arnel, pa-shoutout

0: Hinumdumi kanunay mga igala. Ang dautan mo sanay. Gumikan kay mga tao nga doon ay may mong matarog ng iyong pus lamang.
1: Trupang Armel Cortez.
0: Sabay-sabay ko, sabag-usap pa mga igala, kumusta ako may buntag ka rin yung tanan, nakapitla-pitla naman tanan eh?
2: No!
0: Saan naman yung mga katropa ni? Eh? Ha? Uraga! Ang ako magunggiyo na ako na lahi, niya akong gilitok lahi. Balik. Sabag-usap pa igala, kumusta ako may buntag ka rin yung tanan? Gabulat na ilaing, kung ano na ka ng musik mo. Hayag-hayag po na akong naong, kaya mura naman yung kung anagi. Mayang buntag ni Mudia Cole, Eman Moreno. Wala no? Uraga, lain man kay tanawon sa lain na magyun ang naong nako, pero sinay lain pamaagi ana nga mo nindo to. Kinig yung suga na to, murag pang hotel. Murag di yun siya pang studio, bay? No? Ilisan siguro na to nagpang studio? Katong ana ba? Katong pin ba, no? Ibitay diyan niya mo ana, diri. Kay mura man tanig ihulbot mga higala, oh. No ang istoryahan niya. Usa na to ni pagkahalinan og santon ani nga bitanaw nga nilagom na magasig ininom og santon katropang Arnel. Inuon bitaw na? Oh, na. Buyaw-yaw baya gyud kog ing ana mga higala. Ah. Wala gyud tawo na oy. Ato naman ang madawat, maot man gyud tagdagway pero

0: Lain pabaagi siguro nga munindot-nindot. Pangitae daw ninyo. Ay, ako ay mo palit, no? Palitan na to. Katong pin light, may tawag na pin light. Oh, katong mation gyud sa imo ba kay. Grabe naman gyud kay no. Katong mago may laki mago to nagtaod pud ani. Nga gibutang kay mo lagi daw ni tama unya dugay na ko sa istasyon, dugay na ko sa studio, mago ingani nga suga may gala sa istasyon.
1: Pinawa.
0: Ya, kay mo man daw ni recommended pud sa Shopee pud.
1: Ay.
0: Di sa taka ingon lagi mga igala. Sa puton ko magtanaw lagi. Naong na kay nako na sa puton ko.
1: Pinawa.
0: Lagi. Mo na pasaylo agyo ko. Kay bahala kag bisan pagtaas ka ko ang kada taas kag sa ni taas kag ranggo agyo ko ilabot. Kay dugay na magyo ko mga igala. Akong kinabuhi ba? Hapit 20 ka tuig na may igala na ako sulod sa Angkor's boot. Kila na ka-estasyon, no? Ay kog bombo, ay kog labridio, ay kog GMA. Ano ko kita may galang sukad o suga nga sama ni ini? Wapo dahil mo recommend si Shopee may galang suga, pero... Sige. Eh, kanbasi ko na ninyo, be, kay... Di mo punta ka... Ano, yaman po na, no? Mabanay ko na yung kaloy nga, ah, iya po na. Pero magkuhan na lang taga to, mood mag produce ta. Produce na to kay... Ay, sa puto naman punta mga igala nga. Agtang lang ni mo ang gasinaw, mo gani. Nga, yeah, mo, kuhan ta diri mga igala nga, ang Santon Gold, Santon Plus Gold Coffee, na igluta tayo niya, pagtanaw sa ako, katropang aranil, muraman kagalagom. Mikado ta, ani. Kaya agtang lang gani kuno gamay galang kasinaw. Ay nako. Elmer Labiaga, mayong buntag. Oh, mayong buntag niya. Then Luna, good morning sir. Gibuli man to si Marcos sa Kalinan. Mga estudyante, tabla na silang Claire. Eh, nangayo nagpasaylo ba ito? No, ang DepEd mga igala sa Davao City nangayo pasaylo. No, kay tawag ni ini mga igala, ako ni batasan to mga bataa. Dey gani lang gina. Mga katropa, bisag sa bisag ako naman siguro mga kaigsoonan. Gab tabuni siguro nang Laina, bigay sa pwede no? O katro yung yelo ang dapat niya. Yelo ra yun no? Mura po tagihipa ato. Sige kana murag arang-arang ron. Arang-arang kana buhi-buhi ko anak gamay. Kato isa lagom, oy, murag patay, oy. Kana, okay na siguro na, no? Ako na ganyang dagway, ha? Sa puton gyapon ko. Alas 7.38 na, mga igala, ang tag na sa atong pagpanaguban-uban. Isang ako na ba siguro, mga igala? Presidente, manggod gyapon na, no? Huwag man kumubutara ng Marcos. Adyo kumubutara na, tinuod lang. Pero, pag muagi na, diha, mga igala, huna-hunaan na lang. Oo nga, ang pagtahod, ang respeto, ibutang nagyapon, ipabilin gyapon na to. Kaya nga no, imo sa nabuhaton, ikaw magyapon maalkansi. Pwede man ka mga igala, bitbiton ka sa mga gwardya niya, diyaw niya, itambog ka dito sa kilid, luoy ka. So, kanang imuhang kaligot-got, no? Kanang imong kasuko, iri, kuan lang na, no? Pungila na, no? Kanang imong kasuko niya, ano man, abinibo ka ron, di na po madamay galang rally-rally. Unlike sa una ba, no, nga pwede ka mag-people's power. Pwede man karon mga higala, pero dili na. Gahi na ron. Ang imo na yun, mga higala, paabuton karon 2028. Election. Pero, lain pa yato, mga higala, mag-una pa mag-unta ang election karong November ba? No? Karong November, mga igsoon, para sa barangay, sa House of Representatives, Kongreso, no? Duha man ni kabalay. Sa House of Representatives, mga higala, no? Tuanay House Bill dito. Nga, gusto may higala, i-oktaba na sa kini mga higalang eleksyon, adto na sa 2028. Baguhay lamang, mga kaigsunan, naana po'y counterpart ni ining a bill, no? Sa Senado. Ang nagpasa, Senator Chish Escudero. Nga, gusto na sad mga higala nga i-oktaba ang eleksyon. Ayay, imbis kay nagsugod na tag-ngisi-ngisi kay...
1: Ayay!
0: So naglibog karon mga higala ang mga mudaganay pagka-barangay official. O nangandoy nga, sila na po tama man po na, no? Kamu na po yung servisyo. Kay, balik-balik maning uban. No? May uban niya may gala ng gungis na lang ang ilang barangay, pareha na sila sa ilang barangay hall, gilumot na po. No? Wala gihapon mga higalay uminto. Wala gihapon mga higalay development. Nga naman, sa pagka-development na ng sugar roll, magkaya ng inyong kapitan. Mas daghamang present niya mga higala dito sa sabungan kaysa dito mga higala sa iyong opisina. Diba? Muna unta nga, at least man lang mapulihan ha. Unya, kano sa ang last election? Sa kapitan 2023. Tama? No, gab no, 23. No, October 30, 2023. So, sakto-sakto ra yun nga by 26 mga higala. Matug magtulo na katuig. Di na pod kay i-extend na pod. Agwantaha na lang ng imong suga kun atong ipadayon mangkaha ng agwanta party list. Mao gani no? Maura man to nagyaw-yaw ragog ko. Uy, may buntag di ay ni kalapit na ko malimtan da. Si Echo Lima. Good morning katropa kay Alvin Liano nga nakaturbo na sad. Uy.
1: Ayya.
0: Sabasta ni ha. Mo kuan gyud ay. J promising tingog sa Tambaloslos ang representahan sa tingog. Tapos sa tingog daw sa UBabs. Hoy. Pod sa imong Cubs Jud Asidri Cubs din na si Jud. Oh, Cubs pampugani daw to mga higala si Saldico. Ambot asa na sila nga seminaryo mga higala. Ang ilang mga alipuris nga taga Dabnor nahilom na pod ang case. Pondo paniid na. O mo na ay trabaho sa uban. Pondo da paniid. Alas 7:43 na may galang dag na sa atong bagman. Kung ba naman din natin may galang sa atong tulumanon. O sa atong kinimagay galang mga topiko. Kagahapong adlaw ni attend magagatropa si BP Sara Duterte. Og kini magahigalang misa pasasalamat kalabot og kalambigitan kini baga kaigsuonan sa Ugos naman ron kining kadayawan sa Davao mga kaigsuonan. Ya di basta-basta ni basta kaninga mga panahuna mabisi gyud mga higala ang dakbayan. Pero kani mga panahuna kani adto kung wala lay coverage mo uli gyud ko. Eh di matabang ang ka-traffic ana mga higala. Oh, di gyud matabang. Ang kasagaran ko no naay gani. Ang kasagaran daw mutambong o kadayawan dili mga taga Davao. Mura gud pug diris Tagum. Ang kasagaran mula ag atong dako nga Christmas tree diha. Dili taga Tagum. Ang mga taga Tagum tuan na nuksok dito mga higala asa nang adto. Ang mga taga gikas sa laing lugar nyo, Corilla, gikas Kapalong, gikas Panabo, gikag Davao, na ganito yung gikag Davao in town, taga Agdaw. Nagdadag kwarta, natagak pabito ng kwarta, mga higala, dari sa kwan, na hurot na gininoon. 100,000 ang nawa. Okay, gikag Davao, ni Dayo, na dari may galamutan na itong Christmas tree nga dako. Wa, ano niyang kwarta. Now, kagahapong adlaw mga higala, gi-interview si BP Sara Duterte, no? Doon na siya'y mensahe kang anti-Claire. Oh, kini mga higala nga mensahe tama gyud kay ni mga kaigsuonan, no? Abi nimo kita din hi. For example, kini atong programa, pwede ta makipagbardagulan diri, no? Ubang mga opisyal sa gobyerno, pwede na sila mga higala makipagbardagulan. Anay pahabol katropa, wala na appeal si Ryan Pinia Florida o mga number one nga turbo user. Grabe wa manakit inyong mga batang ana. Ha? Eh, pag mugamit kag turbo mga higala, kuang yung gana, lihok yung gana. Huwag mo sakit ang bat ang liyan. Grabe naman ha. Kuang yung diyan ha. Tigasin kita, tigasin. Si Ryan Pinia, Florida. Okay, number one man kuno na may galang turbo user. Okay kayo na mga katropa. Ayaw mo atong kang tulpo. Binuang itong iya. Ito yung kwan, dito mo, dirita sa turbo. Ayaw na diya kang tulpo kay... Yaga-yagaan mo, anak. Now, matod pa mga higala ni BP Sara, mga katropa nga, dapat ko no si Auntie Claire, no? Maging professional. Tama man. Tama dyan na, bay. Ngayon naman, si Auntie Claire, spokesperson na mga higala sa palasyo, sa Malacañang, sa gobyerno, sa administrasyon, rather. No? Siya, mga higala, ang mutulay sa tao o unsa tong dili masabtan sa tao kay di man pud kabalo mo pasabot niyang presidente.
1: I talk to my
0: at least mga higala na spokesperson niya kahibawong magpahiluwas. Naon siya naman noon eh nga ang spokesperson. Mao naman noon mga higala ay makipagbardagulan sa mga komento or mga pasangil, mga isyu nga iba to sa iyang pangulo. Mga kaigsoonan. No? Diba? Asa man ka mangitag admin nga walay mo criticize na agyo na siya. So na ay spokesperson, okay, tama na. Pero imo bang tumpangan ba nimo sa level nga unsay gamit nila? Dili dapat ang imong style diha, no? Professional, diplomasya, dili kay mo naman oi numero unong palaaway. Si Auntie Claire, wapay giistorya mga higala, naong palanggang nangaway na. Diba? O, paminaw na ito mga higala, interview no, sa mga media mga higala kagahapon no, sa kang Vice President Sara Duterte. Doon na siya'y mensahe kang Auntie Claire, mga katropa.
2: XFM Katropa.
3: Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong si ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan.
0: Kang Auntie Claire. Kang Auntie Claire, mga higala, na ay flag sa Pilipinas sa likod, na ay seal mga higala sa Malacañang. Flag sa Malacañang. Banner. Na asay saya katubangan, apoy seal mga higala sa Malacañang. Pero pag mo istorya siya mga higala, pastilan. Palingkira, yun. Manay pasabot ni BP Sara nga, kita, pwede tamo istorya para sa, on behalf sa atong kaugalingon, mga igsoon, atong mahuna-hunaan, wala problema na. Pero, pag spokesperson ka, no, and you are speaking on behalf of the office, no, ingana, di ay mo na baruganan sa opisina. Mo na professionalism sa opisina? Marites kay dagway. Diba? Mo na akong pasabot, no? Nga dili siya dapat magpadala sa kainit sa politika o sa mga gipang bato kang BBM, no? Sa iyang kuan, dapat nagkuha sila laing spokesperson nga ang trabaho makipagbardagulan. Kay naay mga tao palangitan. Naay mga tao nga di ganahan aning ingani nga style kining atong programa. Naay mga tao nga dili ganahan og banha. Naay mga tao nga wala lang, no. Kuan lang sila mahigala kanang mga regular citizen nga ilang tumong mga higala, wa sila pakialam ana mga politika, nagnegosyo lang sila, no. Ang ilang mahigala nga kuan lang, no. Wa sila pakabana ana. Nya pagtan-aw nila mga higala, patisan sila imbis kay dili man tan ato Duterte sila, nya di pud kay sila maka Marcos, pero ang ilang lining nga kung kinsay naas gobyerno ilang suportahan, no, kinsay administrasyon ilang suportahan. Karon pagtindog sa imong tigpamabang nga mao na noy makaingon nga man layas na mga tao. Ano ba? Pero apparently by gamit na gamit kaayo si Auntie Claire, nganuman wa man jud tanggala. Unaw na, dugay-dugay siya may galaglingkod. Siguro mahuman na lang ang term ni Marcos. Siya gyud ang ipabilin diha, mga kaigsoonan. Pero siya po mga higala, isa sa mga rason nganong ang mga tao sad labi na mga higala na sa ubos nga kining strata mga higala sa katilingban, No? Oh, siya po'y dahilan, may galang anong maglagot sa mga tao, anong magpangagot ang tao, may galang sa ilahang administrasyon. Siya sa'y dahilan. No? Kaya imbes nga, ang kuno ng mga sayop, at tuman ipamahid, may galang ang Duterte. At tuman pamahid, may galang sa uban. Muna'y rason nga, negative good ang rating sa iyang presidente.
4: Ayaw!
0: Oh? Kanang nagani mga panahon ba nga maglibog na ka unsa man ni si Claire Castro, no? Is she speaking on behalf sa iyang kaugalingong opinion o sa iyang opisina? Kay ang iyang opinion dili magmatter na to. Watay labot anang iyang opinion. No? Watay pakialam anang iyang opinion. Kaya kung mabarog siya may galang naa sa seal at tubangan di, naa sa iyang opisina, mga kaigsunan, dili magmatter ang iyang opinion diha. Ang tanan niya magmatter diha ang facts. Ang tanan niya magmatter diha, o sige, gihimo sa iyang ilang administrasyon, sa iyang presidente, no? Niya dapat bridge siya, no? Bridge. Tulay siya. Dili siya tigputol sa relasyon, mga igala, sa gobyerno o tao. Lahi man siya kay pag... Kuan man siya ka ng attack dog. Muraga ng irohiniktan ba nga, di ka kasuod begala kay naghikot siya sa gate. Nga, nag-atubang palang daanin mo, has ka ng isuga, mga higala. Saan ni mo pag-atraka na, di yung ka kasuod. Alas 7.52 na may galantag na sa itong bagba na kumadaban, samtang. Parayon ta, mga katropa. Now, balik ka na to. Ang, so may, kuan ninyo ana, no? May buntag ni mo diya, Alfredo Hicali. Tama ba na? No, ganang giingon ni BP Sara nga dapat mahimong professional si kuan kabalo ko pagkalunis ani banat-banat gini siya declare. Na. Tama na, mubalos na gina. Kuyo na mubalos bay. Mo ana na pud na mupakit, mo ana na pud na og mga nang iyang mga newspaper nga gipang cutting. Oh, mo ana na pud na. Nakita niyo to? Mo ana na pud. Mo ana na pud na siya declare. Makaingon lagi kausahay nga murang mga batang gamay oy. Tanawa na pagkalunis, pagkikposta ko, di ba, balos yun na si Auntie Claire. Pagkait nakahibaw ba si Karon kay... Birnes man ron, apa may preskon ron? Simple na, may gala nga. Pabalunan ka karong si Manaha, makalagot ni mo. Pabalos na, may gala karong si Manaha. Birahan na yan as BP Sara. Kaya sa ingon ni BP Sara ganit, Gab, dapat si Auntie Claire maging profesional. Kaya diha lagi mga higala na mo... Mingon lagi na si Auntie Claire nga, professional ba ang ipapatay mo ang pangulo?
4: Wala na.
0: Alam na 'yan. Oh. Professional ba ang kini po mga media uban mga yagala, ila pong sugnuran? Okay. Wala man ay tubag si Auntie Claire, ugway mangutana. No? Ugway mangutana ba? Alam na ay mangutana dayon. Oh, ma'am, Arnel Cortez po from XFM Network Philippines. Ano po ang masasabi? Ano po ang reaction niyo, ma'am, sa sinabi ni Yusek, sa sinabi ni BP Sara na dapat daw po kayo maging professional? Tara. Mo ana dayo na bay. Mo attack mo sa tawag ganin, mo attack mode na dito. Ano? Ha? Maging professional. Mo ana lagi na, no? Maging professional. Ibalik natin ito sa kanya. Professional ba ang mag-hire ng isang killer para ipapatay mo ang pangulo? Di man, Lena? O niya, naanay mga, muprint na yun na. Oh, sabi niya na hindi magsalita bang naisil. Mo, Lena? O ano ito? Nagsalita siya, naka-headlines, naka-naisil ng Office of the Vice President. Naana, expect ka sa Lunes, ana, na headline, ana.
4: Ayaw!
0: Ha? Expect ka sa Lunes na ay headline na ng mga higala. Huwag man siya kabalos good kay gagahapon man sa hapon. Huwag pa ni kabalos. Karoon may higala mo balos yun eh. Mayroon si Auntie Claire. Nagpangagot na siya. Si Auntie Claire karoon nagpangahig na. No? Laom na kay mga higalang yuta. Nga sige niyang kahig, sige kahig. Kay gusto na mo dasmag. Oh. Oh, isog man na kayo. Ambot unsa na nga klase may higala. Unsa na nga rasa na. Isog kayo na mga katropa. Para makabarog na karoon na timan eh. Ulog-ulogan po na, kargahan po na sa reporter, ma'am. Ano po ang masasabi niyo, ma'am? Yusek, ano pong masasabi niyo? Sinabihan kayo na dapat kayo maging profesional. Birada dahil na unya, may gala. Alright. Alas 7.55 na may galantak na sa itong bagbarang kumaduban. Kining oras ato't ganin yung mga igsoon sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ba? Adunay mangustin. Adunay ampalaya. Adunay garlic spirulina. O gado na sad gini mga higalay kinibang ahos ana garlic gani amo man siya no. Abi nimo mga kaigsuonan sa daghan naman kayo food supplement katropang Arnel unsa may kalainan ni Santon Plus Gold sa inyong sa ubang mga food supplement kani ang among masiguro ninyo gigama kini mga higala gisiguro sa Yes to Health Incorporated nya kini mga higala gigama pinaagi sa GMP or Good Manufacturing Practice. No, dunay mga clinical study mga higala gipahitabo bag-o ni mga higala moabot sa merkado. But pasabot, nasulayan na daan, tested kini mga kaigsuonan nya kanang 500 milligram diha mga higala. Dili na 100 ha, 500 na, no? Eh makaingon mo barato lagi tong ilahang san kuan lagi dito katropang Arnel, ilahang tawag ani oy kining ilang herbal. Tagpila man, tag Jesus lagi to. Unsa kadako? Ana gamay ra pod. 100 ra to. 100 milligram ra nang gagma ana bitaw gagmay. 100 milligram ra na. Ang anatua mga higala ang Santon, ang Santon Plus Gold dako na. 500 milligram kana siya mga higala. Able na kanang usa ka kapsula nga ma-supplyan ang vitamins and minerals nga wala ni mo makuha sa pagkaon. Munang sa isap lang daan ka kapsula mga higala ngayon mong ginainom, matag-adlaw sa Santon Plus Gold. Matinga ka, katropang Arnel, lami lagi akong paminaw. Dili lang ni mo na paminaw, mga kaigsuonan. Kundi ninindot yun ang imong sistema sa lawas. Nga naman, sa iyong nagigay explanation, Ana, your body needs multivitamins and minerals. Naorag yun na. Naaday na sa Santon? Yes. Una-una, naaday ha ang mangustin. Grabe na mga igalag multivitamins and minerals, no? Yan, ano mang, ninot man ako, akong kuha lagi katropang Arnel, ni baba lagi ako ang kuha, sugar, na may ampalaya di habay. Ang akong HB katropang Arnel, normalize, na ay ahos di ha mga igala sa Santon. Punang whole package na siya, no? Vitamins and minerals, pagkaon na siya mga kaigsuonan. Nga makahatag og sustansya sa itong lawas. Mauna nga, inigsigi ni mong gamit, mga igala, isa kabuan, o mga uban nga ni, simana pa, makaingon na yun, og, nindot man kayong maminaw. Nakainom kong Santon Plus Gold. No, kana kay simple ra kayong rason. Your body needs vitamins. Your body needs minerals. Kay mo ni gikinahanglan niya, galihok guna. Mura gud nang makina mga igala, no? Tubilan gyud na nimo permiunta, no? Imo gyud na mga igala i-change oil gyud nimo na permiunta mga igala og sa kuan problema mga igala, dili may pagbawas ngano man, naay problema sa gut. And remember by everything starts in the gut. Sa manang gut ba, katropang Arnel, no? Kini ba? Atong tian ba, tian? Ang tanan magsugod diri. Pagkadili, maayo ang sistema diri, mga igala sa atong tian, apektuhan ang tanan lawas, dibuk lawas nimo. Tinood na, mga katropa. Pagdili, maayo ang pagbawas nimo, bugat ang lawas. Pasintabi sa mga nangaon, ha? Pagdili, maayo, dili, regular ang pagbawas nato, mga igala, bugat ang lawas, mga katropa. So dapat regular na siya, no? Kaya nga naman, basura ko na. Dapat malabay na. Kay mo na isa mga higala nga mahimong resulta kung magatumar ka mga higala Santon Plus Gold. Munindot ang imong tawagan ni kanang bowel system bay tawagan na pagbawas mga kaigsuonan. Musigunda diha lami kay mong tulog. Tinuod. No, labi na yung taon sa mga idaran nga kinawat-kawat ang tulog kay malagot sila ba nga. Pag makamata na, makamatag alas 2 sa kadlawon. Ka-experience na mo ana. Pag makamata nag alas 2 kami kay mga batan-on pa makamata mi mamalik mig tulog-tulog mi pirmi.
4: Ayaw.
0: Oh, kami mga batan-on makamata mig alas 3 pa nang litan. Unya kay kaihion. Ay, mubal gamay ra tagpilaw na muhagok na mi. Problema man kini mga idaran in taon mga higala dili ta mo tawag og tiguan kay sakit kuno kay istuhod. Problema man kini mga higala idaran na makamatag alas 2 bisag unsa og piyong di nakabalik. Pura maaana yung tawag ungo, mga higala. Maaana yung tawag wakwa. Kaya sa'yo pa kayo, mga higala, nagsige, nagdakoy-koy ng kusina, di ang na sige, nagkinagilkil ng mga hirimintas, mga higala, sa kusina. Nga naman, nag-init og sayo, naglungag og sayo. Lungagag, alas 2 kadlaw, tama-tama, pag alas 6, bahaw na. Huwag may lingaw. Mga, nakamata naman niya. Kung saan saon niya piyong, mubali naman dito. Mubali naman dito. Di naman yun makatog. Mubango na lang. Ikaw kuno anak be. Oh. Nakasulay man po ko anak. Pero most of the time, magmakamata ko, magpangihi, may gala. Sos to, be. Oh. Pero kasagaran yun ba, ilabi nag mga edaran. Nga na ang problema eh, no? Nga gamay na lang sila to, nga naman. No, gamay na lang sila tinulgan kay nga naman.